0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
3: Isang maulan na feel good Wednesday sa mga ka-vibes natin na gising na at gising pa ngayong araw ng Miyerkules, August 19, 2026! Siyempre, kasama mo. Ano kayo sa baby ng bayan, DJ May!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Kaliko!
3: Para sa paborito mong vitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe! Good morning mga baby! Wow, morning, mga baby! Uy, maulan-ulan na, malamig-lamig, namamaluktot na naman ang mga ka-vibes natin.
3: Para na namang hipon ang mga ka-vibes.
4: Oo, grabe. Talaga namang balot na balot sana all, no?
3: Sana binabalot.
4: Pero mas masarap minsan yung walang balot eh.
3: Ay!
4: Oo, mas napipil mo yung lamig.
3: Ah,
4: diba?
3: Oo, sa bagay, kasi kapag sumapit na naman yung
4: tag-init,
3: naku, nagigitata na naman ang mga singit.
4: Oo, at ang kilikili, namumuuna naman ang mga...
3: Bumubula ang pangis. Naglalagkit.
4: May namumuong sama ng panahon. Ganon.
3: Matagal natin hinintay ang panahon na to na talagang taglamig.
4: Oo.
3: Dapat kaya... dito sa mga panahon to makakatipid tayo ng kuryente.
4: True.
3: Nang gastusin na... Sa kuryente.

0: required yung nasa loob lang ng bahay,
1: totoo, nasa
0: loob
1: lang ng opisina.
0: Oo, yung karamihan sa atin eh nasa labas talaga.
1: True. At yung mga commuters natin na dating laging late, mas nagiging late.
2: Oh, my God.
1: Oh, dapat ina-anticipate na kasi yan ka vibes. Kaya ikaw, ikaw na papetix-petix pa dyan. Kumilos ka na lalo na kung may pasok ka today.
0: At pero wag ka mag-alala ha. Dapat sa yung paglabas ng bahay, nakahanda ng kapote, payong, at extra damit.
1: Totoo.
0: Huwag tayong umasa na, hindi naman uulan yan. Totoo. Kasi umulan na kanina na malakas.
2: Hindi ka sure.
1: At kung pwede magbaon ng tsinelas, why not? Coconut.
0: Correct.
1: Diba? Para ready ka talaga.
0: Tama. Eh, sa akin nga, ka-vibes eh. DJ Main, mabasa na lahat. Huwag lang ang sapatos talaga.
1: Siyempre naman kasi ang baho ng paa mo, lalong mamamaho yan. At siyempre, maghanda rin ng gamot, ka-vibes ha. Importante yan ngayon. At mag-take ng vitamin C.
0: Dapat meron ka talaga nakahanda na paracetamol.
1: Totoo.
0: Sa bag mo.
1: Kasi para, may mga iba, ikaw ba? Pag ako naulanan, konting ano lang, sumasakit ng ulo ko.
0: Ano kasi yan eh, nanggaling ka sa lamig o galing ka sa init tapos magpapalit ang panahon at natuyuan ka ng basa, ng tubig, ng ulan, dyan nagsisimula na kagad na sumama ang pakiramdam mo. Kaya dapat lagi kang nakahandang pamalit na damit at syempre gamot. Paracetamol, yan yung basic na laging dapat meron tayo sa ating mga bag.
1: Hindi nawawala yan. Ayan ha, paalala namin yan sa'yo, ka-vibes. Ewan ko na lang pag nakalimutan mo pa yan, ha?
0: Tama, kaya nga sabi ni Janoy, di ba?
3: Ingat.
1: Ingat. Sana all.
3: Ingat.
1: Ingat. Ingatan mo ang puso mo. Baka masaktan na naman paulit-ulit.
0: Oh. Pero huwag ka mag-alala, dahil kasama mo na, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Hindi namin sasaktan ng puso
1: mo. Ay naman talaga naman.
0: Hatid namin ang good vibe music at kwentuhan. Buong araw na ito. Buong araw?
1: Wow, ano ka?
0: Swapa.
1: Oo. Ano, gusto niyan? Ano, ikaw tagapagmana ng kumpanya? OT? Super OT?
0: Super OT.
1: Hotdog.
0: Ay! Kasama mo pa rin ang isang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika.
0: Ano ba? Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga.
1: Favorite vibe
0: sa 92.3 FM.
1: Ka-vibes sa sound trip ang lupet. Oras na rin ka-vibes. Oras na para kalimutan mo siya. 8:21 in the morning. Bangon!
4: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes
1: ang lupet.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Vibes ngayong araw ng Miyerkules, August 19, 2026. Sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kabanganakan, ito ang para sa mga tuhod nyo!
1: Happy birthday!
3: Kaya naman, tara! Kanta nga!
4: Happy birthday!
3: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
4: Happy birthday. Sana'y mabusog niyo kami, yeah baby.
3: At ngayon ay sino-sino ba ang mga aming birthday ngayon?
1: Siyempre, unahin natin ang mga celebrity na ating iniidolo. Andiyan si Mona Alawi, ang kapatid ni Ivana Alawi.
3: Uy, happy birthday, Mona!
1: Oh, 22 years old.
3: Ay, batang-bata.
1: Dati, batang-bata pa. Ngayon, talaga namang nadadagdagan ng edad. Oh, pero bata pa rin.
3: Yeah, happy birthday.
1: Eto naman, sumunod naman dyan ang Filipino-Canadian actor.
3: Uh-huh.
1: Kilala sa The Good Place.
3: Uy!
1: O walang iba, Manny Jacinto.
3: Manny Jacinto, happy birthday! Sino ba?
1: Ito pa ang hitmaker behind tracks like Pahinga and Pauwi Naman. Ngayon, nagsa-celebrate ng karawan. Walang ibang iniidolo ninyong si Al James.
3: Al James, let's go! Happy birthday!
1: Happy birthday!
3: Grabe naman yun. Ang daming may birthday ngayon na celebrity. At syempre, hindi magpapauli yung ating mga kabibes. Gaya ni... Wala!
1: Patricia Go, na nagsiselebrate ng kanyang kaarawan. Andyan din si Ambassadors, Lisa.
3: Happy birthday po!
1: Happy birthday!
3: Maligayang kaarawan din kay Aljon Alcaide. Happy birthday! Maligayang kaarawan din, hindi magpapahuli, si Liana Bea. Happy birthday! At sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiriwang ngayon ng kanilang kaarawan, yung mga nanonood ngayon sa ating TikTok Live, maraming salamat po sa inyo at happy birthday!
1: Oh, yeah! Gusto ko lang isingit, batiin na magandang umaga ang nakikinig sa atin, si Jewel Damaynog po!
3: Uy!
1: Ng Cavite.
3: Ay, salamat.
1: Basta sa Cavite siya, ganon.
3: Inaglalagi gusto niya makita daw tayo.
1: Alika rito, punta ka rito, dahil kapansin.
3: Alam, kami pumunta dyan.
1: Anyway, highway, happy birthday, kabibes!
3: At sa lahat ng ating mga kabibes, lalong-lalo din kay King Flakes. Magandang umaga sa iyo at kay Wela Sanchez. Sa lahat ng mga nagdiriwang ng birthday ngayon, ito ang para sa mga apis ninyo.
1: Happy birthday!

0: Radio ang inumin.
1: Happy birthday. Sana'y mabusog yung kami. Yeah, baby.
0: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at kulitan kasama pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
2: At ang makulit mong dito, Siracho Kiko! Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FM on
2: The Vibes sa Soundtrip, ang lupet!
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. The Vibes,
2: ang lupet!

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning. Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Chocoloco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! ID Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Isa pa rin feel good raining Wednesday sa lahat ng ating mga kabibes na dilat ang mga mata.
1: Akala ko kung ano yung nakadilat eh. Mata lang pala.
5: Mata lang. Mata, easy.
1: Oo, kaya idilat nyo rin ang mga tenga ninyo ngayong oras na ito.
4: Lalong-lalo na yung mga kabibes natin na namimiss ang kanilang mga lovey-dovey-dubs.
1: Kasi nga maulan eh, no? Oh. Namimiss kahit nandyan lang naman sa opisina.
4: Oo nga.
1: Diba? Long distance na mamatatawag yun.
4: Hindi. Ay, sa mga LDR ha, magandang umaga po sa inyo. Kapit lang, hintay lang at konting tiyaga dahil babalik din sila para kayo ay magpalakpakan.
1: Wow, palakpakan.
4: Palakpakan, o ba?
1: Palakpakan, amazing life. Ganon.
4: Correct, correct.
1: Na na-success natin itong ano, challenge na ito. Ganon.
4: Nalagpasan ang mga pagsubok. At ito na nga, mga ka-vibes. Trending ngayon ang post ng broadcaster na si Miss Bernadette Sembrano kung saan siya po ay sumakay ng MRT.
1: Wow.
4: Mula sa south patungo dito sa north.
1: Ang tanong, bakit siya napasakay ng MRT?
4: Marahil!
1: Na?
4: Dahil nga sa sobrang traffic!
1: Dahil nga ilang araw nang maulan-ulan at baha!
4: Baha!
1: Diba?
4: Kaya yung kanyang sasakyan ay hindi niya na isinugal na isuong sa malalim na baha sa mga daraanan niya mula sa south sa kanyang tinitirhan papunta dito sa kanyang trabaho dito sa may ABS-CBN.
1: At syempre na-amaze siya, kids!

0: MTR. O, uh-huh. MTR ang tawag dun eh, sa train station ng mga ibang bansa. Na talaga namang very good ang Pinas, di ba? Na nagle-level up na tayo pagdating sa ganyan. Especially mga commuters, di na mahihirapan.
1: Kaya nga itong post ni Miss Bernadette Sembrano, sabi niya, hawak ko ang BIP. BIP card.
0: Sige na, sayo na. Yeah. Wala naman nang aagaw eh. Charis.
1: Di ba, tuwan-tuwa siya kasi sa kanyang...
0: Tinagal-tagal na may sariling sasakyan at hindi nakakapag-commute.
1: Oo, na-experience na rin yun. Na-experience ng ating mga kabibes sa araw-araw na pag-commute. Yeah! Diba? Ayan, saya-saya. Minsan tayo, kung meron tayong sariling motor o sasakyan, at ito yung ginagamit natin papasok at pauwi, galing at mula sa ating mga trabaho, try din natin minsan na mag-MRT.
0: Oo, para naman makita natin kung ano ang kinaganda ng Pinas. Oo. Diba? Ma-experience nyo din. Malinis na ang banyo. Maganda na ang train station.
1: Oo, at mabilis. Mabilis talaga pa nag-MRT ka, kaya nag-carousel. Mabilis talaga siya. Ang problema nga lang talaga kapag rush hour, eh talagang napakarami ng tao.
0: So, kailangan mong pumila. Please fall in line, ika nga, di ba?
1: Pero ganun talaga ang buhay natin. Tiyagain lang natin yan.
0: Lahat naman ang bagay, tsinatsyaga eh. Di ba?
1: Tiyagain mo lang din na makapagtiis ka ng ilang buwan.
0: Galing, ha? Sino?
1: Ikaw.
0: Sino nagtatanong?
1: Ikaw. Sinasabi ko,
0: nagtatanong.
1: Gagaling
0: ko. Diba? At para sa mga hindi pa gumagaling ang puso, pwede kayong tumawag sa amin, ha?
1: Buwan, naisegue mo.
0: Sa aming numero, 0954-406-1967. Pwede rin silang mag-shoutout on air.
1: Mm-hmm. At hihintay natin yan sa aming pagbabalik kasama ba rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ Mel.
0: At ang makulit mong dito sa radyo, Gigoy! Diba?
1: Dito lang sa 92.3 FM.
0: Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet.
0: Oras na rin ka-vibes. 921.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet.

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.
7: Ay,

0: tahu. Malaman.
1: Ganito ka serap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Kavibes!
4: Kasama mo ba rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, Seracho Giga! Kaliko!
4: Ay, para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kavibes, tawag na kayo!
1: Sa mga gusto mag-shoutout on air, ito ang aming numero, 0954-406-1967.
4: Kung kayo ay merong pagbati live, baba, ito na inyong pagkakataon. At magandang umaga din muna kay Justine mula sa Denmark, pero originally siya sa ang Batanggenya. Yeah!
1: Okay, OFW.
4: OFW.
1: Hello. At, oo, ganun din sa mga ibang OFW natin. Nasaan mang panig ng bansa. Maraming salamat sa pagtutok sa amin.
4: Itutok mo lang yan para tayo'y laging good vibes at masaya ngayong araw ng Miyerkules. Magandang umaga din kay Will Ilagan, Golden Prince Cabar, Wela Sanchez, at kay pangalan na to, Altesa Herrera Silo Cruz na nilalamig.
1: Oo, kasi nga malamig eh.
4: Oo, kailangan niya ng
1: Tutoy! Ayan ka, Vibes! Tulad ni Altesa na nilalamig-lamig ka. Nako, pwede mo nang batiin ang minamahal mo sa buhay.
4: Oy!
1: On air! Kaya i-dial na ang mga numero namin. 0954-406-1967.
4: At hinihintay natin yan para marinig ng mga ka-Vibes ang inyong mga pagbati anunsyo on air. Ito na inyong pagkakataon. Tawag na kayo, ka-Vibes! Parang awan nyo na!
1: Oo, ganun na nga, ka-Vibes! Kayo man nagse-celebrate ng kaarawan o yung minamahal mo nagse-celebrate, ikaw yan. Na bumati on air.
4: Yan! Ikaw na gumawa ng first move. Magandang umating kay Julda Maynug po na nanonood at nakikinig daw siya live. Salamat!
1: Salamat, ka-Vibes! At ganun din kay Ryan Di Guzman.
4: Oy, Ryan Di Guzman. Magandang umaga sa'yo.
1: Oo.
4: At kay Tita Beth Ponciano Bautista ng Cainta Rizal. Magandang umaga po sa'yo. Ganun din kay Tito June Bautista.
1: Kapitbahay ba ka? Kapitbahay ko pa yan, ha? Kainta.
4: Ayoko. Malapit sila sa ano?
1: Ano at Tagal.
4: SM.
1: Ah, SM East.
4: Malapit sila doon.
1: Ayan sa mga kapitbahay din ko. Oo, na taga-Taytay. Yung mga ka-vibes natin ano dyan sa may Tsanggian na always naka-tune in sa atin. Magandang maulang umaga sa inyong lahat.
4: Oy, tawag na kayo kung may pagbati kayo. Hindi kayo tatawag kung kailan kami nagpapatugtog.
1: Oo.
4: Dali na.
1: Ang daming tumatawag pag ano eh. Pag
4: kumusong
1: songs eh. No? Oo, pag on air na, pwede nang tumawag. Asa na, busy na sila.
4: Ito si John Ray. Good morning DJ Kiko at DJ May watching from Dinalupihan, Bataan. Maraming salamat. Thank you.
1: Dinalupihan, marami bang alupihan dyan?
4: talaga ba? Si John Patrick Angeles mula sa Santa Maria, Bulacan. Nakikinig at nanonood daw siya. Yastin! Magandang umaga, Yastin! Eto na, dali na, tawag na kayo. Uy, eto na.
5: Hello!
6: Hello?
5: Hello?
1: Hello! Good morning! Anong pangalan at taga saan?
6: Ano po, Alex Belen po.
4: Oy, Alex! Taga saan ka?
6: Taga-Barangay Pasitawan po dito po sa San Pedro City, Laguna po.
4: Oh, sige.
1: Hoy, San Pedro, Laguna.
4: Ano pangalan to? Alex, body na!
6: Okay, sige po. Una po, pagbati, magandang umaga po sa ating lahat po. Sa inyo po. Sa inyo pong dalawa po. Shout out po sa inyo dalawa.
4: Sige.
6: Giko Kaliko at kaya DJ Main, ganda po.
1: Hoy, may ganda.
6: Okay.
4: Dali, amo na dami ako sa kanya.
6: Isa-isa ko na. Okay, sa aking pamilya po, pamilya Belen's family po. Sa aking nanay na si Mama Tita ko po. Sa pamangking kong si Rian Shelly, mga kasama ko po dito sa bahay. Sa aking mag-ina po, sa aking mag-ina na si Meredith, aking asawa. Sa aking bunso na si Maria Eunice. Lalo na sa aking panganay po na lalaki, kay Margel Joven at sa kanyang pamilya. Lalo na sa aking apo kong na si Abiana Marie at sa kanyang asawa po na si Lori Jane. Sa mga Eduardo Septius Seus at kanyang pamilya. Sa Rojas family po, kay Orchid the Villain, Villain Rojas at ang kanyang pamilya.
4: Yeah, time is up!
6: At
4: time is up!
6: Jasmine Jake Villanueva at ang kanyang pamilya po.
4: Alex! Time is up!
6: Lalo-lalo na po, mahal po, yes po. Okay, malapit na po ang taro ng birthday po na aking sister na si Orchid Girlie Belenroso.
4: Oh, happy birthday.
6: Maligayang taro sa iyo, aking kapatid sa August
4: 8. Alex! Time is
1: Alex! Alex!
4: Ulit mo.
1: Pati ba yung kapitan nyo, binati mo na rin? Pati mga kagawad?
6: Ay, hindi. Yung kaming kapitan dito sa barangay.
4: Wow! Ano ba dito yung mga kapitan nyo? Walang kinalaman sa atin yan. Oh, sige, Alex.
1: Buong barangay nila, binati ayun niya, no?
4: Alex, maraming salamat, ha? Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
6: Art Mercado.
4: Ay, di ba siya tapos?
1: Para Alex, may listahan.
6: Paraming nga, gobernador.
4: Hindi, parang tapos. Wala kaming pakialam sa gobernador nyo, eh. Wala yung pagpagay na politiko. Oh, sige na, maraming salamat sa'yo, Alex. Mula sa Laguna. Thank you. Sino to?
1: Akala ko yung family lang babati. Eh, parang buong barangay nila, no?
4: Pati gobyerno na
1: lang. Kulang na lang pati ata yung mga teacher niya nung sinaunang panahon. Gusto niya rin batiin, no? Pero maraming salamat, Alex, ha, sa pagtutok sa amin.
4: Ayan, oh, sige. Mamaya pagpapatuloy natin yung inyong pagtawag sa
1: 0954-406-1967.
4: Dahil kulang na po tayo ng oras at marami pong tumatawag, maya-maya magbabalik pa rin.
1: Ano?
4: Kasama pa rin nag-iisang baby ng bayan, DJ Man!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko Kalikot.
4: Oy! Ganun din, oy, maganda umaga pala kay Naomi Tiburcio. Dito lang sa 92.3 FMR.
1: The vibes, the sound trip,
4: ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes,
3: ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pansamantalang sinuspinde ang isang opisyal ng Port Police ng Bureau of Customs sa Zamboanga City matapos may ugnay sa campus shooting sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kahapon. Kinumpirma ni BOC na ang Glock pistol ay inisyo ng kawanihan kay Lieutenant Lars Halani, ang District Commander ng Enforcement and Security Services sa Zamboanga Port at ama ng namaril na estudyante. Samantalang personal na pagmamay-ari at lisensyado ang isang M16 rifle na ginamit din sa krimen. Iniimbestiga na ngayon kung may pananagutan ng opisyal sa insidente. Ipinag-utos na rin ng Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang komprehensibong inventaryo sa lahat ng baril na ipinapamahagi sa kanilang mga tauhan.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, muling susuriin ng Senate Impeachment Court ang kinakailangang bilang ng boto para sa paghatol kay Vice President Sara Duterte dahil sa pagliban ng ilang senator judges sa mga pagdinig. Ayon kay prosecution spokesperson Benjamin Tolosa, maaaring dahilan ang mga pagliban ng mga senator judges para mapag-aralan ang ruling na nagsasabing 16 na boto ang kailangan para mahatulan ang isang impeach official. Nauna nang binigyang diin ni Senate President Francis Senate President Sherwin Gatchalian na nananatiling 16 na boto ang threshold para sa paghatol batay sa kanyang interpretasyon ng konstitusyon. Samantala, hinikaya din ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong ang mga senator na personal na dumalo sa mga paglilitis upang maayos na masuri ang mga ebidensya at patotoo ng mga saksi. Sinabi naman ni Representative Laila De Lima na maaring umabot sa Korte Suprema ang usapin kung mas mababa sa 16 na senador ang hahatol kay Duterte.
1: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, ilang senador ang nanawagan ng masusing investigasyon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na ikinasawi ng 2 estudyante. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, dapat malaman kung paano nakuha ng suspect ang 2 baril at nadala sa loob ng paaralan. Hiniling din niya ang agarang psychosocial support para sa mga estudyante at personnel ng paaralan. Binigyang diin naman ni Senator Bob Aquino ang pangangailangang palakasin ang kaligtasan sa mga paaralan upang hindi na maulit ang parehong trahedya. Sinabi naman ni Senator Risa Ontiveros na hindi patiyak kung may kaugnayan ng insidente sa violent extremism o sa mga iniimbestigahang online communities matapos ang campus shooting sa Tacloban. Iginit naman ni Senator Francis Pangilinan ang pagpapalakas ng school safety, pagdaragdag ng pondo para sa mga guidance counselor at psychologists at mas maigpit na pagtugon sa online bullying, cyber grooming at spread ng violent content.
1: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa soundtrack.
2: Ang lupet!
5: Ito na ang soundtrip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
5: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
5: Love Me, Kathy G. alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
7: Yup!
5: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
8: Grabe na to!
5: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupet!
3: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR. Kabay sa sound trip.
2: Ang lupet.
9: Grabe naman. Eto na ang SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Tawag na kayo sa 0954-4061-967. Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kalikot. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: na. Ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Pinakaabangan mong SKL!
4: Share ko lang!
3: Ang kwentong may kwenta! Kaya naman, tawag ka na ka-vibes!
4: 0954-406-1967. Pag-usapan natin ang nararamdaman mo ngayong kasabay ng ulan.
3: Kung ikaw ay may kwentong nakaka-inspire o may kwentong nakakainis tungkol sa pamilya, katrabaho at kahit pa kabit mo, pakikinggan ka namin dito. Yeah!
4: Kung ikaw ay nalulumbay at wala kang kausap, willing kaming maging makinig siyempre at makipagkulitan sa'yo at kahit papano ay gumaan ang nararamdaman mo. Kaya tawag na ka-Vibes 0954-406-1967.
3: At ka-Vibes, live na rin tayo sa ating Facebook page 92.3 FMR Manila. At ganoon din sa TikTok mo, nakalive mo ba? Yan, DJ May Eugenio at DJ Gigo Kaligo sa aming mga TikTok live Gamela. Tawag na, dali na, bago namin itapon itong telepono.
4: Ayan, ang bilis naman, bilis, ayaw ipatapon.
3: Hello ka-Vibes.
5: Hello!
3: Oy! Sino to?
4: Hot dog! Agastar gaw yan! Sura ko!
3: Agastar gaw! Nabusesa na. Ay, hindi mo makirinig! Oh, ito na! Hello! Dinig mo na kami eh?
5: Oh!
3: Sino to?
5: Ito! Ito!
3: Oh! Anong pangalan mo? Ka-Vibes, anong pangalan mo? Bilisan mo.
5: Pangalan ko, alam mo na. Eric, sir,
4: Gaw. Bati na.
3: Bati ko na.
5: Binabati ko yung mga pinsan ko dyan sa Cebu, sa Lapu-Lapong, sa mga kumita.
3: Arnel.
5: Diyan sa Sir Gaw, sa Tawa to, sa mga anak ko.
3: Ano pa? Bilisan mo, Arnel! Yun lang! Arnel! Salamat sa'yo, ha! Sabi mo muna 92.3! Oo, hotdog! Sabi mo muna 92.3 FMR ang lupet!
5: Ayan!
3: Si Arnel! Si Arnel mula sa Siargao, thank you! Grabe yun!
4: Yung pagkakalupit niya, parang naipit pa yung paa eh, no? Ang lupit!
3: Aray! Ay, tawag na kayo kabansa!
4: 0954-406-1967. At paalala sa mga tatawag, kapag kayo'y nakapasok na sa linya, make sure po ninyo na mahina ang inyong mga monitor, radyo, cellphone, para malinaw tayo nagkakarinigan at hindi nagfe-feedback.
3: Yan, at dire-diretso ang pagkukwento, ha? Kung intensyon nyo ay bumati, batay na kagad. At kung magkukwento kayo, magkwento na agad para maganda ang usapan. Tawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
3: Ayan, dapat ganun. Ito na. Hello! Hello ka, Vibes. Anong pangalan mo? Taga saan ka? Hello? Ayan. Ka, Vibes. Anong pangalan mo? Taga saan ka?
6: Pangalan Baliches.
4: Anong pangalan?
6: GR!
3: Anong ate na patawag ka? GR! Anong ate na patawag ka?
6: Wala lang.
4: Oh, ganun lang?
3: Bye!
4: Oh, sige. Tinry na lang daw kung gumagana yung telepono nila. meron pa bang linya? Kasi nakalimutan na magbayad. So nagbakasakali siya, ay meron pa pala.
3: Isko po kayo. Kami pa talaga yung tinesting niyo.
4: Oo, tayo yung ginagawang testingan no, ng mga ka-vibes sa atin. No? Ang gaganda ng mga trip ninyo, ha?
3: Bad trip. Hi, the vibes! Sabang pa rin kayo sa
4: 0954-406-1967.
3: Kung kayo ay merong gustong i-share na kwento, inspirasyon, konsumisyon tungkol sa pamilya, kahit kanino pa, bonggang-bongga ang pakikinggan namin kayo kasama si DJ May.
4: Oo, kung ikaw ay bigat na bigat mas nararamdaman mo.
3: Hoy!
4: Diba? At hindi mo na alam anong dapat ang gawin mong desisyon sa buhay. Andito kami mangingi alam sa'yo.
3: Yan! Malay mo kami maging susi at maging kasangkapan para mabigyan ka ng ibang perspektibo sa buhay. Diba? Kung madilim ang buhay mo ngayon.
4: Papadilimin namin lalo yan. Ganon.
3: Ganon kalala talaga. Sa mga nanonood natin sa Facebook sa Facebook page ng 92.3 FMR Manila, magandang umaga si Wela, si William Mortel, ganun din si Paolo Bordado at si Gerard Michiano na konektado sa lahat ng mga transport group.
4: Ano kaya? So kaya tagapagmana yan si ano, no? Si Michiano, no?
3: Nakikita ko rin yung comment niya sa ibang istasyon.
4: Ay, pare-parehas lang, no?
3: Oo, nakadra.
4: At nahilig yan mag-copy-paste ng mga may nauna nang nag-comment, di ba? Gagayahin niya yung comment tayo. Ewan ko sa'yo.
3: Nabisto.
4: 24/7 gising na gising, dinaig pa ang mga ka-vibes nating security guards, diba?
3: Ay, maganda naman si Novin Sekan at si Ken Ken, si Janet Torus 11:15 shout out daw at si Itchel, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Tawag na kayo ka-vibes para mahaba-haba pa yung ating oras ang pag-uusapan.
4: Totoo. Huwag ka na magdalawang isip. Tingnan mo, papindot ka na oh. Biglang inaatras mo pa yung daliri mo.
3: Sayang.
4: I-dial mo na ang 0954-406-1967 at kung wala kayong

0: saya, malungkot, ano ba, may namimiss ka ba? Ano ba, naguguluhan ka na sa trabaho mo, katrabaho mo, kapitbahay mong maingay.
1: Oy.
0: Dito natin pag-usapan yan.
1: Yan, tama yan. Kaya naman tawag, ay, tara.
0: Hello!
2: Hello! Maayong bundan sa taman.
1: Oy, ka-vibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
2: Ako si Evangeline sa Cagayan po.
0: Uy, Evangeline Cagayan!
1: Wow naman! Evangeline, anong ate na patawag ka?
2: Pagbati lang po ako ng happy wedding sa aking kapatid. This weekend! Thank you so much! Oh. Magandang umaga sa ating lahat!
1: Wow, happy-happy si Evangeline.
0: Nakaka-good vibe si Angeline, no? Nakakahawa ng energy.
1: Evangeline, yung kapatid mo, binabati mo para saan?
2: Kasal niya po, sir!
0: Ah, kasal niya.
1: Kailan? Kailan?
2: Ngayon po, sir!
1: Ah, wow!
0: Congratulations sa kapatid mo, ha? Oo.
1: O, diba? O, ikaw, kasal ka na ba, Evangeline?
2: Hindi pa po, sir! Bibigyan niyo po ako, sir!
1: Yeah!
0: Handang!
1: Gusto mo ba?
0: Magpakasal sa'yo si Kiko. Oo. Single si Kiko. Eh, Evangeline, ilang taon ka na ba?
2: 32 po, sir!
1: Ay, bata pa!
0: May kilala kaming 32 years old na single!
1: Oo.
0: Diba?
1: Tama.
0: Oo.
1: Gusto mo ba ng jojowain, Evangeline?
2: Ano po yun, sir?
1: Gusto mo ng majojowa?
0: Naghahanap ka ba ng jowa?
2: Hindi na po, sir. Masakit sa ulo yan, sir.
0: Hindi! May kilala kaming hindi masakit sa ulo!
1: Marami kami irereto!
0: Oo!
1: Ano, gusto mo?
2: Hindi na lang po, sir.
1: Ay, boring.
2: Ulo yan sila, sir.
1: Hindi, itong sigurado kami, ipapakilala namin sa Evangeline. Magiging maganda buhay mo dito. Lagi kang masaya. Gusto mo? Subukan mo lang naman. Ano?
0: Makakakita ka ng snow.
1: Oo.
2: Ala, hindi na lang po, sir.
1: Ayaw.
0: Gusto atang tumandang dalaga ni Evangeline. Bakit ayaw mo? Natrauma ka na ba sa pag-ibig? Ay, binabanya! Oo! Mukhang may trauma to sa pag-ibig, ah.
1: Ano ba yan?
0: Oo, sayang pa naman yung isa nating kakilala, no? Sayang, 32 din yun, naghahanap din.
1: Papunta na ako, hanapin ko na eh.
0: Oo.
1: Ano ba yan?
0: Bakit? Pero ang galing, ah, taga Cagayan, ah. Paano niya kaya tayo napapakinggan, no?
1: Oo, naputol lang eh. Pero salamat, ha, Evangeline. Hay nako.
0: Baka hindi pa sila meant to be. Malay mo sa susunod na caller, yun yung meant to be.
1: Tama. Hoy, tawag pa rin kayo sa number na
0: 0954-406-1967. Pag-usapan natin ang mga gusto nyong i-share sa amin.
1: Yan.
0: Gusto mong ihingi ng advice.
1: Mm-hmm.
0: Andito kami handang makinig para sa inyo.
1: At kung ikaw din naghahanap ng majojowa, marami kami marireto dito. Marami kami naka-imbak. Ito na. Hello. Ay, naku, delayed. Hello?
0: Oh, nakikinig ata ng radyo. Hello?
1: Tagal
0: niyan,
1: B. Tagal niyan. Hello, B. Hello?
3: Hello?
0: Ayan. Pwede po bang hinaan niyo muna yung radyo ninyo para hindi tayo nagpi-feedback?
1: Uh-oh.
0: Dito ka makinig sa telepono mismo?
1: Yeah.
3: Yes, ma'am. Hinaan ko na, ma'am.
0: Ayan, salamat. Ano pong pangalan? At taga saan?
3: Richard from La Union ulit.
0: Oh,
1: ano atin, Richard?
3: Ano, sir? Ito, malamig, maulan.
1: Oh.
3: Mamaya, baha na naman DJ Kiko.
1: Uh-uh.
0: Anong gagawin natin?
1: Ano?
0: Kailangan mo ba kami?
1: Wait, gusto mo ba may tagakalkal na kanal?
0: Oo, gusto mo bang may tagayakap sa'yo dahil malamig?
1: Oo, may gusto mo kang tagatuyo
3: na kami? Hindi naman, DJ Main. Basta ano lang, lagi ko lang naalala si DJ Kiko.
0: Bakit? Ay, type mo siya.
3: Pag nakikita ko kasi yung congressman ng Batangas yata yun.
1: Easy.
0: Kamukha ba niya?
3: Parang magkahawik sila eh.
0: Magkahawik?
3: Tambal ba siya? Tambal ba nila si ano?
0: Wala.
3: Congressman Kiko.
0: Nag-iisa lang si Kiko.
1: Nag-iisa lang to, be.
0: Oo. Siya lang ang nag-iisang may dimple na hindi totoo. Char! Ako nga ako.
1: Gusto mo ba talaga? Gusto mo magkwento ko?
0: Hindi! Teka lang! Richard! Oo, ikaw ba ay single? May asawa?

0: Siyempre, ma'am, may asawa.
1: Ay!
0: Kaya binabati ko pa rin yung asawa ko, si Marian.
2: Gano'n na kayo katagal ng asawa mo?
1: Tuloy-tuloy.
0: Actually, ma'am, mag-ano na kami. Mag 25 years na kami this. Bukas pala, bukas.
1: Ay! Happy anniversary.
2: Happy anniversary. Sa loob ng 25 years, ilang beses ka ng babae?
1: Yun lang.
0: Yung secret, tatlo.
1: What? Seryoso yun?
0: Yung nahuli, dalawa.
2: Ay.
1: Oh, at least umaamin.
2: Oo, at least honest siya, no?
0: Yes, ma'am.
1: So dati kang playboy.
0: Pero, sa kanya pa rin ako umuwi.
2: Wow, proud ka pa!
1: Kapal ang mukha. So dati kang playboy, ngayon ay playboy ka na ba?
0: DJ Kiko, straight na tayo ngayon.
2: Ayan, siyempre, nagbago na daw siya.
0: Mga binata na rin yung anak ko at saka dalaga na rin.
1: Buti naman.
2: Oo. Ano ang nagbigay sa'yo ng desisyon na dapat magbago na?
1: Ayan.
2: Si Richard?
0: Siyempre, medyo marireach na rin natin yung edad. May mga nagpapakilig pa rin sa atin.
2: Ay, wow. Mag-anniversary bukas yan, partida, ha?
1: Gusto mo makipag-iwalay?
0: Wala, hindi ko iiwalay yung asawa ko kasi siya naman yung talagang main event.
2: Main event, ha?
1: O baka siya lang yung nagtsatsaga sa'yo?
2: O baka siya lang kasi yung laging nandyan sa'yo at handang intindihin ka. Ganyan naman kayo mga lalaki, di ba?
1: Damay na naman si Billion, babe.
2: Hindi kayo magbabago.
0: Hindi naman lahat, ma'am, hindi naman lahat. Parang si DJ Kiko, straight yan eh. Ang pakakano ko, alam ko.
1: Ako na naman.
2: Hindi yan straight, ha? Ang daming above niyan. Ano bang pwede mong i-advise sa kanya sa pagpili ng babae?
1: Talaga ba?
0: Ano lang, ma'am. Ang may advice ko lang sa kanya, yung pumili siya yung kagaya mo.
2: Wow! Bakit ako pa sa dinami-dami?
0: Yung kagaya mo na maganda. Pero kahit hindi ko paano, ang alam ko, DJ May mabait ka eh.
2: Ay, talaga? Paano mo nasabi?
0: Kasi, yes ma'am, nagbibis kasi ako sa mga boses mo, yung pananalita mo. Bagay na bagay kayo na DJ Kiko.
2: Ay, huwag mo talaga ipilit, Richard!
1: Tama yan.
0: Pogi siya, maganda ka.
1: Tama.
2: Huwag mong ipilit talaga, hindi siya pogi, Richard. Kung nakikita mo lang talaga siya.
1: Minsan lang eh. Kaya mo na.
0: Hindi, kasi sinasabi mong parang aparador lang siya.
1: Buwisan niya.
0: Hindi siya parang aparador. Talagang siya, guwapo siya. Hindi ka boring sa kanya.
2: Ay, Diyos ko, Richard! Alam mo, Richard, magdasal-dasal ka kung ano-ano yung mga sinasabi mo.
1: Tinanong mo tapos sumagot, ayaw mo paniwalaan.
2: Eh, hindi yung totoo. Na binobola niya lang tayo tulad ng ginagawa natin sa kanila.
0: Ma'am May, sinagot ko lang yung tanong mo.
1: Tamo.
2: Sige, valid naman yan. Kaya, ikaw yan eh. Pero hindi ko...
0: Ang ako kay DJ Kiko sa'yo sa Ma'am May talaga. Kayo ang nagpapasaya sa ating araw-araw.
2: Ay, wow. So, hindi na yung mga babae mo...
0: Every time na bibiyay ako sa trabaho.
2: So hindi na yung mga babae mo nagpapasaya sa'yo, kundi kami na ni Kiko?
0: Siyempre ma'am, kayo talaga. Araw-araw ko kayo pinapakinggan.
1: Richard, ano bang hanap buhay mo sa La Union?
0: Ano ako ma'am? Senior sales executive sa isang kumpanya.
2: Senior sales executive. Baka naman malapit na yung Pasko, alam mo.
1: Ano mga binibenta mo? Anong kinikater mo na?
0: Heavy equipment, mga truck, ganun. Mga commercial vehicle.
2: Malaki ang kitaan nito. Mamasko tayo dito sa December.
0: Ako yung nakikipag-bidding sa mga government procurement.
1: Okay. Ano yung renta o benta talaga?
0: Benta talaga, sir.
2: Benta
1: talaga.
2: Malaki ang niyan.
0: Every time may BBI ako ng sa malayo, nakatutok na ako sa inyo eh.
2: Wow, talaga.
1: Sa tuwing nasa trabaho ka, nandiyan ba yung temptation mo, 'di ba? Sabi mo noon, playboy ka. Nandiyan ba talaga yung mga temptation sa trabaho mo na kahit anong pilit mo magbago hindi mo talaga maiwasan?
0: Hindi ko maiwasan talaga.
1: Patay, di ba? Paano? Sila lumalapit o ikaw lumalapit sa kanila?
0: Wala, silang lumalapit kahit ano na ako eh, kahit 51 na ako eh.
1: Wow.
2: Sana.
1: Para ka palang bangus.
2: Madulas.
1: Matinik. Ay, tawa-tawa.
0: Di ba, eh? Siyempre, ano yun eh, nasa appeal yan eh.
2: Ah.
1: O sabi nga nila, di ba, Richard, kahit wala ka namang itsura, pero kung malakas ang appeal mo, lalapitan at lalapitan ka pa rin. Tama ba yun?
0: Tama.
2: Pero di ba dapat bilang lalakit, ikaw ay may asawa na, ikaw ay lumalayo dapat sa temptasyon. Kahit anong pilit sa'yo, di ba?
0: Ma'am, mga ano lang kami kasi lalaki lang, mahina.
2: Huwag mong idadahilan sa akin ng mga lalaki lang kami, di ba? Dahil choice mo yan. Choice mo yan. Sa tanda mo yan, Richard, hindi ka pa rin nagbabago.
1: Nasa man energy mo.
0: Ma'am, para sa'yo, magbabago na ako.
2: Hey, wow!
1: Ngayon lang?
2: Ngayon lang?
1: Richard, ilang beses ka na nahuli ni Esme mo?
0: Sir?
1: Ilang beses ka na nahuli ni Esme mo?
0: Ano lang, dalawang beses lang.
1: Dalawang beses?
2: Parang gusto mo pang tumatlo.
1: Tawang-tawa. Richard!
0: Hindi.
1: Paano ka nahuli?
0: Ano, siyempre, naglalambingan, ganun. Tapos nahuli, takbo.
1: Takbo. Tumakbo ka hanggat may lupa, ganun.
2: Tapos sasabihin niyan, hindi, magbabago na ako.
1: Oh, ikaw pa rin ang mahal na mahal ko.
2: Alam mo naman, sila lang lumalapit sa akin, pero dito pa rin ako nauwi.
1: Ay, hindi, ganito, gawin natin. Kunyari, ikaw yung misis. Acting tayo, Richard, ha? Re-enact natin yung ano, yung mga
2: pangyayari.
1: Ako yung Escabeche.
2: Sige, ako gawa ka ng ano, ng sitwasyon.
1: Yan, sitwasyon. Kunyari, naglalambingan tayo, Richard. Tapos biglang dumating si Maine. Siya yung misis mo, yung legal, ha? Oo. Ano ngayon ang gagawin mo kapag dumating na si Esme mo?
0: Sige.
1: Okay? Sige. Kunyari, nasa ano tayo? Kunyari, nasa tabing dagat tayo. Ayan.
0: Love.
1: Ayan.
2: Wait lang.
1: Wala pa. Lights. Camera.
2: Action!
0: Okay. Love. Kikay.
1: Ano ba yun?
0: Alam mo?
1: Baby,
0: love na love kita.
1: Ay, salamat, baby Richard. Alam mo, mahal na mahal din kasi, kasi ikaw lang talaga yung nagbibigay sa akin ng pagmamahal na hindi pa nabibigay ng ibang kalalakihan. Totoo lang.
0: Ang sweet mo naman. Oo. Kaya yung love ko sa'yo, lalong gumagaan. At saka napapamahal ako sa'yo araw-araw.
1: Salamat ha, Richard. Pero alam mo, gusto ko sanang malaman kung sinong mas mahal mo. Ako o yung asawa mo?
0: Siyempre, mahal kita. Pero mahal ko rin yung asawa ko.
1: Hoy! Salawahan ka naman. Paano kung malaman ng asawa mo na merong kang Escabeche gaya ko?
0: Siyempre, hanggat may kung pwede nating itago, itago muna natin.
1: Alay, hanggang tago lang ba talaga ako? Kala ko ba mahal mo ko? Sabi mo pa sa akin, ako yung may malaking puwang sa puso mo, tapos ang ginagawa mo sa akin, tagalaba lang ng pinagdamitan mo.
0: Hindi bali, ano naman, mahaba ano? Naman itong
2: Richard! Sino yung babae niyan? Sino ka? Richard!
0: Wala yan!
2: Anong wala?
0: Wala yan!
2: Wala! Nakangugup ka! Sa mukha niya, sasabihin mo sa aking wala! Richard!
0: Kikay, tatakbo na ako!
1: Tiga lang, Gabor!
0: Tatakbo na ako, bahala na!
1: Walang niya ka, ikaw yung bida dito, kaya tatakbo, iwan mo ako! Mag-usap kayo mag-asawa!
2: Richard! Pinagbigyan na kita noon nung nahuli kita! Kung kailan tumanda ka na! Nang bababae ka pa rin at tatanda na ng anak natin, hindi ka pa rin nagbabago! At yung ipapalit mo pa sa akin, mukhang bisogo!
1: Hoy, wow! Hoy, babae!
2: Hoy!
1: Para sabihin ko sa'yo, ako ang mahal ni Richard. Di ba, Richard? Sumagot ka!
2: Mahal ka niya sa panahon!
1: Bilet, sasagot siya!
2: Na!
1: Saglit lang, sasagot siya. Di ba, Richard?
0: Kikay, Kikay, mahal, sa totoo lang, mahal lang kita ngayon.
1: Ha?
2: Di ba?
0: Pero mas mahal ko yung asawa ko.
1: Oh! Oh my gosh!
2: Kaya ikaw ka magmagandang babae dahil hindi ka maganda. Magsalamin ka nga!
1: Dahil dyan mag-walk out ako, bahala na kayo sa buhay nyo, kayo mag-usap, mag-asawa!
3: Richard, bakit mo naman ginawa sa akin to? Di ba tayo na nangako tayo noon? Sa harap ng Panginoon, love, na tayo ay magmamahalan through thick and thin.
0: Love,
3: hindi love. Lang matawagan natin, darling.
0: Love, ay, darling, patawarin mo ako.
3: Ilang beses kitang pinatawad, Richard, ang pagpapatawad isang beses lang. Ang paghingi ng sorry, isang beses lang ginagawa yan. Bakit ka umiiyak?
0: Love na to.
3: Hindi!
0: Last na to, love.
1: Salitay mo siya.
0: Darling.
3: Paano ko maniniwala ang last na yan?
0: Okay. Uwi na tayo. Naka-ready na yung banig.
2: Naka-ready na? Banig? Bakit naman banig?
1: And cut! Ah, galing Richard.
0: Okay.
1: Aral na aral. Yeah.
2: Parang ganun yung mga linyahan niya, no?
1: Uwi na tayo, yun lang yun.
2: Alam niya na kung paano lalambingin si Esme. Oh.
1: Madali mo bang mapaano? Madali mo pong malambing si Esme mo?
0: Ano madali siyang magpatawad.
1: Ah, kaya pala paulit-ulit.
2: Alam mo bakit? Kasi mahal ka niya, pero yung taong nagmamahal sa'yo, pinapagod mo ng pinapagod, Richard. Oh. Sana wag dumating yung araw na mawala na yung pagmamahal niya sa'yo, hindi dahil may iba na siya, kundi dahil sumuko na siya sa pagod ng dahil sa'yo.
1: Oo nga, Richard.
0: Thank you. Thank you. Thank you sa advice.
2: Oo. Wish namin sana,
0: Pero idol ko talaga si DJ Kiko.
1: Huwag mo iba yung usapan!
0: Pogi siya at saka malakas pa ang animalistic appeal.
2: Animalistic! Ginawa mo siyang hayop!
1: Ginawa mo siyang hayop.
2: Kung animalistic siya, Richard, kung ikukumpara mo siya sa isang hayop, anong hayop siya at bakit?
0: Dog.
2: Dog? Bakit dog?
1: Bakit dog?
0: Kasi mahilig siya sa sa dog.
1: Ha?
2: Ha? Kala ko, kasi mahilig siyang kumain ng Pampers.
1: Ay, Pampers, mga ganda ko bago po.
2: Diaper pala.
0: Okay, thank you. Yes, thank you talaga ha. Tawag ulit ako sa inyo.
1: Ayan, Richard, kung baka may gusto ka mabatiin.
2: Na hindi mo nabate, go!
0: Yes, binabati ko pala yung yung coworker ko, si Nico.
2: Sino pa?
0: Si Nico lang kasi kasama ko siya ngayon, parang malungkot.
2: Ay, ganun.
1: Yan ba yung apprentice mo sa pambababae?
0: Hindi, mabait tong kasama ko ngayon. Nico Asuncion.
1: Nico Asuncion. Sige, Richard, mula sa La Union, sabi mo muna 92.3 FMR. Ang lupit.
0: 92.3, ang lupit talaga. Yeah. Ang lupit-lupit.
1: Mga ka-vibe, si Richard mula sa La Union. Thank you! Grabe yun!
2: Honest, no? Mm-hmm. Siya yung tipong ng taong talagang magkukwento talaga siya ng totoo.
1: Kahit kapahamak niya, sige lang siyang kwento.
2: Basta totoo yung sinasabi ko, wala ko tinatago. Ganon.
1: Total, tapos naman na daw eh. Ganon naman talaga, di ba?
2: Parang ikaw, di ba, sabi mo nga dati, ganon ka.
1: Naman, totoo yan. Pag tapos na, tapos na. Kaya malakas na ang loob mo magkwento.
2: Totoo.
1: Pero pag ginagawa mo yan, syempre.
2: Hindi mo makukwento yan.
1: Mag-aalinlangan ka dyan.
2: Yan pa ikadulas mo, no? Ikapahamak mo, no?
1: Dalika din. Ay, tawag pa rin kayo, ka-vibes. May oras pa rin kami. Tawag na sa
2: 0954-406-1967.
1: At magandang umaga kay Dimple, Edwin, Deasis, si Bebe Panaligan, at si Hershey, Irene 982, na nanonood ngayon sa ating TikTok Live. Maraming salamat. Tawag na kayo.
2: Ako naman kay Derby Curahao, kay Bells. Ayan, magandang umaga at kay Randel Gardon.
1: Yan, maraming salamat po. Nanonood sa ating Facebook Live ha, si Janu Vincent Sagrado, Jeff Tan Solberos, Edith Espiritu Caberte at si Hans Christian Manrique. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tawag na kayo, ka-vibes!
2: Habang may oras pa tayo, 0954-406-1967. At gusto ko rin batiin na maayong buntag kay Kimberly Clark Prochina, kay Paolo Bordado, kay Julie Villanueva Averion, kay Donna Kontinente Gipalen at kay Eric Bars Imbong.
1: Yan! O, oh, diba? May tumatawag na ba? Ayan, may kausap na si Saitama.
2: Oo, na, okay, dapat na irereto natin kanina kay Evangeline. Oh.
1: Sayang, naputol lang eh.
2: True! Sana nakaranas na ng snow si Evangeline.
1: Bakit? Ano na? Hello! Snow talaga.
0: Hello!
1: Hello, ka-vibe. Sino to? Taga saan ka?
4: Ito si Edwin.
1: Edwin! Taga saan ka, Edwin?
4: Ito po sa Bandang 4.
2: Sa ano po?
1: Tondo?
2: Tondo, tama ba?
4: Ito sa Banlat po, Banlat.
2: Banlat? Saan yung Banlat?
4: Banlat, Bandang 4 po.
2: Ah, Quezon City!
1: O sige,
2: Anong atin?
1: Junior, anong atin? Napatawag ka.
4: Napatawag. Tumawag lang po kasi nakakatawa po yung programa ko kagaya po yung paringong kanina sa Richard.
1: Ah, yung kwento na Richard. Oh,
2: gusto mo rin ba magkwento ng mga kalokohan mo?
4: Hindi po, wala po kung ano, hindi po kung kung babayaro kasi po ako yun eh. Magandang gawain.
1: Hindi ka babaero? Ay?
2: Boring!
4: Wala lang po, pagkakamalik na lang po.
1: Si Edwin ba ay mama o papa?
4: Ayan,
2: ha? Alam mo, naka-walkie-talkie ata itong si ano, si Richard. Chappy!
1: Chard, nagmamaneho ka ba? Ay, Chard tuloy.
2: Edwin pala.
1: Edwin? Sino may pinapagal? Edwin, nagmamaneho ka ba?
4: Hindi po.
1: Nandito
4: po ako sa bahay.
1: Ah, alam ko na. Malikot ka. Mag-study ka muna kasi medyo napuputol yung ano mo, yung signal mo.
2: Sit!
1: Play dead!
2: Roll!
1: Egg roll!
2: Bye!
1: Ayan na. Okay na. Ayan, okay.
2: Steady
1: na.
2: Ka lang, nawawala yung boses mo. Sayang naman, di tayo nagkakaintindihan.
1: Oo.
4: Oh. Hello?
1: Ayan. Ilang taon na ba si Edwin?
4: 51?
2: Opo. Oh, tama, 51.
1: May asawa ka na ba, mga anak?
4: Wala po, mga DJ.
2: Single?
1: Single ka since birth. Bakit? Ba't single ka pa rin hanggang ngayon? 51 ka na, Edwin. By choice ba?
4: May blind po ako.
2: Ah, blind? Tama po ba?
4: Opo, blind po.
2: PWD.
1: Parang tumawag, ka na sa amin dati, Edwin. Tama ba?
4: Dito, ngayon lang po sa programa.
2: First time.
1: Anong pinagkakabalaan ni Edwin sa buhay?
4: Nag-ano po, nag-hilot po ako ng mga pilay.
2: Naghihilot.
1: Okay. Ayan ang ano mo ngayon, hanap buhay mo, Edwin.
4: Yes po.
1: Sinong kasama mo sa bahay ninyo? Kung wala kang pamilya pa?
4: Kapatid ko, kita yung mga pamangkin ko po.
2: So sila ang pinagdial mo para makausap at makakwentuhan kami.
4: Ito ako po, dumayan.
1: Ano ba yung paningin mo? Totally blind or partial lang?
4: Hindi po sir, ako na overdose po.
2: Na-overdose saan po?
4: Sa gamot.
1: Okay, so hindi siya inborn.
4: Hindi po.
1: Pero nakakakita ka pa, nakakaaninag ka, Edwin.
4: Yung kung nakakaaninag, tanggal po kasi po.
1: Wala kami naintindihan,
2: Edwin. Medyo choppy yung iyong linya.
4: Ano po yung nakakaaninag po sa akin na natanggal po? Yan po. Wala po kung nakakaaninag na ito.
2: Wala siyang maaninag?
1: Sige. Sige, Edwin, baka meron kang gusto batiin, Edwin.
4: Pwede po kung mag-iano ng number? Pwede po na kiwi ka?
1: Mag-announce ka ng number?
4: Mag-announce.
1: Ay, hindi. Edwin, hindi namin pinapayagan kasi yung magpo-promote ka ng number kasi baka kayo ay mabiktima ng mga scammer, ha? Kung gusto mo, kung ikaw ay nananawagan, kung gusto mo magkaroon ng someone sa iyong buhay, pwede ka naman ikaw mismo mag-announce ka, pero wag lang yung contact number, okay?
2: Oo, para hindi ka rin mapahamak, Edwin. Oo,
1: kasi baka may manloko sa inyo. Ikaw ba, nag-aarap ka ng someone?
4: Magkaibigan po sa programa niyo.
1: Magkaibigan? Ba't hindi ba ikaw?
2: Hindi, baka ayaw kaibigan mo o ikaw?
4: Ako po, maghanap.
2: Ah, siya daw naghahanap yung magiging kaibigan daw niya. Ah. Tama ba?
4: Programa niyo po, programa niyo.
1: Ah, o sige. O, manawagan ka na.
4: Ah, sige po.
1: Basta one number, ha?
4: Yan ako, kapag-ibigil rotaryo. Gusto ko pong mag-ibigil yung mga natin ng programa nila. Hindi Mix, kadata din si Iko. Ito po ang aking 0 ng Type 3.
1: Sabi ko nang huwag mag-a-announce niya. Edwin! Edwin, wag nga mag-announce ng number. Sasimpigain kita. Baka marami kasi, baka kasi maloko ka, okay? Manawagan ka lang sa mga gustong kumontak sa'yo, pwede silang mag-contact sa aming Facebook page. Pero wag ka magbibitaw ng number, ha?
4: Sorry po.
1: Ang kulit mo eh.
4: Ito po, gusto ko mag-ibigan ako kung mag-message ko kula DJ. Okay, go.
1: Kunin
4: lang po yung number ko
1: doon.
4: Pwede pong gumatid?
1: Oo naman, sige, go.
4: Okay, binabatid ko. Kunin si Rene ng sa family de la Sari di po sa Balagan. At sa magandang programa nila si Inchat, DJ. Okay.
1: Ayan, since nanawagan ka, Edwin, eh, narinig yan ng mga ka-vibes natin na ikaw naghahanap ka ng magiging kaibigan.
2: Kaibigan,
1: diba?
2: Ganyan.
1: Kaya sa amin na lang sila kukontak. O ito, sakto!
2: May tumatawag.
1: May tumatawag. Teka lang ha, Edwin ha. May tumatawag.
2: Diyan ka lang, Edwin ha.
1: Huwag mong bababa. Hello? Hello?
5: Hello?
1: Uy! Oh, ka-vibes, sino to? Ano pangalan mo? Taga saan ka?
5: Si Nanita.
1: Oh, Nanita ng...
5: Tondo?
1: Ninita ng Tondo! O Ninita, napatawag ka. Nasa kabilang linya natin si Edwin ng Quezon City.
5: Nakikinig kasi ako sa radyo.
1: Oo.
5: Ang sabi, gusto daw maghanap ng makakaibigan niya.
1: Oo, si
5: Etong
1: Edwin.
5: Sino?
1: Edwin.
5: Edwin?
1: Mm-hmm.
5: Baka okay yung chemistry namin dalawa.
1: Ah, okay. Naghahanap ka rin, no. Ninita. Ninita.
5: Malungkot na ako sa buhay ko eh.
1: Ninita, ilang taong ka na ba?
5: Ano?
1: Ilan taong ka na? 50? Ah, teka lang, ilan taong na si Edwin? Edwin, ilan taong ka na?
4: 51 po.
1: Ha?
4: 51.
1: Ilan taong ka na, Ninita?
5: 48. Uy, 49.
1: Uy, 48! Magpo-49! Magkalapit ang edad, Edwin. Edwin?
4: Opo, opo.
1: Oo, nandito si Ninita, ha? Baka gusto mong kausapin.
4: Sige po, hi!
5: Hello, Edwin!
4: Hi, kamusta? Kamusta? Tulit lang?
5: Okay lang ako, Edwin. Taga saan ka, Edwin?
4: Ito ko sa Quezon City.
5: Taga saan?
4: Quezon City.
5: Ah, Quezon City. Naku, malapit lang yan sa akin. Tondo lang ako.
1: Uy, magkalapit lang.
5: Oo.
1: QM lang ang daan yan.
5: Matagal ka na ba naghahanap ng kaibigan?
4: Opo.
5: Ay, kasi ako, naghahanap ako ng makakasama ko habang buhay.
1: Oh, Edwin, salita ka. Interview mo na sa Ninita.
5: Ano ba?
4: Matatanggap pa ba ako? Isa sa aking kalagayan?
1: Matatanggap mo daw ba siya?
5: Ano ka ba?
4: Oo.
5: Malamang, Edwin!
1: Papatawa ka.
5: Paano matatanggap? Anong klaseng matatanggap ba?
4: Ano po, blank po ako, blank.
1: PWD.
5: Wala, okay lang yan. Ang pagmamahal, hindi naman nasusukat sa ano yan eh, sa mga mata. Nasusukat yan sa puso. Ako ba, matatanggap mo ba ako?
1: Ayan, matatanggap mo daw ba siya, Edwin, si Ninita?
4: Basta po na tanggap niya ang kalahat.
1: Kahit daw na masalimuot yung nakaraan ni Ninita, tanggap mo siya.
4: Wala naman po reason.
1: Dati, kasi, may nakaraan si Ninita, matatanggap mo daw ba siya?
5: Edwin!
4: Nakaraan mo, Ninita.
5: Edwin, nang dahil sa nakaraan ko, yun yung naging ano ko ngayon eh. kapalaran eh. Oh, dati kasi ako nagtutulak ng barko. So ngayon, yung height ko, nakakapaka na ba ng ano, ng gasol? Ganun yung ano ko, ganun yung aking ano, taas ng aking height para kong gasol, kaya hindi ako nagbe-blue eh.
1: Laro talaga ito siya.
4: Ganun talaga?
5: Oh,
4: ganun kaliit?
5: Ganun kaliit.
1: Okay
5: pero,
1: pa sa'yo.
5: Pero grabe naman yung future ko. Ay nako, para kang pupunta doon sa Mount Fuji.
1: Ano Edwin? May masasalan ka.
5: Nakapunta ka na ba sa Japan, Edwin?
4: Ito.
5: Oh, at least, hindi ka man nakapunta doon. Mararanasan mo ang bundok ng Mount Fuji.
1: Nasalat mo na ba ang Mount Fuji, Edwin? Gusto mo mamasalat?
5: So, ako tanggap ako, tanggap kita, Edwin, na ikaw ay ganyan, yung kapansanan mo, hindi makakita. Ako magiging tungkod mo. Kaso nga lang, baka sumakit yung likod mo sa sobrang liit ko.
4: Hindi naman ako dito nagtutungkod.
1: Ano, hindi ka?
4: Hindi ako nagtutungkod.
1: Ah, di, okay. Oh. Hindi, ibig sabihin ni Ninita.
5: Ako yung magiging
1: Ninita,
5: ano mo.
1: Magiging gabay.
5: Gabay.
1: Oo. Basta mo.
4: Thank you.
1: Oh, thank you daw.
5: Gusto ko ng kiss, thank you lang. Sabi mo,
1: gusto daw ng kiss ni Ninita kasi matagal na rin daw siyang single. Pwede mo daw ba siyang bigyan ng isang malupit na kiss na alam mo, laro na to. Ayan, ay, nawala. Ano ba? Naputol nga ni.
2: Ay, baka naubos yung load ni Edwin. Ayan, Ninita, dyan ka lang. Antay natin si Edwin, ha?
1: Oo, Ninita, babalikan ka namin, ha?
5: Ay, sige po, Edwin. Tumawag ka, ha? Oh, ibigay ko sa'yo yung number ko. Ha? Mag-eyeball na tayo mamaya, Edwin.
1: Ay, nako, mga kabay, si Edwin po ng Quezon City. Nag-aanap siya na magiging kaibigan at makakasama sa buhay.
2: Oh, natagpuan niya, si Ninita.
1: Ninita, oh, Ninita, kung ikaw ay nakikinig, hintay natin na tumawag ulit si Edwin. Mga kabibes, may oras pa tayo kung gusto niyong bumate. Ano man yan ang trip niyo sa buhay, tawag na kayo sa
2: 0954-406-1967. Bakit katawa ng tawa kay Ninita?
1: Sabi ni John, sabi ni John na Henoktan Media, sana all talaga Mount Fuji.
2: Eh kasi parang nalungkot si ano, parang nalungkot si Edwin doon sa kasing laki ng gasol. At least bumawi naman sa bawin. Future, di ba?
1: Oo, hindi ka maliligaw niyan, be. Kitang kita mo Mount Fuji.
2: Kaya nga, kaya Edwin, huwag ka ng choosy, ha? Ito na pagkakataon mo, baka sininita na ang magbibigay ng saya ng buhay mo.
1: Sige, tawag na kaya, parang awa niya na. Ito, hello! Pagod ako. Ay, babae. Kabaib, sino to? Taga saan ka?
6: Jensel po.
1: Jensel? Jensel ng?
6: Jensel Gavin po.
2: Jensel? Taga saan si Jensel?
6: San Nicolas First, Lubao, Pampanga po.
1: Uy, ah, Pampanga. Ilan taong ka na be?
6: 9 po.
2: 9 years old. Ah, baka kasi gusto niyang batiin yung mga kaibigan niya, mga pinsan niya.
1: Oh, sige, Jensen, bati ka na.
6: Binabati ko po mama ko.
2: Ay, ang sweet.
1: Yung mama mo na kaya babatiin mo, tinutuwa.
2: Oh. Ano pangalan ni nanay?
6: Idol ko po kayong...
2: Idol mo kami? Bakit naman kami naging idol mo?
6: Kasi dati ko na po kayo napaparinig.
2: Ay, nakakatuwa naman si Jensel. Anong grade na si Jensel?
6: 4 po.
2: Grade 4! Wow. Uy, mag-aral mabuti, Jensel, ha? At sumunod lagi kay nanay, kay tatay. Maging mabuting anak. At ikaw, ano ba ang pangarap ni Jensel? Paglaki niya, ano bang gusto mo?
6: Doktor po.
2: Wow. Huwag ka mag-alala. Gagawin kang doktor ni Kiko.
1: Oh, akong bahala sa'yo, Jensen.
2: Oo. Doktor, wait lang. Doktor ng ano muna? Kasi maraming klase ng doktor, di ba?
1: Doktor ng pabo.
2: Pabo? Oo. Anong doktor? Anong doktor, Jensen?
1: Jensen, gusto mo mo maging doktor ng pabo? Jensel.
2: Natatawa na lang yung bata. Oh, anyway, Jensel, maraming maraming salamat sa pakikinig sa amin, ha. Study hard, ha, and be a good boy always at lagi makikinig sa iyong mga magulang.
1: Yan, Jensel, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
6: 92.3 FMR ang lupet.
1: Yan!
2: Jensel!
1: Si Jensel ang Pambaga. Thank you. Salamat.
2: 9 years old na nakikinig sa atin.
1: Pabata ng pabata. Bukod sa palayo tayo ng palayo, pabata rin ng pabata nakikinig sa atin.
2: Maraming maraming salamat. Ang nakakatuwa. No? Pati bata talaga namang nakikinig at iniidolo tayo. Tapos puro kalokohan yung ginagawa natin.
1: Hindi ko rin alam.
2: Hindi. Pinapasaya lang natin yung mga ka-vibes natin.
1: Hi,
2: diba?
1: Ka-vibes. Tawag na kayo. May oras pa tayo. Tawag na kayo sa
2: 0954-406-1967.
1: Sabi ni Jonah Nedia, dami kong tawa sa inyong dalawa. Masaya, sobra. Umaga namin pag kayo ang aming kasama. Ano, oh, Pep?
2: Ay, wow naman talaga naman. Talaga.
1: Oh, diba? Si Altesa, tawa rin ang tawa. Nako,
2: alam mo bakit? Nakaka-relate si Altesa eh.
1: Ayaw.
2: Sana maging caller din ako tapos si Balong yung sa susunod na linya. Diba? Para naman makausap niya si Tay Tay.
1: Grabe yun. Ito na.
2: Hello.
7: Hello!
1: Oy, ka-vibes! Pahinaan yung radyo mo, ha? Mabilis lang tayo kasi wala na tayong oras. Sino to? Taga saan ka?
7: Hello!
2: Hello! Sino po? Ano pangalan? At taga saan?
7: Telma!
2: Si Telma! Si Telma, baby ni Kiko. O, sige, bati na Telma!
7: Wow!
1: Ano ba? Nakipag-away ka ba? Telma, bati na!
7: Aba, pati ko lang ang mga buwan! Siya, Wiki, ang serio!
2: Parang lagi siya galit.
1: Galit? Patag niya niya eh. O, ayun lang!
7: Okay lang nga!
2: Teka lang daw, ikaw ay, mura, nagpapadali ka. Teka lang daw.
1: Teka lang. Bilisan mo naman kasi wala ka bang coding dito naman.
2: Minamadali mo daw siya, pinipressure mo siya.
1: 57 na oh, Telma.
7: Dalawa.
2: Ha?
7: Ang ganda ng boses niyo.
1: Ay, salamat.
2: Ay, salamat, Telma.
1: Oh, sige. Oh, yun lang, Telma. Sige, maraming salamat, Telma. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
7: 2.3 FMR ang lupet.
1: Yeah.
2: Ay, Telma ng Batangas.
1: Salamat, Telma. Salamat po.
2: Na parang kala mo laging galit eh. No? Parang laging may kaaway eh.
1: Oo. Ganun talaga yung mga ka-vibes natin. Naglalambing lang naman yan. Di ba? Maraming salamat po sa mga ka-vibes natin na tumutok, mga tumawag at nagbigay ng kanilang mga...
2: Ano? Saloobin.
1: Nakaka-inspire na ko. Di ba? Gusto na loko kay Edwin.
2: Oo, yung isa naman. Wala lang. Checking lang siya kung gumagana pa yung linya ng telepono nila. Kung naputulan na ba. Di ba?
1: At magandang umaga din sa kay MJ. Ayan. Kay Dimple. Kay Roma Ribon. Bebe Panaligan. Will Ilagan. At sa lahat ng FMR Squad, maraming maraming salamat po sa inyong pagtuto. Kay Josa, magandang umaga. At kay Altesa Herrera Sino Cruz, magandang umaga din. At kay Jonah Nedia, salamat sa pagtuto.
2: Sabi ni Derby, aabang na naman ako bukas kasi hindi nakapasok yung tawag na may nauna. Sabi ni Balolong, naunahan pa ako ni Telma. Aba, nagalit pa kay Telma.
1: Okay, mag-away-away. Mabibigyan lahat.
2: Oo, kaya ngayon pa lang, isave nyo na mga numero namin. 0954-406-1967. At pagsapit ng 9:45 at alas 10 ng umaga, pindot na.
1: Tama.
2: Diba?
1: Dahil umpisaan natin ang ating kwentuhang kwentong may kwenta sa SKL.
2: Share ko lang.
1: Ang kwentong may kwenta bukas ulit. Pero mamaya hanggang alas 12 pa rin tayo ng tanghali magkakasama. Maririnig mo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
5: Akala ko si Nenete.
2: Nag-iisang?
1: Ano?
2: Ewan ko ba? Bakit ko sinasabi yun?
1: Hayaan
2: at ang makulit mong tito sa radyo. Kika!
1: Sino ba?
2: Ay, kalikot!
1: Dito lang sa 92.3 FMR.
2: Ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet! 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
8: Gutom ka na naman? Ang lupet! ini ang 92.3 FMR ang sa imong na vibe sa sound trip.
9: Ang lupet!
8: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
9: Ang lupet!
1: Ka-vibes! Uy, eksaktong alas 11 na!
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 11 in punto, ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS
2: 92.3 FMR, 7th Vivi Choice Awards, Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
5: Masabaw.
2: Malaman.
6: Ganito kasarap.
5: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
5: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
7: Favorite Vibe.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakita ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis, pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ay, gusto lang natin batiin ng isang magandang 11:30 na ng tanghali. Si Rica Uy Pumar at ang mga kasama niya na nakikinig ngayon, sina Julius, Rica Viray. Magandang hapon po sa iyo. Ayun, sorry, hotdog. Ingat kayo! Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan dito sa 92.3 FMR. Kabay sa Soundtrip, ang lupin!
4: Dito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-Vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok. Simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mong vitamina sa umaga,
5: Favorite Vibe!
1: Maraming salamat sa lahat ng tumawag sa atin kanina. Mapabata man yan, mapamay edad.
4: Correct.
1: Kami po ay nagpapasalamat at kami nasisiyahan kayo ay nasisiyahan sa aming programa.
4: Yan, kaya naman kung ano makakapagpasaya sa inyo, yun ang gagawin namin kahit bumaligtad kami dito. Okay lang!
1: Chulalu!
4: At para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow at subscribe kayo sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Isama mo pa Spotify. Hanapin nyo lamang
1: 92.3 FMR Manila.
4: At idamay mo na DJ Main Eugenio sa lahat ng social media accounts.
1: At Kiko Kaliko.
4: At ito na ang magpapatuloy na good vibe music at kwentuhan. Ang programang Love Me,
1: Cathy G.
4: Kasama nag-iisang majuice at mamiti, Cathy G.
1: It's the place to be!
4: Yan ay
1: susunod! Makakasama at makakarinigan ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
4: At bukas ulit, pagsabid ng alas 8 hanggang sa kapananghalian, kasama mo kami at maririnig mag-aatid ng good vibe music at kwentuhan. Ang paborito mong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe!
4: Kasama mo, katulad mo, ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-Vibes sa Sound Trip,
5: ang lupet!
1: Oras natin ka-Vibes, 11:49.
4: Bye!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes.
3: Ang lupet!

0: ikaw.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Isa ng bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at pinangalan ng Neneng. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 1,025 kilometers sa silangan na extreme northern Luzon. Kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hanggang 55 kilometers per hour. Malayo sa kalupaan ang bagyo kaya hindi ito inaasahang magla-landfall. Wala pang nakataas na wind signal ngunit makakaranas ang malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan dahil sa pinalakas na habagat o southwest monsoon. Inaasahang hihina ang bagyo at magiging isang remnant low o matutunaw sa Huwebes.
1: FMR Newsbreak.
3: Samantala, makabubuti sa agrikultura ang pagtaas ng water level sa Pantabangan at Magat Dam dahil sa patuloy na pag-ulan lalo sa mga palayan. Ayon yan sa National Irrigation Administration na lubhang kailangan sa gitna ng El Niño phenomenon na umiiral sa bansa. Ayon sa NIA, katumbas ng tinatayang 90,000 hektarya mapapatubigan ang naipong tubig sa Magat Dam habang 100,000 hektarya naman sa Pantabangan Dam. Dahil dito, ayon sa NIA, makakabawi na ang mga taniman sa Isabela at Cagayan na naapektuhan naman ng El Niño. Dahil sa tubig na naipon sa dalawang dam, kaya makapag-produce ng 950,000 metric tons ng palay na katumbas naman ng 25 billion pesos.
1: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, pinalawig ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA hanggang August 21, Biyernes, ang libreng towing service para sa mga sasakyang na stranded, nasiraan o kaya naipit at hindi makabiyahe dahil naman sa baha. Layon itong makatulong sa mas maraming motorista na apektado ng pagbaha at mga kaugnay na problema sa kalsada. Ayon pa sa MMDA, 9 na sasakyan na ang natulungan ng Special Operations Group Task Force Road Clearing. Maaring hatid ang mga sasakyan o ihatid ang mga sasakyan sa bahay o repair shop, depende naman sa hiling ng mga may-ari. Hinikayat naman ang mga motoristang nangangailangan ng towing na direktang makipag-ugnayan sa MMDA para naman sa libreng serbisyo.
1: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. The Vibes sa Saldrin.
0: Ang lupet!
4: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-sound trip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip. Anuman ang panahon.
0: Ang lupit!
4: Lalo niyong magiging ka-vibe sa sound trip ang 92.3 FMR. 4 AM, maki-vibe sa Golden Hits. From 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo. 6 AM, Classic Hits sa Tugdugan. Kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics. 6 AM, Tahan with Jukebox King and Queen.
5: Kahit pa magsanga ng landa.
4: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasi. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi,
6: Maki Week and Chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrip.
0: Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibe sa soundtrip. 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR.
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Brian McKnight with One Last Cry, Ka-Vibes, di ba? Nakakalungkot kapag ganito mga umuulan, malamig ang panahon, tapos ganito pa. Naku, tamang chill lang. Eto, parang napapareminis ka dun sa mga, alam mo yung good memories yan. Yan ang isipin natin, yung mga good memories natin from the past, di ba? Midweek Wednesday, everyone. Ka-Vibes, kamusta ka naman po? How's your day? Naku ha, syempre, wala na naman pumpasok. Online class, online work, ayan, work from home, ayan, kamusta naman sa mga nasa bahay lang, ayan, pa-relax-relax, pa-chill-chill lang, oo, and of course, it's a holiday dito po sa Quezon City dahil it's Quezon City Day, ayan, ipinagdiriwang po natin ang araw ng wika, ayan, ni, ng ating, syempre, bayani Manuel L. Quezon. Anyways, Ka-Vibes, welcome to Love Me, Cathy G, kamusta ka naman po? Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa usaping pag-ibig, Cathy G, all the way hanggang alas 3 po tayo magkakasama-sama, Ka-Vibes, ha? Habang ikaw dyan ay busy lang na alam mo yung kung ano man ang iyong pinagkakaabalahan, nakatutok pa rin sa radyo. Siyempre, Ka-Vibes, dapat ganyan. Oo, I'll be your background until 3 PM. Alam niyo, Ka-Vibes, may mga bagay sa isang relasyon na kahit parehot kayong nagmamahalan, pwede pa rin pagmulan ng tampuhan eh, di ba? Isang rason na dyan yung pagkakaiba nyo ng pangarap sa mga pangyayari sa buhay, di ba? Kuminsan yung like celebrations or special occasions, minsan kasi lalo na yung merong magkaibang tao, kaya nga sabi nila eh, napaka, alam mo yun, swerte na pinagtagpo kayo ng tadhana na magkaiba ang inyong pananaw sa buhay, yet nagkakasundo kayo, di ba? Yung may gusto na simple lang, yung basta sama-sama at walang malaking utang na hahabulin pagkatapos. Pero may iba naman na minsan, matagal nang nangangarap sa special na araw. At maraming ganyan, Ka-Vibes, ha? Aminin naman natin, na pinaghahandaan talaga natin yung mga special occasion. Yung tipong gusto nilang en grande, memorable. Dahil nga naman, syempre, minsan lang naman nangyayari sa buhay natin, eh, di ba? So, pag hindi mo pabigyan ng panahon. Pero papaano kung hindi pareho ang kaya ng bulsa? Papaano kung ang isa handang gumastos para sa pangarap nilang kasal, habang ang isa naman ay iniisip na mas mahalaga ang may matira para sa bubuuin nilang pamilya, 'di ba? Pagkatapos ng seremonya. Alam mo yung ganun, dahil aminin naman natin, hindi naman natatapos lang ang problem sa I do eh. Pagkatapos ng kasal, nandyan na yung mga bayarin, nandyan na yung mga renta, bahay, kuryente, pagkain, di ba? At kaya minsan may mga taong napapaisip kung mas mahalaga ba ang bonggang kasal or magandang buhay na pagsisimulan pagkatapos, di ba? Alam mo yun yung mga a lot of questions na nagpa-pop up sa ating mga isipan, lalo na po dun sa mga lalagay na sa tahimik, yung mga nagpaplano po na magpakasal dyan. Naku po ha. Although, syempre, hindi rin madaling sabihin sa taong mahal mo na hindi ko kayang ibigay yung pangarap mo. Eh kaya ka nga ginusto ng tao eh. Alam niya na kaya niyong buuin pareho yung pangarap. Dahil nga baka instead na marinig niyang iniisip ko yung future natin, ang narinig niya ay tinitipid kita. Baka isipin niya, kuripot ka, ganyan, diba? Kaya ngayong araw, Ka-Vibes, ha, sa pag-uusapan natin kung paano ba dapat magkasundo ang dalawang taong nagmamahalan pag dating sa pangarap nila at dun sa kanilang pinapangarap na kasal ay hindi magkatugma. Dumating ka na rin ba sa ganyan na meron kayong plano parehas ng mahal mo pero magkaiba yung gusto nyo? Dahil nga syempre sa pag-aasawa, Ka-Vibes, hindi lang puso ang kailangan magsabi ng oo. Kailangan din marunong kayong mag-usap, mag-adjust at mag-desisyon kung ano ang kaya nyong panindigan. Hindi lang sa araw mismo.

0: mismo ng kasal. Nako, ang dami po, I'm sure, ang mga getting ready to get married, lalo na po ngayon na papasok na ang bear month, papasok na po ang malamig na panahon. Nako, ito daw yung magandang panahon para sa pagpapakasal. Aside from June, di ba? Ang dami mga June bride, but then, ang iba pinipili ganito mga bear months. But anyways, ka-vibes, ayan, pakinggan nyo po ang ating story for today at baka makarelate ka. Ayan, kaya nako, hala, sige, tutok lang po ka-vibes sa mga nag-download ah. Meron ako nakausap, Kathy G, alam mo, nag-download na ako sa cellphone ko para araw-araw kitang napapakinggan. Salamat po. Ayan, sa mga nasa kanila mga opisina, tahanan, tindahan, palengke, ukay-ukay, salon, sa mga building, mga nagbabantay po nating SG, kamusta po kayong lahat? Sa mga bumabiyahe po, sa mga driver-rider, at syempre mga OFWs po natin na nandyan, wherever you are there, and we are here. Ito po ang Love Me, Kathy G, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.
2: Ang lupet!

0: Right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: anuman ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrack.
1: Ang lupa!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: 101 na po ng hapon, ka-vibes! At kayo pa rin nakikinig dito sa Love Me Cafe G.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, FMR, favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Carrie.

Sigurado ka? You know him so well, di ba? Kung minsan akala natin kilalang-kilala na natin ng isang tao eh. Pero hindi pa pala. Meron pa pala siyang tinatago na hindi natin alam. Gaano man ka-open na siya sa'yo. Ay, napaisip ka bigla. Anyways, ka-vibe sa pera bang sukatan ng pag-ibig? Nako, sabi nila, Cathy G, hindi. Pero yung iba, pwede. Sa panahon ngayon, practical na, Cathy G. Well, alamin na lang natin ang story. For today, ang story po na ibinahagi sa atin ni Kenneth. Si Kenneth na kamot ulo, si Kenneth na namomroblema, si Kenneth na may malaking katanungan na hindi niya masagot-sagot. Ano nga bang gagawin ko bilang isang lalaki, bilang isang boyfriend, bilang isang fiancé na gustong ibigay ang lahat sa taong minamahal niya? Papaano ba kung hindi naman kaya ng bulsa? Anong gagawin ko? Papaano ko mapoprovide ang magandang buhay sa aking minamahal, Cathy G? Antabayanan nyo na po ang ating story for today. Again nga po, ang story coming from Kenneth after this beautiful song from David Pomeranz. Sabi nga eh, di ba? Kapag tayo po ay nagpaplano ng magpakasal, kapag tayo ay gusto nang lumagay sa tahimik, pinaghahandaan. Diba? Pinaghahandaan natin ang bagay-bagay. Ito kayang sender natin. Paano kayang paghahanda ang kanyang ginawa? Ah, basta Cathy G, on this day, I promise sa aking mahal na mamahalin ko siya no matter what. Mag-suffer man, mahirapan man. Abangan niyo na po ang story ni Kenneth. Dito lamang yan sa Love Me, Cathy G. Here we

This love letter is from Kenneth. Dear Cathy G, sabi nila, ang pagpapakasal ang pinakamahalagang araw para sa isang babae. Ito raw ang simbolo ng pagmamahalan ng dalawang individual, may engrande at meron namang simple lang. Pero paano kung bago pa kayo nakakapasok sa panibagong yugto ng buhay nyo, ay hindi na agad kayo magkasundo. Magandang araw po, Cathy G, pati sa lahat po na nagmamahal at sumusuporta sa inyong programa. Nais ko lang sanang ibahagi ang kinakaharap kong dilema sa relasyon namin ng fiancé kong si Apple. Ako si Kenneth. I'm 28 years old ng Mandaluyong City. Simpleng lalaki na mayroong maayos na trabaho bilang IT support sa isang tech company dito sa Quezon Province. Una kaming nagkita ni Apple nang maipakilala siya ng aking kaibigan nung ako'y dumalo ng kanyang kaarawan. Mabilis naming nakagaanan ng loob ang isa't isa, Cathy G. Hanggang sa lumalim ang usapan na humantong sa akin na umakyat ng ligaw at hindi naman nagtagal. Nakuha ko rin ang matamis niyang oo. Mabait na tao si Apple, Cathy G, at nakikita ko rin ang pagiging malapit niya sa kanyang pamilya. Wala siyang halos reklamo sa mga maliliit na binibigay ko sa kanya sa buong relasyon namin. Kaya feeling ko at napagtanto ko na siya na ang gusto kong iharap sa altar at makasama sa habang buhay. Ngayon, inabot na ang aming samahan ng 4 na taon bago ako nakapagdesisyon na mag-propose sa kanya at ayain na siyang magpakasal, Cathy. Pero Cathy G, sa hinaba-haba ng prosesyon, mukhang hindi sa simbahan ang aming tuloy. Dahil ikinabahala ko na hindi nagiging maayos ang pagpaplano ng aming kasal. Sa totoo lang po, hindi ito ang inexpect ko sa amin. Salungat kasi ang aming mga gustong detalye sa gustong mangyari. Cathy G, pangarap ni Apple ang engranding kasalan. Katulad na lang daw ng mga napapanood niya sa pelikulang may mga nagtataasang cake, wedding gown, na nakakasilaw ang kinang. At bilang mapapangasawa niya, tanging hangad ko lang na tuparin ang bawat kagustuhan niya, Cathy G. Pero may isang malaking problema ang nagiging dahilan para hindi ito maisakatuparan. Cathy G, kulang ang naipon kong pera. Sapat lang po ito para sa simple pero maayos naman na kasalan. Nung sinabi ko to kay Apple, labis siyang nadismaya, Cathy G. At ito na nga ang naging simula ng aming pagtatalo. Hindi niya ako maintindihan. Hindi niya maintindihan ang side ko, Cathy. Pinapalabas niya na parang tinitipid ko lang siya kaya hindi pinagbibigyan yung kanyang gusto. Hindi pa rin talaga kakasya kahit na hati kami sa lahat ng gastusin. Lahat na ata ng pakiusap, ginawa ko para lang maunawaan niya ang aming sitwasyon. Pero sarado ang isip niyang makinig, Cathy. Cathy G, ang punto niya ay importante raw ang kasal sa kanya dahil ito raw ang pinaka-espesyal na araw na mararamdaman niyang siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Abang ang point ko naman, isang araw lang nakaganapan ito. Kaya hindi worth it kung lahat ng aming inipon ay ilalaan lang namin para dito. Kung pwede namang magamit ang pera sa ibang bagay at sa aming magiging pamilya. Kaya ngayon, Cathy, gusto ko pong marinig ang saloobin niyo. Paano ko magagawang ipaintindi kay Apple na lubos ko man siyang mahal ay hindi ko kayang matupad ang pangarap niyang magarbong kasal? Sana, anda pa rin siyang pakasalan na.

ako kahit na simple lang ang aming seremonya. Sana po ay mapagpahiwahan niyo ako, Kathy G. Dahil sa totoo lang po, gulong-gulo na ang isipan ko. Hindi ko alam kung papaano nga ba namin gagawin na matupad ang gusto ng bawat isa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, Kathy G. More power to your station. And may God bless us all. Kumagalang.

Kavibes, lahat ng kababaihan ay pangarap ang magkaroon ng magandang kasal, di ba? Pero hindi naman pwedeng ipilit kung hindi naman kaya. Ako, alam niyo yon, dumating din sa punto na gusto ko malaprinsesa ako eh, di ba? Bilang isang babae, yan talaga pangarap natin eh. Yung makapaglakad sa aisle na parang ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo na tinitignan ka habang nag-aabang yung Prince Charming mo dun sa harapan ng altar. Di ba? Ganun naman talaga dapat ang gusto natin. Pero kung hindi naman kaya, bakit naman natin ipipilit? Hindi naman lahat pwedeng mabuhay sa fairy tale life, ka-vibes eh. Lalo na sa panahon ngayon na practicality na po ang inuuna ng karamihan, 'di ba? Mas maganda yung siguro before you plan to get married, balance check muna kayo eh, 'di ba? Check and balance kung kaya ba, kakayanin ba ng inyong ipon, yung inyong kaperahan, ba? Diba? Yung mga ganun ba? Baka naman kasi may magarbo ka ngang kasal, tapos sa after naman nun, inga nga. Ba? Diba? Anong mangyayari? Ba diba mas mahirap at mas maganda yung may pinag-ipunan kayo after ng kasal? Sa pagpasok sa pagpapakasal ka, vibes ha, hindi dapat lahat iniisip natin, hindi lang yung mismong araw ng kasal, hindi lang yung mismong engranding kasal, or klase ng kasal na gusto natin, dapat ang iniisip natin yung future eh. Yung kakaharapin natin, not just the present, but the future. Dahil yon ang pinaka-importante. Yon ang pinaka-mahalaga at pinag-iisipan ng husto. Dahil pagpapamilya, hindi naman basta-basta ka-vibes. Lalo na kung magsisimula na kayo magkaroon ng anak. Dito sa ating sender na si Kenneth, hirap na hirap ipaintindi dito sa kanyang girlfriend, sa kanyang fiance, Kathy G, ano nga bang gagawin niya? Na paano niya papaliwanag ng husto? Alam mo, it's a matter of, alam mo yung proper communication, yung paraan ng pagsasalita at pagsasabi mo sa kanya. Na hindi naman, di ba dapat nga eh, nag-meet kayo halfway. Dapat learn to compromise. Well, sa situation, parang hindi gusto makipag-compromise ng kanyang girlfriend. Try your best na ipa-analyze sa kanya ang bawat situation. Try to tell her na hindi lang pinangarap mo rin ang mabigyan siya ng engranding kasal, but then, ito lang yung kakayanin. So, pwede namang simple, pero magarbo para sa paningin ng mga tao, 'di ba? Pwede naman nating gawing ganun eh. So try to explain to her. One by one mo. Siguro naman sa pagsasabi sa kanya ng sincere at pagpapa-explain sa kanya ng maayos, I doubt it na hindi niya maiintindihan yung gusto niyang, yung gusto mong mangyari, ba? Diba? At yun naman, hindi lang naman para sa'yo yan eh. Try to tell her na hindi lang para sa'yo, kundi para sa inyong dalawa at sa bubuo inyo pang pamilya ang inyong iniisip, ba? Diba? Ka-vibes. Ikaw, ano ba masasabi mo? Ano ba mapapayo mo para dito sa girlfriend, ditong si Kenneth na si Apple, na maging apple of the eye naman siya ng maraming tao? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Mahirap, diba? Ang sarap kaya nang ikasal ka na ang saya-saya mo, ang ganda-ganda mo kesa yung nagkakasal ka, stress ka, diba? Kung itingin nyo, hindi pa kaya ngayon, edi wag madaliin, diba? Darating at darating din naman sa time yung ready na kayo pareho, ka-vibes. Yung sasabihin nyo ng ikaw at ako ay nagmamahalan no matter what. May engranding kasalman or wala. Basta't magkahawak tayo ng kamay, okay na yon. Mahal kita.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy.

92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Christopher Cross with Arthur's theme. Ayan, best that you can do, ka-vibes. The best that you can do, Kathy G. Ano nga ba ang best na gawin ko? Dito sa aking fiancé na gusto na magarbong kasal, gusto ng engranding kasal, gusto ng mga royalty na kasal, pero ako naman na gusto ko'y simpleng kasal lang. Dahil hindi lang po natatapos nga sa kasal, ang kanila pong, alam mo yung gastusin, actually, hindi talaga. Mas marami pang gastusin na haharapin sa mga hinaharap, di ba? Oo, pagpapamilya lang, napakahirap eh. Oo nga, ang sarap ng feeling na, alam mo yon, yung ikaw ang star, ikaw ang bida, ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa sa araw ng iyong kasal. Napakasarap naman talaga ng pakiramdam nung naglalakad ka sa aisle, all eyes sa'yo, di ba? Iba ang feeling, ka-vibes. Pero, eh kung hindi naman kaya, di ba? Pwede naman mag-compromise. Pero papaano nga ba? Magkaiba sila ng love language eh. Pagdating sa kasal, si Apple kasi nagbibigay ng malaking halaga sa symbolic gestures at experiences. While si Kenneth naman, mas dun siya nakafocus sa security at practical needs. Pareho sila nga nagpapakita ng love, pero magkaiba ang paraan ng pagpapahalaga. Alam niyo yon. And yung kasal kasi may iba't ibang kahulugan ng bawat tao. Yan eh. Para kay Apple, ang grounding kasal symbolizes yung kanyang halaga at pangarap. Di ba? Oo, parang feeling mo napakahalaga mong babae. Di ba? Para naman kay Kenneth, ang kasal ay simula ng responsibility at pagbuo ng family. Hindi pera yung tunay na pinag-aawayan nila eh. Kundi yung magkaibang meaning ng ideal marriage. Di ba? Ano ba ang ideal marriage para sa'yo, ka-vibes? And yung posibleng nakakaranas si Apple ng social comparison kasi nga nakikita niya eh. Diba bakit yung iba kaya naman? Yung paghahangad po ng magarbong kasal, katulad na yung kita natin sa mga movie, social media, bunga po yan ng social comparison eh. Kung saan kino-compare ng tao yung kanyang buhay sa nakikita niya niyang na mas magandang version yung iba. Ayan. Diba? Yung ganun na nangyayari. Wag. Kung hindi naman natin kaya, bakit mo ipipilit? Ito naman kay, kapag emotional lang isang tao ka-vibes, bumababa yung kakahiyang makinig eh. Diba? Kwento ni Kenneth, hindi na siya pinapakinggan. Sarado na po yung isip ni Apple. And based on psychology ka-vibes, kapag mataas yung emotion, gaya ng pagkadismaya, yung pagkabigo, mas nahihirapan ang tao na tanggapin yung logical na arguments. Napakahirap. Paano nga ba papaliwanag ni Kenneth na Apple, hanggang dito lang ang kaya ko na hindi masasaktan at lalabas na tinitipid siya. This one coming from text line. Uy, si Miss Maureen Ava ng Imus, Cavite. Kathy G, how are you po? I'm good, thank you, Miss Maureen. Well, para po kay Kenneth, dapat kausapin niya na masinsinan si Apple. Ipaintindi niya na hindi naman pwede yung gusto niya na ingrande.

0: bubuntis at panganganak, yun pa yung pinaka mas matinding gastos na kailangan yung paghandaan, 'di ba? E kung nabuntis agad, ano na mangyayari noon? Oo, paano? Naku po, kala nyo ba napakadali? Oh, 'di ba? But fulfilling naman, 'di ba? And Engineer Tadeus, thank you Miss Marine. Pag-asaway di tulad ng Java Rice na kapag napaso iluluwa mo, maswerte kang wow. Java Rice talaga 'to ha, Engineer ha. Oo, sarap pa 'yan ha. Maswerte siya at hanggat na maagay natuklasan na hindi kumikinang pure gold sa dahilang ang pagiging materialistic ng fiancé ay pag-uugatan ng sigalot sa panahon. Sa panahon ng inyong pagsasama, mahirap baguhin ang taong nakafocus lang sa material na bagay. Nawawala yung tunay na meaning ng sagradong kasal. Kasi nga, magsasama sa hirap at ginhawa ay malimit na hindi nagkakasundo kapag material na bagay at sa kalaunan maghanap ng lalaking makakatuon o makakatugon sa hinaharap o hinahanap na luho. At sa huli, maghihiwalay din, diba? Yun lang ang sad. Kapag hindi ma-provide, baka sa iba hanapin, no? Thank you, Engineer Tadeus Conti. Ayan, sana naman hindi. This one is coming from Facebook Live naman. Cathy G, mula noon hanggang ngayon, ikaw pa din ang kasama ko. Wow, Barandia Vix. Thank you naman sa iyo, Barandia. Ha? Mula noon hanggang ngayon, nandyan ka pa rin at nakasupport. Ganon din kay Kenichi Gesite. Sa wakas, natsyambahan din kita sa live, Cathy G. Salamat naman. Oo, matsyamba at matsyambahan nyo rin ako. Ipaliwanag mo na lang. Thank you, Kenichi. She echoes every day na maayos sa fiancé mo na hindi naman pasaya ng bonggang kasal para mapatunayan sa kanya at sa mga tao na kakilala niya na tunay ang pagmamahal. Ipaliwanag mo lang ng maayos. Ayan, na yung pera ilalaan para sa nais niyang bonggang kasal, gawin na lang na puhunan panimula sa magiging pamilya niyo. Ayan, be practical. Thanks, coach, every day. Exactly. Si Miss Altesa, tama naman yung decision mo. Simpleng kasal na lang pag-usapan nyo. Ipaliwanag mo lang na mabuti sa kanya. Ayan. At hindi maganda yung luho ang uunahin. Sabi mo pa din sa inyong dalawa, ibibigay mo yung luho niya. Kung malulubog naman kayo sa utang, ano din mangyayari? Korak. Diba? Hello, William. Sorry. Ayan. Hindi nasusukat. Iyan. Sa kung gaano ka nagtitiwala, rumirespeto at paglalaanan ng oras sa taong mahal natin. Ang pera ay sumusuporta lang sa ating buhay. Sana maging open-minded si Apple, no? Kasi importante yung, hindi importante yung gagastusin nila sa kasal. Yung pagpamilya nila ang dapat paghandaan. Thank you, Miss Sari. William Mortel, Jess Escalona Bax, Cathy G, regards to all ka-vibes from Liloan, Cebu. Uy, kamusta po dyan sa Cebu? Ayan, ang mga Cebuano nating ka-vibes. Naku, napakasarap bumalik dyan sa Cebu. And also, hello to Erwin. Naku, ang lakas ng speaker, Erwin, dyan sa inyong warehouse, ha? Sa mga kasamaan mo dyan sa Novaliches. Thank you so much, ka-vibes, sa inyo pong walang sawang pakikinig mula noon hanggang ngayon dito sa Love Me Cathy G. 2:25 na po ang ating oras, ka-vibes. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, 2:25.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. Love Me Cathy G.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig! Fun Solid Kaban
1: 92.3 FMR,
5: favorite music radio,
1: ka-vibes.
2: Ang lupet!
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Love me, Kathy G po. And final hour ng programa. And nako, umuulan na naman po ha sa labas dito po sa area sa Quezon City. Kaya nako, ka-vibes, kanina nga po ay patuloy ang paalala po ng NDRRMC na orange rainfall warning na po ang kanilang paalala. So mag-iingat po tayo, ka-vibes, dahil meron na naman pong mga pag-ulan tayong nararanasan na posibleng magdulot ng mga pagbaha. So kung wala naman pong pupuntahan at importante, might as well stay at home and stay safe. Ayan. Anyways, ka-vibes, ang ting pong pera nga ba ang sukatan ng pag-ibig? Well, ayan ang sabi, hindi naman, Kathy G. Pero dito po sa ating story na binasa si Kenneth na problematic dahil hindi niya maibigay ang engrandet magarmong kasal na gusto ng kanyang fiancé na si Apple. And for Apple, pakiramdam niya, tinitipid siya. Eh, yun yung gusto ko eh. Yun yung pangarap ko eh. Gusto ko maging akong pinakamagandang babae sa buong mundo noong mga oras at panahon na yun at yung araw mismo na yun na naglalakad ako sa aisle, diba? Pero alam nyo, yun nga po, ang hirap ng problemang ganyan na hindi kayo magkasundo. Diba? Na iba ang inyong gusto. Yung pagiging practical ni Kenneth, tanda po yan ng future-oriented thinking na tinatawag. Yung nais niya na unahin yung kinabukasan ng kanilang family. Halimbawa, yung future orientation, yung kakayahang mag-decide based sa pangmatagalang effect. Yun kasi yung iniisip, diba? Sinasabi nga, dapat yun lagi ang iniisip natin. Nag-iisip tayo ahead. Hindi yung ngayon lang na nangyayari. Kasi kapag ngayon lang, yung nararanasan lang natin ngayon o yung gusto lang natin ngayon, papaano yung kinabukasan? Papaano yung mga susunod pa na araw? At papaano yung hinaharap, diba? Kaya nga present, past, and future. Oo, parang ano lang yan, language lang, English. Oo, and yung tunay na issue ay validation. Kasi nga, gusto ni Apple na maramdaman yung special na araw na yun sa kanyang kasal. Si Kenneth naman, mararamdam at naunawaan niya at nire-respeto yung kakayang financial. Pareho silang naghahanap ng validation Magkaiba nga lang yung way. Kaya hindi magkasundo. Oo, meron talagang ganyan na opposite. Pero sa inyo, opposite attracts. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? But anyways, ka-vibes, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at sa pagbibigay po ng time na magbigay po ng payo sa atin pong letter sender na si Kenneth. Alam nyo, ang tunay na nagmamahalan, hindi nasusukat sa yaman or kayang ibigay sa'yo sa material na paraan. Kung hindi dun sa paghawak sa kamay mo at may respeto at totoong pagmamahal, ka-vibes. And for you, Kenneth, mas magiging complicated lang ang lahat kapag ininsist mo yung gusto mo na salungat dun sa gusto ng fiancé mo na si Apple. The best thing na nakikita ko na gawin mo is kausapin mo ulit si Apple. Na if hindi pa kayo, hindi pa talaga kaya, and then huwag ipilit. Pero it doesn't mean na wala kang gagawin para mag-meet kayo halfway sa mga gusto nyo, diba? Much better siguro if imu-move nyo muna yung date ng wedding until both of you are ready financially and emotionally. You know, you have to communicate, kailangan magkaintindihan kayong maigi na hindi nyo napaparamdam sa isa't isa yung pagbabawal at kawalan. Alam nyo, ang taong nagmamahal sa'yo, hindi lang dapat marunong magbigay. Dapat marunong din siyang magsabi kung ano ang hindi niya kayang ibigay at gawin. Thank you so much, Kenneth, for sharing your story with us. At dun po sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, email lang po lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Kathy G. Hello to Renato Morales. Kathy G, dati pa akong nakikinig sa'yo noon pa. Wow, thank you naman po. At nabubuhay kayong lahat. Ayan, tama yan. Natumunta kayo, dito na kayo tumutok. Of course, sa 92.3. Ka-vibes, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Miyerkules. Maulan na Miyerkules na naman po. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Antabayanan po ang susunod na program, ang Banana Crew. Of course, makakasama niyo po DJ Jaiho. Ka-vibes, ako po si Kathy G. At ito ang 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:49 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
5: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
3: Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Lumobo na sa mahigit 3.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura dahil sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon yan sa pinakabagong datos naman ng Office of Civil Defense. Kabilang sa mga napinsala ang mga binahang lugar, kalsada at tulay, gayon din ang 1,787 na mga bahay na bagyang nasira at 206 naman ang tuluyang nawasak. Samantala, lumampas na sa 1.4 billion pesos ang pinsala sa agrikultura habang mahigit 5.3 million na mga individual ang apektado sa 10 rehiyon. Mahigit 42,000 katao naman ang nailika sa mga evacuation centers at umakyat na sa 27 ang mga bilang ng mga nasawi habang isa pa ang pinaghahanap. Pinakamarami ang bilang ng mga nasawi sa lalawigan naman ng Benguet na may 15 dahil sa landslides, habang may mga nasawi rin sa Rizal, Batangas, La Union, Quezon, Oriental Mindoro, Negros Occidental at Caloocan.
2: FMR Newsbreak.
5: At sa iba pang mga balita, nakahanda ang Department of Education na magdagdag ng mga counselor associates sa mga paaralan upang palakasin ang psychological and emotional support para sa mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, isinaalang-alang ang pagkuha ng mga degree sa psychology at kaugnay na larangan dahil kulang ang mga professional guidance counselors sa mga paaralan. Mahirap ani lang makapag-hire ng professional guidance counselors dahil kailangan ng master's degree para sa professionalization ng larangan. Kabilang sa mga hakbang ng DepEd ang pagtatalaga ng mga guro sa maliliit na grupo ng estudyante na regular na sinusubaybayan kabilang ang kanilang kalagayan sa paaralan at sa tahanan. Pinag-aaralan din ang ahensya ang Big Brother at Big Sister approach upang mas madali umanong makapag-adjust at makaramdam ng suporta ang mga bagong estudyante. Binigyang din ni Angara na may mga mental health program na ang DepEd, pero kailangan pa itong palakasin upang matugunan ang psychological at emotional na pangangailangan ng mga mag-aaral.
2: FMR Newsbreak.
5: At sa ating pahuling balita, ipinatutupad ang number coding sa buong Metro Manila ngayong araw, Miyerkules, maliban lang sa Quezon City ayon sa MMDA. Walang number coding sa Quezon City bilang paggunita sa Quezon City Day na kasabay ng anibersaryo ng kapanganakan ng dating Pangulong Manuel Alcazon. Pinayuhan ng mga motorista na manatiling nakaabang sa mga susunod na anunsyo sa opisyal na social media pages naman ng MMDA. Para naman sa emergency at real-time na update sa baha, maaaring tumawag daw sa MMDA hotline 136.
2: FMR Newsbreak.
5: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
3: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uugas sa inyo!
3: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes! Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe! Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
7: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
8: Grabe na to!
2: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
3: Ang lupet!
7: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
3: Ang lupit!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshin at bayan, DJ Jaiho.

0: Kakay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kagpamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet!
2: Alright, let's go.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Hello Ka-Vibes, this is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to 92.3
3: Hello Ka-Vibes, ako si River Joseph at laging tumutok sa 92.3
4: Ang sap nga Ka-Vibes, ako si Mika Salamanca at palaging tumutok sa 92.3
5: Hello Ka-Vibes, ako si Ashley Noriga at palaging tumutok sa 92.3
6: Hello mga Ka-Vibes, ako po si Nova Villa at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR
7: Hello mga Ka-Vibes, ako po si Zach Guerrero at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet.
0: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes
1: ang lupet!
8: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
9: ACS
0: Ka-Vibes, Trivia muna! Alam nyo ba na bago pa sumikat sa Pilipinas, ang bandang AGs ay tumutugtog muna sila sa mga hotel at bar sa ibang bansa gamit ang kanilang unang pangalan na AGs Sound Trippers na binubuo ng iba't ibang banda under AG Talent Agency. Mula sa maliliit na gig sa Japan, nakilala sa buong Pilipinas ang AGs. Bandang 1998 to 1999, simula noon, lagi nang naririnig ang kanilang mga kanta sa mga live shows, singing competitions at video sessions ng mga Pinoy. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.

0: 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet! Magandang maulan na naman na Wednesday afternoon, mga ka-vibes! Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. Jai Ho na naniniwala sa kasabihan na masama ang magtanim ng galit sa kapwa, pero mas masama kapag magtatanim ng bata sa hindi mo jowa. Ay, mali. Mali. O kasi nga, di ba, malamig ngayon. O, sinasabi ko sa inyo, kapag malamig, anong ginagawa? Uy, nagsusopas. Di ba nagsusopas? O kaya naglulugaw, goto, ganyan. Yung mga may sabaw ang ating kinakain. Bakit parang iba yung naiisip ni Carl? Parang yung naiisip niya kapag maulan, dapat ikaw ay nagkakape. O tama, dapat talaga nagkakape. Pero bawas-bawas sa kape ha. Baka maging magugulatin. Naku, marami nag-aabang sa bisita natin ngayon. Ay, balita ko, nag-start na sila ng kanilang workshop, acting workshop, dance workshop, singing workshop. At nagsushooting na rin sila kasalukuyan, in fairness. O, syempre, unang-una sa lahat, maraming salamat kay Sir Manix Carranzo of Manix Management and kay Miss. Dapat ngayon may Miss na Miss Amanda Sala. Wow! Taray naman talaga. Miss Amanda. Ayan. Dahil siya po ang nangangalaga, siyang ano, nagbibigay nung ano, nung tamang path. Oo, di ba? Para sa mga kabataan na nakapirma ng kontrata under Manix Management. Itong mga kasama po natin ngayon, nauna na na sumalang sa Banana Crew ang Koshy Lane, ang Ace Nick, ang Keith Lane, ang lakas-lakas ngayon ng Keith Lane after nung guessing nila dito sa Banana Crew. Parang nabigyan sila ng pansin, lalo ha sa social media, sa TikTok. O ito naman, syempre, may mga kasama tayo. Sila naman ay hashtag binansagang Prince Leon. O, taray! With, ito, parang kapag i-combine mo ang kanilang total numbers of followers, 1 million pag silang dalawa magkasama, pero alone, napakalakas po mga ka-vibes. Dahil ang isa po sa kanila ay meron lamang 563.4 thousand TikTok followers.
1: Ang lupet!
0: At meron din namang isa na may 583.6 thousand followers. Sa kanilang mga TikTok accounts, i-welcome na natin ang Prince Leon. Hello! Ayan, o lapit kayo sa microphone kapag magkasalita kayo. Ayan ha, para mas maintindihan at mas marinig kayo. O una sa lahat, syempre Prince Leon. Bakit naman kayo ang naging magkatambal at magka-love team sa Manix Management?
2: Parehas po kasi siguro sinaktan, ganun.
0: Aray! Oo, parehas sinaktan. O paano, ikwento nyo sa amin kung paano yung parehas sinaktan.
2: Kasi po, ano, before, paano ba?
3: Paano ba?
0: Oo, ikwento mo!
2: Ano po? May collab team din po siya bago kami magka-collab team. Tapos may collab team din po.
3: Pero po, iniwan po ako ng collab.
0: Ay, bakit ka iniwan? Oo, bakit ka iniwan?
3: Mas inuna niya po kasi yung ano niya, school niya po.

0: Oh, mas okay naman yun. Unahin mo na ang school kesa ang love team, di ba? Oo, oh, oh. Dapat naman talaga, school muna bago ang love team, bago ang jowa-jowaan. So, wala na siya sa Manix?
1: Wala, wala na po, pero babalik po.
0: Ah, kumbaga nag-leave muna para sila ay mag-aral, ganyan. Oo, oh, oh. Okay lang yun, oh, di ba? Pero syempre, pinagtagpo kayo after mawala nun.
1: Po?
0: Pinagtagpo kayong dalawa ni Prince after mawala. O, sino yun dati?
1: Si Nene po.
0: Hi, watch me whip. Watch me Nene. Hindi, charing. Oh, ganun ba yun? Totoo, doon galing yung pangalan niya?
1: Nene po.
0: Ah, Nene. Ikaw naman, Prince.
2: Sa akin po, ano, kumbaga, hindi naman niya po ako sinaktan kasi naging okay naman po kami. Maganda naman po. Nagpaubaya lang po.
0: Ay, antaray. Kumbaga, napunta siya sa iba.
2: Ganun po.
0: Oo. Pero nasa Manix Management pa rin siya hanggang ngayon.
2: Yes po.
0: Oh, sino siya?
2: Si Bebang po. Pero best friend na po kami ngayon. Huwag po kayo mag-alala.
0: Ayan. Oo. Akala ko naman parang magkasama kayo sa isang bahay pero hindi kayo in good terms. Pero ngayon, best friend na
2: yes,
0: kayo.
2: Yes, at support po namin yung kanya-kanya naming love team.
0: Eh, bakit sabi mo sinaktan?
2: Kumbaga, sinaktan ko lang yung sarili ko, mag-isip.
0: Ah, nag-overthink ka sa mga kaganapan. Oh, syempre, ayan, oh, nalaman na natin kung paano yung ano, ha, naging journey nila kaya sila ay napagsama together at tinawag na Prince Lian. Pero syempre, kilalanin natin sila ng mas deeper, di ba? Mas alamin natin kung ano ang kanilang mga pinagmulan. Unahin natin si Lian, syempre. Ikaw ay taga saan?
1: Taga Cavite po, Tansa Cavite.
0: Ah, malapit kayo na Shilene.
1: Apo.
0: Oo, si Shilene tsaka si Shulene.
1: Apo.
0: Yes, kaano-ano mo sila?
1: Kaibigan lang din po.
0: Barkada, ganon?
1: Pero hindi ko po sila kilala nung ano. Nung hindi? Sa Manix lang po.
0: Ah, talaga? Pero alam nyo mga taga Cavite kayo pare-parehas. Apo, oo, oo. Siyempre, no? Hashtag Etivac represents! Etivac. Hello sa mga taga Etivac! Yung mga taga Tansa, taga Naik, taga Maragondon, General Trias, Bacoor, Imo, Silang, Dasmariñas, Tagaytay. Hello sa inyo, Alfonso, 'di ba ganyan? Napakalaki po ng lalawigan ng Cavite na mayroong iba't ibang bayan, ganon. Siyempre, shoutout ko na agad-agad ang mahal na mahal ko, ang Vice Mayor ng Naik. Hello, Vice Mayor Jacinta Remulia. O, oh, diba? Perfect. O, oh, alam mo yan. Ikaw din, taga saan ka?
2: Taga Mandaluyong po.
0: Loob o laban?
2: Oo, mahirap sa loob.
0: Oo, oh, mahirap sa loob. Oo, oh, kasi taga Mandaluyong. Saan sa Mandaluyong?
2: Addition Hills po.
0: Wow, Addition Hills. Malapit yan, ano. In fairness kasi sa Mandaluyong.
2: Katabi po yan.
0: Yes, katabing-katabi talaga ng looban. Oo, oh, katabing-katabi talaga ng looban. O, oh, unahin na natin, ha, ladies first. Oo. Oh, oh. Oh, so, si Prince. Ladies first, ha, si Prince. Oh, si Lian, syempre. Oo, oh, oh. From Tanza, kailan ka nag-start into social media, content creations, ganyan?
1: Ano po, yung meron po kasi ako management dati,
0: mm-hmm,
1: which is yung Rancom po. Then, ano po, napunta po ako sa Manix.
0: Ah, talaga? Tapos, dumiretso tira ka na doon sa Manix?
1: Hindi po, nag-audition po muna ako.
0: Ah, kumbaga pa nagpapatawag ng audition. Anong ginawa mo sa audition?
1: Nag-acting po kami.
0: Oh, paano yung acting mo?
1: Yung hayop ka, may araw ka rin.
0: Ayan, tara. Mabubulo ka sa impyerno. Yung gano'n. Tapos leveling-leveling. Oo, oo. Gulit naman ako sa'yo dun. Oo, oo, diba? Lian. Ayan. Tapos, nakuha ka na.
1: Hindi ko, sa sobrang dami po kasi nag-audition nun. Hindi ko po akalain makukuha ko dun. Kasi sobrang dami po talaga nun.
0: Sino yung mga batchmates mo? Magkakasabay kayo? Sino?
1: Sila Ate Pat po yun. Pat po sila Bebang. Mga kasabayan ko po sila sa audition.
0: Oh, tapos bukod dun sa acting mo, ano pa yung mga madalas na pinupost mo on your social media accounts?
1: Dancing po. Tapos minsan, ano, yung nagka-cafilm pa ko ng POV, ganun.
0: Ah, kanya, POV. Tulad na, mag-wi ka ng example. Para makarelate yung mga nakakapanood sa'yo, syempre.
1: Ano, POV, iniwan ka ng kasama. Yung mga ganun po.
0: POV, iniwan ka nung taong pinagkakatiwalaan mo sa mga bagay-bagay tapos mag-emote-emote, ganyan. Oo, yung kunyari, pakitaan mo nga kami kunyari. Ay, may camera kasi tayo, may video tayo. O, ako na bahala mag-describe para sa mga nakikinig sa radyo. Ayan. O, POV, ano ang mararamdaman at magiging itsura ng babaeng nilalamig at nawala pa yung taong dapat yayakap sa kanya. Ayan. Ayan. Ay, ganyan. Nakayakap sa sarili. Na malungkot. nagmumuni-muni, nag-iisip-isip. Yung kahit mag-isa ka lang, parang feeling mo music video ito ng sarili mong kanta. Hashtag
1: iniwan.
0: We love. Hindi siya rin.
1: Mali.
0: Kasi ba't mo naman gagawin yun? Mali. Ano dapat talaga ang hashtag? Hashtag nasasaktan.
1: Nasasaktan.
0: Ayan. Hindi we love. Oo. Akala ko we love. We love is ba is Leo.
1: Yeah.
0: Yes. Totoo. Diba? Ayan. Oh, yan. Ganun sa yung mga ano. Tapos nag-trending. Ano yung pinakamataas na views ang nakuha ni Lian? Ayan.
1: Ano po, yung... Tag na ito. Yung ano po ako, yung meron po kasi ako makasama nun and ang kinontent po namin dun, parang hinagisan niya ako ng malaking yun? Basta panghagis siya parang puno, tapos hinagis na, tapos tumakbo ko.
0: Sangay, oo.
1: Nag 10 million viewers po yun sa Facebook.
0: Ah, bakit? Opo. Kasi...
1: Ano po, parang ako po doon natatakot kasi ang content po namin doon may ginaya kami na kami magkakaibigan po. Ang ginaya po namin doon is yung babae parang yung, di ba sasaluhin niya po sana?
0: Yes, oo.
1: Pero ang ginawa niya, nagpakilig siya. Tapos tatry niya din po sa akin. Pero ang ginawa niya, hinagisan niya ako. Pero natakot ako, kaya tumakbo ako. Hindi niya ako nahag.
0: Nag 10 million views.
1: Opo, sa Facebook.
0: Oh, oh. Ah, so yung kaya Facebook mo, nagmamonetize na rin?
1: Sa kaibigan, sa ano po.
0: Ah, sa kanya, yun, hindi sa'yo. Oh, ay, sayang naman. Pero ngayon?
1: Ano naman po, okay naman.
0: Monetize na rin.
1: Yes,
0: oh, in fairness, congratulations.
1: Thank you po.
0: So yun na, the rest is history. Nakapasok ka na ng Manix Management.
1: Yes po.
0: Anong ginagawa mo ngayon sa Manix?
1: Ayun po, nag-work kami content with my love team po, na si Pins.
0: Antara.
1: Akin lang.
0: Ay! Bakit may ganon? Oo. Ikaw naman, Prince.
2: Ako
0: paano
2: po.
0: Ka nag-start sa Manix?
2: Ano po? Kinuha lang po ako ng recruiter ko po.
0: Ah, kala ko kinuha ng...
2: Sa TikTok din po siya.
0: Oo.
2: Inano niya po ako, inas niya po ako kung may management daw po ako.
0: Oo.
2: That time po, nagtitiktok lang po ako nun sa bahay. Wala po akong ginagawa. Tapos, ayun po. So, ano po ako, parang 2 months niya po akong kinukulit bago po ako pumayag.
0: Oo. Ano sa palagay mo yung dahilan kung bakit kanya minessage? Isa ba dyan yung feeling niya everyday magsiswimming ka kasi nakagoggles ka na? Ganon? Ay, hindi. Mali! Ay, sorry. Ano sa tingin mo ang dahilan?
2: Ano po kasi nun, bali ang followers ko na po nun nung nakita niya ako is ano po, from ano pa lang po,
0: from this?
2: From 20 followers po. Parang 20 followers pa lang
0: 20?
2: Po.
0: 20? As in 2-0?
2: Tapos po, 2 months ago, naging 41K po ako noon.
0: Agad?
2: Kaya, opo.
0: Wow! Ano ginawa mo? Bakit ka nagkaroon ng from 20 followers to 40,000 followers?
2: Nag-lipsing lang po ako nung nag-lipsing. Umuya lang po ako nung umuya ng lyrics sa TikTok.
0: Talaga?
2: Opo.
0: O, anong nilipsing mo?
2: Kung ano po yung mga trending na sounds noon.
0: Tulad ng... Yung mga ganto-ganto, yung mga ganyan. O, yan.
2: Ayan po.
0: Yan. The Maui Maui. Yan. O, ganon. In fairness.
2: Mali.
0: Oo. Tapos, paano sa Manix?
2: Tapos po, noon pumunta na po ako after New Year po, January 2, tandaan-tanda ako pa, 2025.
0: Oo.
2: Parang last year po, magto 2 years na po ako ngayon.
0: So, wow.
2: Ayan po. Pumunta na po ako ng Manix din. Una po, di ko in-expect na andito na ako kasi pangarap ko dati ito nung COVID days.
0: Oo.
1: Same.
2: Sila Ate Sophia, ganun po.
0: Ate Sop, Sophia, si Fiang.
2: Apo, sila po. Sila
0: tama diba? Si Fiang, si Sophia,
2: sila Kuya Jersey. Ayun po yung mga napapanood ko.
0: Oh, tingnan mo naman, 'di ba? Si Fiang isa sa ano, pinaka sikat at napakaraming mga nagmamahal talaga ang ating PBB Gen 11 big winner Fiang Smith, produkto ng Manix Management. Yes. Nako, oo. Oy, ngayong may PBB, kayo ba ay nagpasa ba kayo ng mga audition videos niyo?
2: Opo, nagpasa naman po karamihan.
0: Ay, wow. Oy, naku, good luck ha. Sana kapag nakapasok o kaya naman ay mabigyan ng break, huwag makakalimot ha. Bumalik dito sa 92.3 at mag-update sa inyong mga kaganapan. So, bilang love team, paano dahil nga sabi niyo, parehas kayo nasaktan, nakilala na natin si Prince at si Lian, parehas silang iniwan ng mga dati nilang mga love teams, nabuo ang Prince Lian dahil sa anong video ito? Paano nabuo?
1: Ano po?
2: paano ba? Ikaw na? Sige, ikaw na.
1: Ako muna. Mm. Ladies first.
2: Sige.
0: Ay, ay, ay.
2: Ladies choice.
0: Ay, hindi ladies choice.
2: Mali.
0: Oo.
1: Ano po kasi, simula yung nagkakilala kami muna, nung nasaktan po kami sa Citizen, nasa room po kasi siya noon.
0: Ayan.
1: Tapos ako po, nagbumukbuk din ako. Pumasok lang din po ako doon. Tapos nakita ko siya. Nagbumukbuk siya doon. Tapos, kina-comfort ko po siya. Then tinatanong ko, bakit malungkot ka ganito ganyan? And then nag-open na po kami ng mga problema namin.
0: Na-videohan to? Hindi.
1: Sa vlog po sa YouTube namin.
0: Ah, talaga? Ah, talaga? So nakita na nagmalungkot, na open, ganyan. Tapos?
1: Umiyak nga po si Prince doon eh. Kasi grabe po yung ano. Pero ngayon okay naman na sila.
0: Ni Bebang.
1: Yes po.
0: Ayan, oo. So anong in-advise, ano yung pinakamatatandaan mo na or natatandaan mo na sinabi sa'yo ni Prince that time?
1: Ano? Tawag nga ito. Parang andito naman ako sa tabi mo. Ganon.
0: Paano? Bakit naman parang ikaw parang anong advice yung ginive mo sa kanya at masasabi mo na parang, ay, bongga.
1: Sabi ko po sa kanya, kung marami pa siyang problema, ako lang yung lalapitan niya. Ganon. Kasi po, wala po talaga nag-ano sa akin noon. Lahat po ang tingin nila sa akin, masama or as-as daw po ako.
0: Ah, bakit?
1: Pero pinatunayan ko po.
0: So sa lahat sa Manix, ikaw yung laging titinan ng as-ahas. As-ahas, snakey-snakey. Ibig sabihin, ng aagaw ng ka-love team or ng crush or ng jowa, ganon. Oh, hindi ka, so na-hurt ka.
1: Opo, pero si Prince lang po kasi isang tao na nag-ano sa akin. Parang siya po yung unang nag-ano sa akin na hayaan mo sila. Parang kinakomfort niya ako na nandito naman ako, wag. Gusto ganun.
0: So siya yung nasaktan, siya yung umiiyak, pero ikaw pa yung na-comfort.
1: Opo.
0: Ganun, oo. Bakit naman? Ba't mo naman nasabi na parang huwag niyang isipin na gano'n yung mga sinasabi sa kanya na mga ago siya ng love team, kasi mga ago siya ng mga crush or jowa-jowa sa Manix house, ganyan.
2: Nakikita ko naman po na ano lang, kumbaga issue lang ng mga tao sa kanya, hindi naman totoo yun. Tapos, ayun po, kaya ko po siya kinomfort nung umiiyak ako kasi ayokong makita na may babaeng umiiyak. Kumbaga imbis na ako yung siya umiyak, ako na lang.
0: Ay, ganun. Anong pinaka words yung sinabi mo sa kanya before?
2: Ano? Kumbaga wala tayong paki sa kanila, may sarili tayong mundo.
0: Ano naramdaman mo nung sinabi yun?
1: Sabi ko, may tao pala talagang may paki sa akin. Kumbaga si Prince na yun, si Aki.
0: Bakit Aki?
1: Akin lang po siya, aking painga. Ganun.
2: Aking painga.
0: Right now, I know for certain. So doon na nag-start. Okay. Ako. And then after that conversation, ano yung mga sunod yung ginawa? Kayo ba? Siyempre, di ba pag after ng iyak-iyakan, kakain kayo niyan, magkapansit kanton, di ba? Yes. Oh. Ganun kasi sa amin eh. Oo, after nyong mag-comfortan. After mag-comfortan, parang pangit ng term. After mag-comfortan. Totoo naman. After mag-comfortan, after mong mag-usap, ganyan, ay, tara, kain tayo, tara, food trip tayo. Either, syempre, pag sa mga bahay-bahay, magluluto ng bacon. Oh, bacon, mayaman.
2: Mapera.
0: Mapera. Magluluto ng ng mga spa. Oh, spa. Magluluto, basta magluluto ng anything kung ano yung nakikita sa pantry. Ha, may pantry. Hindi, charing. Hindi, magluluto ng ano. Hindi, wag na. Totoo naman kasi sa amin, either makita corned beef, ganyan, corned beef, tapos kunyari may hotdog or may mga frozen meat, ganyan, or tsaka, yun nga, pansit canton. So sa inyo, anong ginawa niyo after niyo nag-usap? Ayan, oo.
2: Ano ba ginawa na? Inhale, exhale po.
0: Dahil?
2: Para po makahinga ng maayos. Kasi umiyak po eh.
0: Oo.
2: Para po maluwag na yung paghinga, magaan yung pakiramdam. Kasi nalabas na, naiyak na, okay na.
0: Oh.
2: Kumbaga, forward na po, balik na po sa buhay.
0: Totoo. Pero, syempre, di ba, malayo kayo sa mga families ninyo.
2: Opo.
0: Oo, di ba, dahil ang mga kasama nyo ay mga kapwa nyo, content creators, ganyan. O, paano naman yung pag nami-miss nyo yung family nyo? Ikaw, Tanza, ikaw naman, Mandaluyong. Uuwi ka ba? Or, mabalik kayo sa bahay, tapos balik ulit pagka nakasama na?
2: Ako po, una na po ako.
0: Huwag mo na maaga pa.
2: Mali!
0: Ano ba? Unang sasagot. Akala ko nagpapaalam ka
2: na. Hinawin ko po. Una na po akong sasagot.
0: Ayan, akala ko. Diyos ko, ang bata-bata mo pa. Huwag muna, prensa.
2: Marami ko po.
0: Marami ka pa pangarap. Oh. Kasi sabi mo, una na ako. Mali!
2: Mali!
0: Ayan. Ayan, I'll go.
2: So, sa akin po kasi, since grade 4 po ako, wala na po dito yung parents ko.
0: Oo.
2: Nasa ibang bansa po kasi sila.
0: Ay?
2: Sa Japan po.
0: Oo.
2: Tas yung kasama ko lang po sa bahay is yung lola ko, yung tita ko, yung tito ko, tas yung dalawang kapatid, just isang pinsan.
0: Sino yung nasa Japan, mama at papa?
2: Opo.
0: Tas both?
2: Tatlo ko pa pong kapatid.
0: Talaga? Baka sila nasa Japan?
2: Si daddy po kasi half Japanese.
0: Ah, talaga? Marunong ka?
2: Di po, dito po ako sa
0: dito ka na pinanganak. Di ka marunong mga Hiroshimase, yung mga ganyan.
2: Di po ako si Kosuke.
0: Oo nga, si Kosuke marunong eh. Nakakasagot-sagot si Kosuke ng mga salita ng Hapon eh. So ikaw, half lang dahil daddy mo.
2: Ah,
0: okay, tapos?
2: Then, ayun nga po, kasama ko lang tita ko, tito ko. Tapos, recently, January, namatay si tita.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, kaya kasama ko na lang po sa bahay, lola ko. Tapos, umuwi-uwi po ako pag pwede, pag libre.
0: Mm-mm.
2: Ayun po.
0: Oh, so, kamusta naman, syempre, nung nagpaalam ka na ikaw ay tutungo ng Manic's house?
2: Ano po, una po, against sila kasi parang totoo ba yan, ganun, parang ganun po. Syempre, as magulang, nag-aalala lang po sila.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, isang word lang naman po sinabi ko eh. Mm-hmm. Pag ito, wala, susunod na ako sa inyo, babalik na ako dyan.
0: Mm-hmm.
2: Pero pag ito, meron nangyari.
0: May pinatunguhan.
2: Tuloy-tuloy lang.
0: Oo. Ano ba yung mga ano? Ano ba yung mga pangarap ni Prince?
2: Ano lang po eh. Ano lang yung mga patid ko. Maahon lang. Mm-hmm. Sa hirap.
0: Mm-hmm.
2: Kasi dalawa kami dito. Tas yung tatlo po kami nandito. So, sila na lang yung naalala ko. Kasi sila mama kasama naman nila yung tatlo. So, ayun po.
0: Ano ng mga help ang binibigay mo sa kanila sa almost 2 years mong pananatili ano sa Manix Management?
2: Okay lang naman po dito. Ako po nag-ano ng allowance nila simula nung pumunta ako dito.
0: Ay, antare. Anong sabi nila nung mga guardians, mga legal guardians mo na
2: natutuwa
0: nakapagbigay ka
2: po
0: na ng allowance?
2: Natutuwa naman po. Tapos minsan po pag sobra po, grocery po kami. Yun lang po.
0: Oh, alam mo, yung mga sinasabi nilang groceries, I remember, parang nung first time akong nagkaroon ng trabaho, nagko-call center ata ako dati, or nagtrabaho ko as tour guide sa JTB Tours, yun yung una talagang mga posibleng ibigay sa mga mahal sa buhay, no? Yung hindi mo pa naman kaya magbigay ng mga mamahaling mga bags or ng mga material na bagay. Yung makita mo lang na kasama mo sila, na ikaw yung magbabayad ng mga mapipili nila for the groceries, masarap na sa pakiramdam yun, no? Taray. Ano bang pangarap mo sa life?
2: Pilot.
0: Maging piloto? Bakit?
2: Para ano po, yung aeroplano kong pinapangarap, mapalipad ko na.
0: Oh,
2: kumbaga tsaka po para yung aeroplano namin ng Prince Lian lalong lumayag.
0: Wow. Ano gusto mo sabihin sa mama at papa mo? Baka mamaya mapanood nila to. For
2: nanonood
0: sure
2: po yun.
0: Talaga?
2: Opo.
0: Anong gusto mong message para sa kanila at sa mga kapatid mo na nasa Japan? Na syempre feeling mo ikaw ay iniwan, sila ay nandoon. Pero sir, I'm sure may reason, may purpose kung bakit ka iniwan.
2: Ingat kayo dyan, ma. Tapos ano, sana ano, pwede na kayo umuwi.
0: Sige lang.
2: Miss na miss ko naman. Kasi simula grade 4 wala ka sila eh. Kumbaga, gusto ko lang maramdaman na nandito kayo. Ayun lang po.

0: ngayon.
1: Wala, parang hindi naman nila in-expect na magiging ano, ma-emotional ang mga kwentuhan natin ngayon. Siyempre, mismo na talaga sila. Kailan mo huling nayakap ang mga papa mo?
2: Si Daddy po, ano, 20... Simula grade 4 po ako nung pag-alis niya. So, si Mama nung 2019 po, 1 week umuwi siya dito. Mm-hmm. 1 week lang po.
1: So, parang pag-feeling mo, kasi nakikita ko na you're very emotional because yung ginagawa mo sa social media, I'm sure marami nagsasabi na ang lakas naman ng trip nito, yung mga ganyan, di ba? Marami panghusga sa social media, but we don't know yung pinaka, ano talaga yung pinanghuhugutan kung bakit nagsisipag ang mga batang ito. Kagaya na lamang nila Prince, di ba? Na may ma-achieve sa life kasi in their own simple ways, syempre may maraming ibang bagay ha, yung pag-aaral na dapat tapusin para merong maging magandang trabaho. Pero sa panahon na ito, sa oras na ito, nakikita nila or ni Prince na ito yung pwedeng maka-help sa mga taong mahal niya, di ba? So, nakikita nung mama at papa mo na maganda yung nangyari sa Manix Management. Anong sabi nila sa'yo?
2: Ano daw po, proud daw po sila kasi kahit wala sila, natuto ako tumayo sa sarili kong paa.
1: Anong naramdaman mo nung sinabi sa'yo, "Onak, we're very proud of you kasi hindi man kami yung kasama mo na habang lumalaki ka. Pero ayan, kita naman namin na nagpupursigi ka para sa mga taong mahal mo sa paligid."
2: Dati po kasi, nagtatanim po ako ng galit sa kanila eh. Pero nung namulat na po yung pag-intindi ko, mas naunawa ako na kailangan nilang gawin yun. Di lang naman para sa akin kasi may mga kapatid pa ako. Tapos mm-hmm. panganay pa po ako. Ayun po.
1: Sa ano dumating ang ano, no? Yung day na matupad ang pangarap mo na maging piloto, di ba? Hindi lang para mailayag ng mas matarik o mas mataas ang Prince Lian, pero para sa sarili mo at sa family mo. Yung dumating yung time na sana dumating ang time na marami sa mga kabataan na naghahanap ng kalinga ng magulang na hindi nila kailangan pang mga ibang bayan para kasama nila yung nanay at tatay nila, di ba? Totoo yan, sa hirap ng buhay sa atin, marami akong kaibigan na OFWs, marami akong mga friends na mula sa ibang bansa na parang pag napag-uusapan namin, hindi naman pala, for me ha, hindi ganun kalaki yung sinesweldo nila, pero pinipili nila dahil syempre yung comfort na nabibigay ng ibang bansa, yung pagiging safe nila sa ibang bansa, at yung ano, yung kinikita nila, sila yung nagsasacrifice para may maipadala dito sa Pilipinas. Kaya diba sana yung mga pinag-aaral, yung mga wala yung mga magulang nila, nila kasama na sa ibang bansa dahil nagkatrabaho, naghahanap buhay. Sana po ano, sulitin po natin yung mga padala at huwag po tayong maglustay. Dahil sa bawat pinapadala nyo, sa bawat sigarilyong hinihitit, hindi anak, hindi, tsari, sa bawat sigarilyong hinihitit nyo, tsaring, mali, sa bawat sigarilyong hinihitit mo at sa bawat anak na iniinom mo, sana alamin mo kung ilang pagkain ng tinis kung hindi kainin para lang makapag Vilma Santos, di ba? Oo, ganon. Pinapalight ko lang po. Oo, ikaw naman. Siyempre, Lian, kwento mo naman. Oh, Prince, cheer up. May tissue na dyan. Ikaw, Lian, ano naman?
3: Ano po, tatlo po kami. Ano, mama at papa ko lang po, tsaka ako. And then, may ampon din po kami sa babae.
1: Mm-hmm.
3: Ano po, ayun, panganay po ako, nag-iisang anak lang po ako nila mama at papa.
1: O, siyempre, alam mo, pagka magulang ka, ako nga sa kapatid ko, parang ano, may worry ako, may fear ako. Siyempre, di ba, alam naman natin na pagbabae, buti ko, pinayagan ka agad.
3: Ano po, actually po, hindi pa po dapat eh. Kasi, sabi ni, ano, bago nga po ako makaalis eh, at kasi na-carpool po yun, sobrang tagal, 1 hour pa po bago ako paalisin. Dahil
1: Sanatansa?
3: Nag-aalala po kasi yung papa ko, sure ka na ba? Kasi biglaan po ako tinawagan eh.
1: Oo.
3: Na, ayun, punta ka na agad dito kasi nakapasok ka na. Tapos sobrang saya ko po nun. Mm. Pero yung mga magulang ko po, parang
1: nag-worry
3: pa po sila kung mag-isa lang po kasi akong babae magka-carpool. Tapos Tansa, Cavite to Pangasinan po, sobrang Oo. Layo.
1: Magkano kaya, yung ganun pagka... Ano, Tansa to Pangasin. Tingnan naman magkano yung ganyan.
3: Siningil po sa amin po atan 3K po at or 2.
1: Ah, talaga? Anong sabi ng papa mo? Take us back to that moment na as the unika iha, yung aalis ka para ano, unti-unti mong matupad yung pangarap mo. Tapos syempre, pinipigilan ka ng dad mo. Paano?
3: Ano po sabi ko? Papa, patunayan ko sa inyo dahil may pangarap ako. Ganon, sinabi ko kay Papa, huwag po kayo mag-alala, kaya ko po yung sarili ko. Papatunayan ko po sa inyo kung ano yung makakaya ko. Ganon po.
1: Anong sabi ng Papa mo?
3: ano pa rin po siya, parang galit pa rin po kasi sabi niya eh, sure ka na ba talaga dyan, ito ganyan. Eh, wala po siya nagawa nung kasi nung time po na sinundo po ako ng carpool, wala po siya dun, mama ko lang po kasi nag-work po yung papa ko.
1: Oh. And, bakit sa palagay mo, ginagawa mo yung bagay na to na nandyan pa naman ang mama mo, nandyan pa naman ang papa mo, di ba dapat the parents, yung nanay at tatay, sila dapat ang nagpo-provide for their daughter, for sa mga anak nila. Bakit sa palagay mo, at a very young age, ginagawa mo yung mga bagay na to? Para saan? Para kanino? Ano ang goal in life?
3: Para sa kanila po, para kala mama at papa, makatulong po ako, makakayod po. Habang nag-work po si papa, ako din po tumutulong para, ayun po, yung mapagpagawa ng bahay, yung mga gusto namin gawin, ganun po. Gusto ko po makamtam.
1: Anong dream mo ba para sa family mo?
3: Ano po, yun, magkaroon po kami ng sariling bahay and then mapayapa po ang pamilya, ganun.
1: O, anong pinaka-challenge naman ang hinarap mo habang nasa Manix House ka? Di ba yung sinasabi sa'yo? Kasi syempre bilang bata, no, babae pa. Ang mga kababaihan, they're very, very emotional. Yung, ang mga salita, ay sabi nga natin, di ba, mas masakit pa sa physical na ginagawa sa atin. Saan ka pinaka-nasaktan sa mga judgments sa'yo ng mga tao?
3: Ano po? Ayun nga po, pag inaano nila ako na, ano, ahas nga po, ganun. Pero hindi
1: paano ko naman... Paano ba nag-start yun?
3: Ano po kasi, ka-love team po na, ano, na BFF ko po, ganun, close. Si, ano po, si Kosuke.
1: Oh, ah, talaga? Ikaw ang unang love team ni Kosuke?
3: Hindi po, parang ano lang po.
1: Ah, si Shilane talaga?
3: Apo, si Shilane.
1: Tapos, na parang pumapasok ang pangalan mo sa eksena kay Kosuke. Bago lang yan? O may ko Shilane na?
3: May ko Shilane na po.
1: O bakit? Ano nangyari? Papaano?
3: Ano po kasi noon, nag-away sila noon ng Kosh Lane. And ayun po, parang timing lagi si Kosuke noon. Eh di ako po, persigidong nagko-comfort sa kanya. Kasi ayun po yung gawain ko eh.
1: Ikaw yung nagko-comfort. Parang kung paano naging close kayo ni Prince.
3: Eh yung paningin po sa tao noon, kapag kinomfort mo yung isang tao, ahas na agad, aagawin, ganun. Parang ginawan po nila agad ng mali siya.
1: Mm-hmm.
3: Pero simula po nung dumating na si Prince, hindi ko na po inaano yung mga ibang ano dyan.
1: Ay,
3: kumbaga kontento na po ako sa akin.
1: Ay, taray. So both of you, pag gusto nyo mag-artista parehas?
3: Opo.
1: Ah, taray. Okay, ang dami nanonood sa atin sa YouTube, ha? Oo. Ayan, sana shinare nyo ng bonggam-bongga. At looking forward kami sa mga clips na gagawin ninyo. Ayan, sabi nila, naiyak ako kay Kuya Prince. Sabi ni Rusty Enriquez, si New BNHJ, we love you. Sabi naman ni Nicole Sobia, naiyak ako sa'yo, Prince. Ang daming naiyak sa kwento mo. Ngayon mo lang ba na-share yan? Ha?
2: Tsaka po sa mga ano lang po, close friends, family, ganun.
1: Naiyak sa'yo dito. Sana daw may ayuda. Ayan, nako, ang dami ng ayuda. Oo, sabi, Prince Leah namin yan. Good afternoon, DJ Jaiho. Kaway-kaway sa mga taga Cavite. Sabi ni Eya, hello. Si Pawi, sabi niya, Ete Vaclin po ako. O basta lagi na kayong makikinig sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ayan, anong mga talents niya ikaw? Dancing?
3: Dancing po, modeling, acting.
1: Singing.
3: Singing, ewan po, baka bumagyo.
1: Ah, baka bumagyo, oo, wag na, diba? Oh, ikaw naman, Prince, bukod sa pag-lip-sing.
2: Ano po? Acting na lang po.
1: Acting na lang. Ano
2: po, wala po akong talent eh.
1: Oh, naku, meron yan. Kaya nga kayo wino-workshop ng Bongga. Oh, ito, pag-usapan natin mabilis. Nakita namin na ongoing ang workshop and shooting. Diba?
2: Yes.
1: Ilalabas na very very soon. O anong role niyo doon? Anong makikwento niyo na experience dito sa ginagawa niyo parang mini series? Ayan.
2: Nakaka-enjoy po kasi new things, bago po yung ginagawa. Tapos nakaka-challenge din po kasi
3: po, pag lalo na pag main character ka, yung script po ganun, na-pressure po. Pero pag subok lang po, ganun po talaga kapag ano.
2: Una po nakaka-pressure siya, pero pag naano niyo na po sa dulo, ang ganda parang po pala, tas ang saya, nakaka-enjoy.
3: Pala, nakaka-enjoy po pala at pag ganun.
2: Ano po pala, yung teaser niya po is
3: po
2: lalabas
3: na po.
2: Mamaya po, abangan
3: po
2: ninyo
3: po
2: sa channel ni Mami Sairin G.
1: Wow. Antara. Guys. Oh, pero bukod sa pagko-content, syempre now na ni-launch na ang Manix Management, ito na yung isa sa mga umpisa nung journey nyo na binibenta na rin kayo for TV appearances. Si Koske, tsaka si ano, nakita ko after nila sa mga programa ko sa DZFM tsaka dito, nagtibat sila. Oh, yes. Nagtibat sila. Congratulations. Ang Ace Snake, parang alam ko may mga lineup din sila dahil nga busy-busy. At ang Keith Lane, kayo naman ang Prince Lian, di ba? Looking forward din ba kayo sa mga magiging ganap?
2: And ang title po pala ng short film namin, palabas na po sa August 22. Top 1 sa puso ko.
1: Wow! August 22, kasabay ng concert ng Akinse ni Angeline Quinto. Ayan. May magkita-kita tayo dyan sa Akinse concert. Manunood ako. Thank you, Angger, for the tickets. Ayan. Maraming salamat. Prince Lian, may mga gusto ba kayong i-thank you?
2: Meron po. Ano? Thank you po sa pinaka po nagpapunta sa akin dito kay Daddy Wig po ng lahat. Kung
3: same
2: tawagin
3: po,
2: sa
3: si
2: Manix family po. Daddy Wig ng lahat. Kasi kung wala siya, kung di niya ako kinulit ng 2 months, wala ako dito sa Manix. And syempre sa handler namin na napakasipag at napakatsaga.
3: Yes,
2: kay Mami Sairin. At syempre meron pa akong gustong isa shoutout. Shoutout sa mama ko sa Japan tsaka kay Daddy. Kay Hiromi and kay
1: Hiromi.
2: M. Yambao yan. Ingat kayo dyan palagi, ma. At sa mga kapatid ko, kay Fumi, kay Aidan, at kay Quincy, at kay McQueen, at kay King. Ingat kayo palagi.
1: Ikaw, Lian.
3: Shoutout rin po sa mama ko at papa ko nanonood at si Bernadette. And nagpapasalamat rin po kasi nung nakaraan po, nagpadala... And nagpapasalamat din po ako kasi nagpadala po yung Prince Lian Babies Official sa amin ng Jollibee.
2: Totoo.
3: Sobrang nabusog ako, guys. And
1: naku, sana naman magpadala din ngayon ng Jollibee para mabusog naman kami.
2: Kay DJ Jaihon naman daw po.
1: Oo, sana naman. Alam mo naman, favorite na favorite ko yan. Basta kahit ano, McDo, yan, Shakey's, kahit ano. Okay lang sa akin. Oo, diba?
2: Pwede pa po ba umabol?
1: Yes!
2: Tapos gusto ko lang din po sabihin sa mga tao na panoorin yung vlogs namin
3: yes,
2: sa
3: guys,
2: channel
3: ni
2: Mami Sairin ng consistent, guys, kasi...
3: Yes.
2: Kumbaga maganda at saka marami pa kayong mga aabangan sa channel ni Mami Sairin.
3: Ganon.
1: Yes. Naku, maraming salamat sa Prince Lian, kay Prince at kay Lian mula sa Manix Management. Naku, ang dami nanonood sa atin. Pati sa Facebook page po natin, o batiin na natin ang bonggang-bongga ha, ang ating mga viewers on our Facebook page. Hello sa inyong lahat. Yes, live na live po tayo na napapanood at napapakinggan sa bayan all over the world. Si Sir Randy, nakatutok sa atin. Sir Randy, maraming salamat. At sabi, meron dito nag-comment, oh, diba? Tapos nag-aaway-aaway na sila. Yan, may mga comment nga na, ahas, may mga ganun nga silang comment.
2: DJ,
1: pero may nagtatanggol naman sa'yo.
3: May ahabol
2: po ako.
1: Yes.
2: Siyempre po, sa pinaka-napakabuting CEO,
3: yes,
2: may puso, Sir Manix Carancho.
3: Sir Manix!
2: Shoutout po, ingat po kayo dyan ngayon sa journey po ninyo dyan.
1: Nasaan ba sila, Sir Manix, ngayon?
2: Vietnam po.
1: Ayan, tara.
2: Ingat po kayo dyan, sir.
1: Ayan, I'm sure pinapanood nila kayo kahit nasa Vietnam sila dahil nakalive tayo via Facebook at via our YouTube channel. Imbitahan niyo yung Prince Lian na makinig na palagi sa 92.3.
2: Yan guys, makinig kayo lagi dito sa 92.3
3: guys,
2: kasi marami pa kayong aabangan kung sino yung mga i-interviewin at marami pang iba.
1: Yes, ayan. Nako, maraming salamat sa inyong dalawa. More chikahan, pero mas more ang tugtugan dahil kami nga pong ka-vibes niyo sa Sound Trip kasama nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho. Mamaya, makakasama natin ang Brining at si Riri Navarro. Ay, naku, balita ko, exclusive. Dito lang isi-share ni Riri ang kanyang love life. Wow! May pasabog, kilalanin at alamin natin yan maya-maya lang. Dito syempre sa Home of the Stars, ang Banana Crew. Oras natin mga ka-vibes, 401 na!
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! The vibes! Trivia muna!
3: Alam nyo ba na ang Apo Hiking Society ay nagsimula sa isang club sa Ateneo de Manila High School, ang Apolinario Mabini Society, na nagkaroon ng 13 miyembro. Pero ang mismong iconic musical trio ay sina Jim Paredes, Boboy Garuvillo at Danny Javier, na siyang nakaisip sa term na Original Filipino Music o OPM. Naging mahalaga ang Apo Hiking Society sa OPM dahil isa sila sa mga grupong humubog at nagpasikat sa musikang Pilipino. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip!
4: Ang lupet!
5: Hi mga ka-vibes, ako si Carlo Aquino at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hey, ka-vibes! Ako si Christian Bautista, palaging tumutok sa 92.3.

0: Kabibs, ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
1: Hello mga Kabibs, ako nga pala si JC Santos at pinimpitahan ko pa yung makinig sa 92.3.
2: Hello mga Kabibs, ako po si Brando Season at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kabibs ang Lupet.
3: Ito na ang inyong Kabibs sa Sound Trip 92.3 FMR.
4: Ang Lupet!
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Agbyag kayo amin nga ka-Vibes ita Baguio. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulite, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kang tumutok iti 102.3 Baguio.
3: Hello mga ka-vibes, ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello ka-vibes, ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello mga ka-vibes, ako po si Helen Paralejo at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello ka-vibes, ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello ka-vibes, ako si JMD Guzman at palaging tumutok sa 92.3.
8: Hello mga ka-vibes, ako po si Smokey Manaloto at manatiling nakatutok sa 92.3 FM. Our favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-Vibes sa Sound Trip.
1: Ang Lupet!
9: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kagpamate sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet!
0: Paborito niyong merienda? Nandito na! Ang Fiction ng Bayan at Diyos ng Kalsada 2017 Push Awards Radio Personality of the Year 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards 2025 Outstanding Men of the Philippines 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the year. DJ Jaiho. Paborito niyong merienda? Nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
10: Totoo yung galit mo dahil nag-serious ka kay Christina.
11: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
12: Live sa studio, Robbie Domingo!
13: Hey!
10: Hello! Hello, mga kabahay!
13: Miss Julian Santos!
11: Uy, pagod na pagod ako dito!
10: JC De Vera! Yes.
14: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
1: Ang lupet!
15: Kabahay!

92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa Sound Trip. Ang lupet! Magandang Wednesday afternoon, mga ka-vibes! Kapiling kabanding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. Jaiho na naniniwala sa kasabihan na masamang magtanim ng galit sa kapwa. Pero mas masama ang magtanim ng bata sa hindi mo jowa. Ayan, mali! 4:22 ang oras natin sa buong kabulaan ng Pilipinas. Uy, ang dami nag-enjoy kanina at naging emosyonal dahil sa naging interview natin kay Prince at kay Lian. Diba, ang saya ng programa natin. Dito, hindi lang natin napapanood ang mga hinahangaan at mga fina-follow natin ng mga content creators, bagkos nakikilala at mas nalalaman natin kung ano ang kanilang mga pinagmulan. Eto naman, syempre, sa oras na 4

0: nakaka-pressure ay kung may mga taong darating para mag-spend at mag-celebrate ng oras nila sa birthday mo.
1: Yes, kasi lahat naman sila, may hindi natin sila mapi-please. Alam mo
0: hindi, at saka aminin natin, di ba, malayo ang Pangasinan sa Metro and Mega Manila. Sa Metro Manila, oo, malayo ang Pangasinan. Pero nakita ko, ay, ang daming dumalo.
1: Kaya sobrang thankful talaga ako. Na-realize ko nun, ay, important pala ako sa kanila. Kasi super layo din talaga.
0: At saka mahal ka nila. Pinulfill mo ang fantasy mo dahil nagpakita ka ng mga iba't ibang mga performances na pinagandaan mo din talaga, di ba? O pero syempre, anong nafe-feel mo bukod sa feeling na naramdaman mo na you're very important to them, diba, parang nagagawa mo na yung mga dating fantastic pinapangarap mo lang.
1: Actually, kaya talaga ako nag-birthday ng ganun man. Nag-18 tagan ako. Kasi nung 18 ako talaga, parang gusto ko talaga siya kaso hindi ko afford. So, hindi ko rin naasahan na mararanasan ko siya. So, kung yung alam kong kaya ko na, tas may support system pa, lalong-lalo kay Sir Manix. Thank you so much, Sir Manix. Alam mo yan.
0: Oo.
1: Maginrab ko na talaga yung opportunity, dead man ako sa sasabihin ng tao.
0: Inilaban mo na talaga ng bongga.
1: Inilaban ko talaga siya kasi lalo na nung nag-upload ako, sobrang dami nagko-comment. Feel naman ni bakla. Parang,
0: ah talaga? May ganun pa rin comment?
1: Comment? Feel na feel naman ni bakla. Lalaki nag-debut ganun. Siyempre, kanya-kanya.
0: Uy, 18 din ako nung nag-debut ako. At ang ba 18? May 18, may 21. Yes, oo. Uy, pero ano ha, dun sa sinabi mo na napakasarap sa pakiramdam, yung feeling na magawa mo yung dating pinapangarap mo lang, na ngayon, kumikita ka na, na-achieve mo na. Grabe no, ang hirap talagang maging masaya sa kapwa kapag ngitera.
1: Diba,
0: kapag mga jingiters, ganyan.
1: Ano naman, yung mga opinion naman nila, hindi naman kayang bayaran yung bills ko every month. So,
0: true,
1: bakit
0: oo,
1: natin papakinggan, diba?
0: Totoo, totoong totoo
1: sabi
0: yan.
1: Sabi nga nila, your opinion doesn't pay my bills.
0: Yes, my bills. Oo, totoo. At syempre naman, bukod riyan, syempre si Riri, eh, kilala natin bilang nagsiship sa ASNIC, bilang pamangkin niya si Nika, ganyan. At I heard, parang before daw, isa ka sa mga hunters ng mga bagets sa Manix Management. Tama ba?
1: Yes, isa ako sa mga hawak talaga ni Sir Manix. Eh ngayon medyo, hindi naman na talaga, ano, hindi na talaga, parang hindi ko na porting masyadong i-ano pa yung sarili ko sa social media.
0: Kaya
1: this time, siguro, yung pamangkin ko naman yung finofocusan ko ngayon. Parang much, ano na ako ngayon, mas gusto ko na lang, nasa likod lang ako lagi ng camera. Tapos siya yung gumaganap sa harap ng camera. Parang kumbaga, support system niya na lang ako. Ganun ang ginagawa ko ngayon.
0: Pero paano ka nagsimula sa Manix Management?
1: Nagsimula ako noon kasi parang, actually wala pang Manix Management dati. Parang nagpapabisit pa lang sa Sir Manix sa mga ano. Parang kami yung tinatawag nila na OG. Kami
0: kasama mo si Lafiang?
1: Mas nauna kami kay Lafiang. Si Fiang mga 2023 siya eh. Or 2024. Kami 2021.
0: Wow!
1: Tapos ang kasama ko noon yung si Mari Twins, Justin Calusin, Monica Bianca yung kumakanta. Kami ni Lanix Orense. And then di naman talaga namin ine-expect na magkakaroon ng management. Bali, kumbaga, nandun lang kami para to promote the product. Yung product ni Sir Manix Carancho, which is the Prestige International.
0: Correct.
1: Pero naawa kasi sa Sir Manix kasi nga yung ginagawa ng dati naming management parang medyo unfair siya. Hindi ko nababanggitin kung anong management yun. Parang hindi niya binibigay ng tama yung talent fee namin. Tapos imbis na siya yung nag-shoulder ng pagkain namin. Parang nililista niya. Tapos ang ginagawa niya kasi is doon niya kami pinapastay kay Sir Manix kasi nga sobrang daming pagkain doon. So nakakalibre siya ng expenses ng food namin. So nung nalaman namin yung mga pinagagawa niya, yung nalaman namin yung worth namin as siyempre,
0: content
1: mga bata
0: creators,
1: pa kasi kami noon. As in, super bata pa kami noong time na yon. So, nung nalaman namin, ganito pala, ganyan pala yung presyo. Ba't ganito lang yung nakakarating sa amin? Kasi yung presyo, 10K, 20K ang makakarating sa amin. 1K, syempre, masaya na kami doon kasi mga bata nga kami, di ba? Masaya na kami doon. Eh, nung nalaman namin, syempre, si Sir Manix, parang nagtanong siya sa amin, parang pinush namin siya na magumuha ka na lang ng ganito, ikaw na lang maghawak sa amin. Tapos, ang sabi niya sa amin nun, sure ba kayo? Naalala ko, nagpaalam pa nga siya, nangingi pa nga siya ng basbas sa kapatid niya kasi sa atin niya, kung itutuloy niya ba yung pagbuo ng management.
0: Oh.
1: So, sabi ko nun, wala na talaga, parang uuwi kami. Pero, thanks God kasi nilaban kami ni Sir Manix.
0: Totoo.
1: Pinaglaban niya talaga kami.
0: Correct.
1: Ayun, nakuha niya kami and then nagtayo siya ng management, nagpa-contract sa iting. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy.
0: O bilang isa ka sa mga OG

0: na alaga, di ba? O sa mga anak-anakan or sa mga artist ni Sir Manix Carrancio na nag-e-enjoy ngayon sa Vietnam, di ba?
1: Vietnam siya ngayon.
0: Na-busy at feeling ko super-duper shopping and food trip sila doon, ano. Gusto kong itanong sa'yo agad-agad na, Riri, di ba? Ano na yung masasabi mo na looking back to the old Riri before itong mga pangyaring ito? Ano na yung mga na-invest mo? Kasi syempre, di ba, ikaw na nag-mention mismo na parang ganun yung worth pala kapag ka social media influencer ka, content creator ka, ganyan. Ano na yung pinaka-investment na masasabi mo talaga na dahil to sa pag-upload ko lang sa social media, nagagawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin. At the same time, I am earning for myself and for my family and to the people that I love.
1: Ako ma, as six years content creator, thankful ako kasi hindi ako nawala. Pero sa social media talaga, paganon-ganon talaga siya.
0: Up and down.
1: Up and down talaga sa social media. Lalo na pag nawala ka sa focus. Pero thankful ako kasi kahit papano, nakakapag-invest ako. Ngayon, nagpapagawa kami ni Nika ng bahay. Oh. And planning kami for our dream house din na another bahay.
0: So may pinapagawa ng bahay.
1: Sa tapos may pinapagawa namin yung bahay ng mama ko, which is lola ni Nika, na doon din siya lumaki.
0: Oh.
1: And then,
0: ano nang estado? From to 100%, anong ilang percent na?
1: Siguro 70%.
0: Wow, ayan. Slowly but surely. Yes.
1: Na-realize ko talaga, akala ko dati, dali-dali lang magkaroon ng bahay, pero na-realize ko, sobrang
0: mahirap din from pala. Lupa, oo, yes. Bawat hollow blocks, mga pinagpapawisan, mga gumagawa, yes, oo.
1: Ang hirap din pala, ang tagal din pala, akala ko ganun-ganun lang. Pero I'm so thankful kasi, totoo talaga yung God will provide. Kasi alam mo ba, ma'am, muntik na talaga ako mawala sa social media. Akala ko nga wala na talaga.
0: Okay, ilan na ang followers mo ngayon sa TikTok?
1: Followers ko ngayon is 3.2 million sa TikTok. Pero dati, 7 million followers na ako. Kaso naban siya kasi nag-promote ako ng hindi pwede.
0: Nang sugal.
1: So, nung time na yun, ma-broken hearted pa ako. As in, nagsabay-sabay lahat.
0: Yes.
1: Sobrang down na ako. Parang feeling ko wala. Tapos nagkasakit pa ako noon. Siguro kaya ako nagkasakit kasi nga dahil sa sobrang dami kong problema, nagsabay-sabay. Parang feeling ko noon, pinagkaitan na ako ng mundo. Kasi,
0: totoo, alam mo, totoo yan. Na magkakasakit ka talaga at bababa yung immune system mo kapag ka may
1: hindi okay yung mental health mo.
0: Hindi okay ang mental health at kapag may mga problems ka na pinagdadaanan nang sabay-sabay.
1: Totoo.
0: Oo.
1: Sobrang hirap talaga. Tapos nung time na yun, ma-broken hearted ako. Feeling ko wala na akong kakampi. Tapos yung family ko nasa province. Ako lang talaga mag-isa. Yung boyfriend ko na yun, yung ex-boyfriend ko na yun, parang siya yung sa kanya ako humuhugot ng pagmamahal kasi nga malayo yung pamilya ko.
0: Oo.
1: So, sabi ko noon, nawala pa. Tapos nawala pa yung TikTok ko. Parang wala na talaga ako.
0: Sabay-sabay.
1: Oo, sabay-sabay talaga. Parang naisip ko noon, saan ako pupulutin kasi hindi ako napagtapos ng pag-aaral. Wala akong work experience kasi pagka 18 ko, nag-content creator agad ako.
0: Oo.
1: So, hindi talaga pwedeng pabayaan ko to. So, sabi ko, saan ako pupulutin na ito? Sabi ko, noong time na yun, wala na ako sa Manix. So, nag-reach out ako kay Sir. Kaya sobrang thankful ko talaga kay Sir. Kasi, nag-reach out ako sa kanya, Sir, pwede ko bang bumalik dyan? Kasi nga, di nga ako nakakapag-focus pag nandito ako sa Manila. Kung saan ako napupunta. Gastos dito, gastos dyan. So, mapapagastos ka talaga. So, parang feeling ko talaga noong time na yun, wala na ako. So, nag-reach out ako kay Sir Manix. Pero, hindi siya nagdalawang isip tanggapin ulit ako. Pero, hindi naman kami nagkaroon ng
0: any
1: away. Pero nagkatampuhan siguro, oo, kasi nga, di ba, pumunta ako dito parang, mas pinili ko yung love life.
0: Ayan.
1: Ganun.
0: Talagang dapat ang love life, yan?
1: Abiria talaga, distraction.
0: Hindi dapat yan pinipili, dapat lang yan. Ang pag-ibig dapat yan ang mas magagabay sa'yo para magiging matagumpay ka. Hindi mo dapat siya gagawin na parang yan pa maging distraction, diba?
1: Masasabi ko talaga, ma, distraction talaga yung love life.
0: So,
1: That was before, pero ngayon natuto na ako, lesson learned talaga. Parang kumbaga, alam ko na agad kung pass or
0: Pero alam ko, may nabalitaan ako, masaya daw ang love life mo ngayon .
1: Ay, naman mo, hindi naman. Kasi parang ngayon, hindi ako nagla-love life kasi nga, sobra yung trauma ko nung last relationship ko. Parang ang lala talaga ng trauma ko, nawala ako sa lahat, na-distract talaga ako, malala.
0: Feel. Okay, so ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi ka nagla-love life because...
1: Ano, parang siguro sa lesson learned ko sa trauma ko last, ano, kasi parang feeling ko...
0: Ano bang ginawa sa'yo? Bakit
1: wala
0: parang...
1: Wala, ano naman, manaramdaman ko naman na minahal niya talaga ako.
0: Okay, sige, himayin natin ang very, very light. Ayan, first time magkikwento to?
1: Yes, first time ko to sa public. Kasi ready na ako. Dati kasi hindi ko talaga, ano mang issue namin, never kung hindi ako nagsasalita.
0: Okay, gaano kayo katagal nitong taong to?
1: 3 years kami, ma.
0: Itago natin siya sa pangalang. Mm. Para naman may ano tayo, may kunyari, hindi niya itong pangalan, di ba? Anong pangalan ng pwede natin gawin? Oh.
1: Ikaw na lang bahala, ma, kung anong gusto mo yung pangalan.
0: Kunyari, si Joshua.
1: Joshua. Yung pangalan.
0: Para Julia Barreto, parang ganyan. Si Joshua ay karelasyon ni Riri before, nung kasagsagan niya nung kanyang mga 7 million na TikTok followers, nagpo-promote siya ng mga sugal, ganyan, tapos ang dami pumapasok na pera, ganyan.
1: Dami talaga, nung time na yun, tapos nawala. Pero kasi naramdaman ko naman sa kanya na minahal niya naman talaga.
0: Ilang years kayo itong si Joshua?
1: 3 years sana kami. Kaso yung kalahati ng 2 years namin is hiwalay na kami, magkikita.
0: Ay, marupok.
1: Parang ganon. Parang
0: marupok,
1: sobrang toxic talaga nun, ma. Kaya pinagdasal ko talaga, paano ba to? Paano ba kami matitigil? Paano matitigil yung sumpa namin?
0: Okay.
1: Sabi ko talaga, buti na lang talaga, nagkaanak siya kaagad. Kaya natigil. Eh, syempre ako, may respeto naman ako, may mga kapatid akong babae, so hindi na para guluhin pa sila.
0: Hala, feeling ko para sa ng ex.
1: Parang ganun, hindi na para guluhin pa sila, di ba?
0: Charay.
1: Never.
0: Nagkaanak kasi.
1: After na, never ko na siyang ginulo, kasi pinagdasal ko talaga yun para matigil na kami. Sana makahanap siya ng babaeng mamahalin niya na talaga. Kasi dati, ma, magkakajowa kami ng another. Pag nagkita kami, pagbablock na namin, parang ganun.
0: Almost 3 years kayo, tapos after on and off
1: years.
0: Kayo.
1: Hindi, 2 years noon, okay naman, healthy naman, nasa Manix kami, dalawa kami. Parang nandun lang yung mundo namin. Pero after noon, nung nasa Manila na todo, ano na, pisikalan na, hindi na siya healthy talaga.
0: Talaga?
1: O, hindi na talaga siya healthy kahit sa harap ng mga tao, nagpipisikalan kami sa harap ng mga Manix. Sa harap ng Manix, nagpipisikalan kami. Buti na lang si sir, as long as hindi ka humihingi ng tulong sa kanya, hindi siya nangyayalam pag-away mag-jowa.
0: O, paano kayo nag-separate ways?
1: Nag-separate kami, manong sobrang lakas na, ay, parang una kami naghiwalay nung parang may nadadamay ng iba. Like, sobrang dami nang nai-involve. Tapos, sobrang dami nang nadadamay. Mm. Like, kahit iba nasasaktan na. Ganun. Mm. Parang, after nun, wala na. Parang, after, nagkikita pa rin kami. Pero naputol na talaga siya nung nagkaanak na siya. Parang ganun. Tapos, nagkaasawa na. Kasi, ayoko naman manggulo-gulo. Kasi, diba, syempre, may kapatid din akong babae.
0: Totoo. So, sumuko na kayo parehas.
1: Pero
0: tama
1: naka,
0: na.
1: Pero nung naka-move on ako, sobrang thankful ako kasi. Kaya pala, hindi ako nilagay ni Lord sa path na yon. Kasi may iba pala siyang plano sa akin. Bigla akong nag-boom sa YouTube together with may pamangkin si Nika.
0: Kaya,
1: sobrang galing talaga ni God.
0: Totoo. O, diba? Palakpakan naman natin ang kwentong ni Riri. Anong pinaka-learnings mo doon? Yung... panahon na parang feeling mo down ka na pero hindi ka pababayaan ng Panginoon.
1: Pinaka-learnings ko dun, malaging may pag-asa. Sukuan man ako ng lahat pero hindi ako susuko sa pangarap ko. Parang ganun. Sukuan man ako ng lahat pero pag sukuan ka man ng lahat pero kung ikaw mismo hindi sumuko sa sarili mo, talagang may parang bukas na mag-aantay sa'yo.
0: Ngayon, may mga naniligaw sa'yo.
1: Actually, ma, sobrang daming nag-ano sa akin. Ano yung mas magaganda-gandahan, ha?
0: Ayan,
1: pero kasi alam ko na kasi yung ano, ma, pakay. Alam mo naman, intentions are always the same.
0: Ano bang kadalasan ng pakay pag sa mga ganyan?
1: Para kasi mga lalaki ngayon, ang lakas nila mga love bomb, eh. Pag ganun kasi parang X na agad sa akin.
0: O, paano ang love bomb? Paano masabing nila love bomb ka? Yung parang, I love you, miss, ang ganda mo,
1: hindi, yung parang ang bilis, parang gusto talaga kita, una pa lang, ganun. Eh, hindi naman kapatid
0: pa niwala. Yun,
1: ayun nga, eh, parang love bomb nga, tapos may magpapakita.
0: Yung mga mahilig sa mga bamboo. Sa
1: ayun. Hindi naman Bumble, pero yung sa Messenger, magchat, hi. Ganun, kahit pogi, o kaya sa personal, pag nagsabi na interested sa akin, parang dahil sa trauma ko last time.
0: Agad-agad interested.
1: Alam ko na agad, kasi intentions are always the same.
0: Yes, So, kumbaga, meron ka ng wall.
1: Yeah, alam ko na, magiging magjowa man kami net, magmahal-mahalan, pero alam ko na yung dulo. Hindi naman sa bitter, pero syempre naisip ko rin, parang babae nga ngayon, nilalaro-laro, what ipa tayong mga ano, diba? Pero syempre, may kanya kanya-kanya naman pa rin naman tayo. Kung gusto niyo magmahal, magmahal kayo. Pero ako sa sarili ko,
0: hindi ka pa ready.
1: Di pa ako ready at parang nasa thoughts ko na ayoko na. Kasi love is a distraction talaga.
0: Totoo. Kumbaga yung bahay muna na 70% na at sa dream house.
1: Yes, naminigika diba? Kasi gusto ko naman kahit papano may mapatutunguhan.
0: Sabi nila dito, diba? Sana ibalik na po ang Ace Nick and Brining sa Team Riri. Bakit? Saan ba napunta?
1: Yung Ace Nick kasi is parang hindi ko na sila handle ngayon. Parang nililipat sila ng handle.
0: Ah, so, talaga?
1: Sila yung handle ko ngayon. So, nagre-request sila na parang ibalik na daw yung Ace Nick.
0: Oo nga, diba?
1: Pero huwag kayong mag-alala, may good news ako mamaya.
0: Abangan. O, pero syempre, after ni Riri, kasama rin po natin mga ka-vibes at mga ka-pamilya, of course. I-welcome na po natin ang Brining. Hello!
2: Hello po, magandang hapon.
0: Alam mo yung mukha mo, napaka-bubbly. Oo.
2: Ay, thank you.
0: Diba? O, bumati kayo sa lahat ng mga supporters at sa lahat ng nagmamahal sa inyo.
2: Hello po sa mga nanonood, Team Online, Facebook, YouTube, and sa TV. Magandang hapon po.
3: Yes. Magandang hapon po sa lahat. Brining fans po dyan.
0: Oh, ayan. Oh, paano naman nag-start ang Brining? Si Brian, of course. And si Neneng
3: G.
0: Kasi ang kilala namin, si Neneng B. Oo, bakit naman naging Neneng G? Ano ibig sabihin ng G? Ito ba ay Neneng Ganda?
2: Ano po kasi dati nagtitinda po ako ng mga kagaya po ni Neneng B, yung mga Tik Milo po ganun.
0: Totoo.
2: Kaya parang yun po yung naging po sa akin pangalan.
0: Saan ka nagtitinda?
2: Sa mga parang four-way po na mga daanan sa tabi.
0: Tapos saan?
2: Na video po ako ng mga vlogger that time.
0: Saan lugar?
3: Cavite.
2: Sa Cavite po.
0: Saan sa Cavite?
2: Sa Kapipisa.
0: Saan ang Kapipisa? Taga Cavite ako, hindi ko alam ang Kapipisa.
3: Sa Naik.
2: Po, Tanza po ata yun.
0: Tanza. Oo. Kasi kung sa Nike yan, dapat alam ko yan. Kasi nga, as mahal na mahal ko mga Nike-kenyos. Pero sa, so Tanza, kayo, ikaw, si Shailene.
2: Opo, taga Nike po kami.
0: Si Shailene at saka
2: si Lian.
0: Mga taga, pero hindi kayo magkakilala?
2: Hindi po talaga. Dito lang po kami nagkakilala sa Manix.
0: Uy, ang daming mga ha. In fairness, ang daming nabibigyan ng break ni Manix, ni Sir Manix, ng mga mga taga Tarlac, Tanza Cavite, mga Etivac represents.
2: Yeah, period.
0: Yes. Oo, totoo. So, kwento mo, paano?
2: Paano po yung nakaging
0: Hindi, paano ang ikaw na-discover at naging parte ng Manix muna?
2: Kasi po, that time, nag-face-to-face audition po ako sa QC. Para lang po bisitahin si Ace kasi gusto ko po makita si Ace.
0: Nasaktan.
2: Nung classmate ko po ng grade 6. Ayun, tapos...
0: Classmate mo si Ace ng grade 6?
2: Yeah, tapos tapos that time po, ang tagal po na rin sa task chinat ko po sa Ace, uy, baka pwede akong bumisita dyan sa Manix. Tapos ayun yung first vlog po namin na binisita ko po si Ace. Tapos yung vlog po namin umabot po ng 4M million views. At tapos po
0: 4M million views.
2: Yeah, naging double. Charing lang po yun. Tapos si Ate Riri po that time, na-discover po ako, tinanong po ako if want po ba mag-stay dito sa Manix. Yan. Tapos yes, pumayag naman ako, sino ba naman ako para tumanggi.
0: Yes, nag-stay ka na.
2: Opo.
0: Oo. Yeah, so doon nag-start.
2: 3 weeks pa lang po ako dito sa Manix.
0: Totoo. At talaga 3 weeks pa lang?
1: Bago pa lang siya.
0: So wala ka pa nung nag-Manix Management launching?
1: Wala pa.
0: Pero antara, ilan na followers mo ngayon?
2: Po, thank God, 300,000 followers.
0: Wow! Yeah. Pero dati, nung hindi ka pa Manix?
2: Yeah, zero po.
0: As
2: pero dati po, mga 3,000, gano'n. May isa pa kong account.
0: Ay, antaray. Ikaw naman, Bri. Anong feeling na harap-harapan si Ace pala ang nito? Diba? Hindi, charing. Paano ka nagsimula sa Manix Management? Ayan.
3: Dati po kasi kasali po sa boy group.
0: Anong boy group?
2: Yung mga dancer.
3: Parang dancer. Opo. Tapos yun po, parang na-discover po ako dun ni Sir Manix. Tapos dun niya po kinuha. First visit ko po sa Manix house nun. Tapos nagtuloy-tuloy na rin.
0: Talaga? Oo. Bakit, paano ka nagpaalam sa magulang mo, ikaw, Neneng G?
2: Ako po. Alam po yun ni Mama kasi nung nag-face-to-face ako po that time, kasama ko po siya. Very supportive. Yes.
0: Sinama niya yung mama niya nung audition.
2: Opo.
0: Tapos nung, syempre, mag-stay ka na sa Pangasinan.
2: Ayun po, pumayag po sila. Kasi
0: talaga?
2: Alam po nila, pangarap ko po talaga yung ganito.
0: Ikaw ba, isa ka rin sa mga scholars sa pinag-aaral?
2: Na... Hindi po.
0: Nang Manix? O bakit?
2: Pinagpatuloy ko po yung pag-aaral ko sa dati ko pong school. Pero may balak po ako mag-umaral po dito sa Manix, mag-transfer.
0: Yeah. So, ikaw naman, Bri, from being a dancer, ngayon naman, pinayagan ka rin.
3: Yes po.
0: Oo.
3: Pabor naman po sa pamilya ko kasi nakakatulong po ako sa kanila na pagbigay-bigay pa din po ako.
0: Kung siya 3 weeks, ikaw?
2: Tagal niya.
3: 4 years.
0: 4 years na?
1: Mas nauna pa sila kay Pia.
0: Ah, talaga? Oh, ang galing. So, ilang taon ka nag-start sa Manix?
3: 15 years old po.
0: Oh, 15. So, ngayon?
3: 19.
0: 19 ka na. Oh, antara. Diba? Oh, bakit naman nabuo in just the span of 3 weeks ang brining? At parang marami kayong mga tagahanga na si Riri 3 million followers. Ikaw?
3: Ano pa lang? 200.
2: 70?
3: 70.
2: Yun.
0: O bakit?
1: Kaka-start lang.
0: Kaka-start lang.
2: Kakabalik niya lang po kasi.
0: Ah, so nag-ano ka? Kumbaga sa mga P-pop group, hiatus. Mm-hmm. Yung mga ganyan. Oo. Diba? Oo. So kakabalik mo lang. Pero nandun ka na nung nag-launch ang Manix Management.
3: Apo.
0: Ayan, oo. Sino pang love team mo dati?
3: Wala po.
1: Wala. Ayaw niya mag-love team.
0: Ah, talaga?
1: Tapos dumating si Neneng G.
0: Oo, kwento. Ikwento niyo yung dalawa. Paano naman yung... O bakit ayaw mag-love team pala nitong si Bri? Tapos nung nandiyan si Neneng G, parang nahulog. Nagka-brining agad. Oo.
3: Ano po kasi yun eh. Marami pong babaeng pinapalove team po sa akin si Sir Manix. So, parang...
0: O sino-sino to? Give me 3. Ayan. Sino-sino yung tatlo?
2: Sabihin mo na.
3: Pag na lang po sabihin.
0: Oh, okay. Oh, bakit bawal?
3: Wala po. Nakakaya po.
0: Ah, talaga? Okay. O, sige. O, paano yung sa inyo kwento mo?
3: So, ayun po.
0: Wala pa tayong napag-uusapan na, Brian.
3: So, ayun po. Kasi maraming babae sa mga ex na parang pakitaan mo lang na mabuti, parang maano agad nila. Tapos si Neneng kasi parang pinupush kanya ng pinupush. Parang tinutulak kanya ng tinutulak. Eh gusto ko po kasi sa isang babae yung nati-challenge po ako. Katulad ni Neneng G. Nati-challenge po sa kanya. Sobrang sungit po sa akin yan eh.
0: Ah talaga? Sobrang sungit niya sa'yo?
3: Yun po yung gusto ko sa kanya. Kasi pag masungit siya, sobrang cute niya.
2: Look!
0: O ikaw naman Neneng G, ano masasabi mo?
2: Kay Brian po. Okay lang po. Super kulit. Lagi ako kinukulit ni Brian.
0: Oo. Eh, but ayan, ngayon narinig mo na na-challenge pala siya sa'yo kasi sa ibang mga girls sa Manix, parang kapag pinakitaan mo na maganda, mabilis ang parang, ay, ang cute, mapofogan. Pero ikaw, hindi ganun.
2: Ako po kasi hindi ko po priority muna yung ano love life. Oo. Aral po muna, tsaka work.
0: Talaga? Oh, ngayon na magka-love team kayo, syempre, hindi naman pwedeng i-push away mo siya. At least kahit paano, kailangan yung mag-exert ng effort sa isa't isa, sa brining, at sa mga kinikilig sa inyo, di ba?
2: Actually, hindi ba po official yung sa amin po? Yung mga tao lang po talaga nag-edit-edit nun. Oh,
3: nag-ship sa amin.
2: Opo. Kasi no first vlog po namin, nandun siya sa gilid-gilid. Tapos napansin siya ng ano, edi pinag-edit kami, te. Super nakakilig yung mga edit.
1: Ano? Kinikilig ka?
2: Kinikilig siya, hindi ako.
0: Ah, talaga. Anong impression mo kay Bri?
2: Ano po, bad boy.
0: Tapos?
2: Bad boy, parang mga ano, babaero, ganyan. Totoo, tamay po yung mukha niya, parang bad boy, no?
0: Oo. Tapos, syempre, nakilala mo na siya. Sila, ano kasi, Keith Lane, nagkaroon ng chance na mag-usap, na magka-heart-to-heart sila. Ang Koshy Lane, si Kosket, tsaka si Shailene. Si A-Snake, of course, unti-unti na nakilala nila yung mas malalim na yung personality talaga. Syempre, yung kanina, ang Prince Lian, ganun din sila na nagkaroon ng pagkakakilanlan kayo, nagkausap na kayo ng heart-to-heart.
2: Nagkausap naman tayo na?
3: Hindi pa po.
0: Never pa? Talaga? Oo. Wala pa?
2: Wala pa po.
0: Oh, bukod sa pagiging ano, mukhang bad boy, ano pa yung nakikita mo kay Bri?
2: Ano yung first impression ko sa kanya? Parang ano, tamad mag-content.
0: Ayan.
2: Ganun po.
3: Grabe ka sa akin.
0: Oo.
2: Kasi naisto ko po yung TikTok niya dati. Wala siya laging post. Tapos sabi, ay, ito mga ka-love team ko, parang gano'n, parang wala, hindi naman masipag to. Pero nakilala ko siya, masipag naman po siya, kahit pa paano.
0: In fairness, oo. So, gano'n mo na siya kakilala?
2: Sakto lang po.
0: Sapat pa lang, pero nag-get to know each other na kayo?
2: Kinukulit niya po ako, wala naman akong choices.
0: Ah, talaga, talaga. Ah. Say, I love you. Wow, dancer pala si Neneng G. Oh. Ikaw naman, bukod sa pagiging mapagtaboy ni Neneng G. Tara, mapagtaboy, oo. Yung parang pinupush ka niya na, hindi, wag mo na ako kulitin, ganyan-ganyan. Ano naman yung sa physical appearance ni Neneng G? Oo, ayan.
3: Si Neneng G po kasi, ano eh,
2: oh, wala siya masabi, di ba?
3: Sa physical appearance niya po.
2: Ano masasabi mo daw?
3: Sa sarili mo.
0: Hindi, sa kanya.
2: Sa akin?
3: Cute.
1: Rubel, nakangiti ako.
2: Go na. First impression niya po sa akin?
3: Ah, first impression ko po sa kanya. First impression ko po sa kanya, mabait. Tapos siguro ng mga 2 to 3 days na po siya nag-stay sa Manix, sobrang sungit na po sa akin. Tapos after nun, siguro mga ilang araw niya pa po, naiintindihan ko na po yung ugali niya, mas nag-gets ko na po siya.
0: Ano ba ang ugali ng isang Neneng G?
3: Baga parang pinagtatabuyan ka po niya talaga. So ayun po talaga yung gusto ko sa kanya, yung na-challenge po talaga ako.
0: Oh.
1: Kahit ako gusto ko rin yung ganun.
0: Hindi ba na-challenge? Ako din eh, ganyan din yung gusto ko.
3: Yung katulad na parang...
0: Ayoko nang bigay na bigay. Pag kunyari, chinachat nga ako nung... Ayoko na magkwento. Pag may chat nga sa akin, ayoko nang parang nagtatanong talaga. Gusto ko ako yung parang... Ba't di ako sinasagot ito? Ba't di ako
1: nalang... Oh, parang the more na...
2: Para sa yung challenge.
0: Oo, diba?
1: The more na magigigil.
0: Yeah, totoo. Yeah, anong goal nyo sa isa't isa na ngayon na magka-love team kayo?
3: Maging successful po yung love team
2: natin. At saka
0: pero paano kayo maging successful? Ayaw, parang ayaw mag-open up ni Neneng G. Diba? Kailangan kasi syempre kahit paano, hindi naman kailangan na maging kayo. Pero syempre, kailangan yung bigyan ng effort na sa dami ng mga gumagawa ng edit sa inyo, na natutuwa, diba? Hindi naman kailangan mag-fan service. Pero syempre, at least, diba? Give a chance to isa't isa, to one another, or sa inyong dalawa, na magbigay kayo na kilalanin mo si Bri.
3: Yes po.
0: Bri, kilalanin mo si Neneng G.
3: Ang sabi ko naman po doon, ano, hindi ko po siya titigilan hanggat hindi siya napapasa akin.
2: No.
0: Oh, ano masasabi mo doon?
2: Sakto lang.
0: Oh,
2: sakto
0: wow.
2: Lang.
0: Sakto-sakto lang, pero parang kilig na kilig ka. Hindi, oo.
2: Natatawa lang po ako sa kanya.
0: Ah, talaga?
2: Pero na-appreciate ko naman po si Brian.
0: Talaga? Ano yung pinaka-favorite mo na parte ng mukha ni Brian?
2: Look, ano po? Kilay.
0: Bakit?
2: Ang kapal po eh. Yun po yung mga gusto ko, makakapal yung kilay.
0: Talaga?
2: Opo.
0: Oh. Bakit ano, mahilig kang mag-amba na nanununtok?
2: Ganun po talaga yung personality.
0: Oh, boksingera ka ba?
2: Di ba ganun ako sa'yo?
0: Ano-ano mo si Sir Manny Pacquiao? Ayan, oo. Oh, pero syempre, di ba, at a very, very young age, nag-earn na kayo, kumikita na kayo. Ano yung pinakamagandang regalo na ibalik mo sa parents mo? Sa nanay mo na sinamahan ka before. O yan, o sige.
2: Ako po, wala pa po akong 1 month dito sa Manix. Pero ang goal ko po talaga, makatulong po ako kay mama na mapagawa po yung bahay po namin. Tsaka pang pagamot po ni papa.
0: Bakit? Ano bang bahay nyo?
2: Ano po?
0: Ano yung bahay nyo? Ano
2: hindi, kumukuha po kasi sila ng ibang bahay. So, yun po yung goal ko. Makatulong po magpagawa sa kanila ng bahay. Tsaka yung gamot din po ni papa.
0: Ano sakit ng papa mo?
2: May sakit po siya sa puso.
0: Oo. So, ano na, nakaka-help ka na?
2: Oo po, nakaka-help naman na po.
0: Ikwento mo, syempre, diba, hindi madali na, ang mahal kaya ng gamot, yung mga gamot sa heart especially, diba, sobrang magastos yan siya. So, ano yung mga efforts na ginagawa mo, aside from, of course, being part of the Manix management?
2: Nung dati po kasi, ano, hindi pa po ako part ng Manix, parang nagti-TikTok affiliate po ako, ganun. Then, yung kita ko po doon, binibigay ko po kay la mama para kay papa din po. Ayun.
0: At saka yung pagtitinda mo? Sa mga four
2: opo,
0: ways.
2: Yun. Part na rin po yun.
0: Totoo. Anong sabi nila ngayon na parang nagbe-build ka ng something for yourself?
2: Tuwang-tuwa po sila nung ano.
0: Nakapagpadala ka na sa kanila?
2: Nung dito po?
0: Oo.
2: Di pa po.
0: Bago pa lang?
2: Opo. Kapag nung nagbibigay po ako sa kanila, tuwang-tuwa po sila. So yun po, super worth it kapag nakikita ko yung mga ngiti nila.
0: Ano bang pangarap ni Neneng G sa buhay?
2: kapag tinatanong po ako pangarap ko, wala po talaga akong masagot kasi pangarap ko lang po talaga eto po, yung maging ano sa social media industry, maging artista at saka maging content creator. Pero ang second option ko po maging teacher.
0: Ayan.
2: Yes.
0: So ngayon na nagagawa mo na kahit papano yung dream mo lang dati.
2: Yeah, super.
0: Meron nang nangangalaga sa'yo. Diba libre kayo ng pagkain, libre kayo ng tinutuluyan, tapos yung pagkain nyo pa nag-umapaw talaga, ganyan. Oo, diba? So, may workshop kayo. Kayo, nagtitrain na kayo para sa series na paparating, di ba?
2: Opo. Oo. Super saya po talaga. Kasi, grabe, yung andito ako ngayon, hindi talaga ako makapaniwala kasi dati parang in-imagine ko lang yung sarili ko na, ay, andyan ako, ganun-ganun. Pero ngayon, nandito na ako. Oh my gosh! Sharing nga.
4: Pero lagi mo na siyang napapanood, si DJ Chai.
2: Opo, lumalabas ka po sa akin talaga sa TikTok.
0: Ay, hindi, mahirap yun. Pag lumabas ako dun, sada ako yun. Sa TikTok, oo, ayan. Ngayon, nandito ka na, may interview ka na.
2: Yeah.
0: Yes, diba?
2: Masaya.
0: Masaya. Ikaw naman, ano yung dream mo sa buhay?
3: So ngayon po, nag-focus po muna sa social media. Pero, if para po sa future, ang pangarap ko po talaga maging ano, sundalo.
0: Ah, bakit naman sundalo? Kanina si Prince maging piloto. Ikaw, bakit sundalo?
3: Para po mapag-serve din po ako sa country.
0: Ay, ang taray. Sa family mo naman, kamusta kayo ng family mo?
3: Sa family ko po, okay naman po kami ng family ko.
0: Asama mo sila?
3: Ngayon po, nag-i-stay po ako sa Manix. So,
0: nasan sila, mama at papa?
3: Sa Cavite po.
0: At Cavite ka rin?
3: Opo.
0: Saan sa Cavite?
3: Bacoor.
0: Ay, Bacoor. Ayan. Saan sa Bacoor?
3: Molino.
0: Ay, ang bongga. Oh, alam ko yung Molino kasi ano yan eh, mga nadadaanan ko yan dati dahil ang school ko dati ay sa St. Francis of Assisi College System, Bayanan, Bacoor, Cavite. Diba? Kung saan si Marian Rivera nag-aral ng high school. Yes. Same kami. Sa Bayanan niya, same school kami. Ah, taray. So, malayo kasi from Bacoor to Pangasinan, ganyan. Oh, ano na yung pinaka-bonggang nabigay mo for your family sa 4 years? Nang pananatili sa Manix House?
3: Yung 4 years po na yun, parang pauwi-uwi lang po ako sa amin. Like, dun din po ako nag-aaral sa amin.
0: Tsaka nag-aaral sa Cavite?
3: Sa Bacoor National High School po.
0: Ah, ang tawag namin dyan dati, di ba yun sa
3: Burol?
0: Burol. Oo, yun sa, yun sa Burol. Kasi nga, pagka pagka may shala-shala kapag ano sa SPAC, di ba yun? SPAC, so ano pa ba yun? UPHR, di ba ganon? Perpetua. Tapos pag kunyari, syempre saktuhan lang, sapat-sapat lang sa Burol. Tapos ang tawag namin St. Hills. St. Hills yung mga taga St. Francis. St. Hills ang ang arte kasi ng mga taga sa amin. St. Hills, di ba ganyan? Tapos ang tambayan sa RFC. Yes, sa RFC ang tambayan. Dati may McDo dun, yung sa yung French fry. Hati-hati sa french fries, ilalagay dun sa tissue, tapos may mga ketchup, tapos ano, Coke float. So, antaray! So, dun ka nagsuschool? Hindi
3: yes.
0: Ka sa isa sa mga scholars ng Manix?
3: Hindi po.
0: Ano na? College ka na ba? O patapos na sa high school?
3: Senior high po.
0: Senior high na, in fairness. Oo. O, kamusta yung sa 4 years mo sa Manix? Ano na yung mga learnings mo sa life?
3: Natuto po, ano, umawak ng pera.
0: Talaga?
3: Opo, lalo na yun, kapag sa family ko po.
0: Ay, ang tari naman ni Neneng G, naasis niya na natatakpan yung face and fairness. Oo. Maalaga naman din pala tong si Neneng G. Oo, diba? Ayan. O, so ngayon, dahil bagong-bago pa lang ang brining, ayan, ano yung mapapromise nyo sa isa't isa? Ayan, o sige.
3: Ang mapapromise ko po sa, ano, sa brining fans po, hindi ko po talaga titigilan si Neneng G hanggat hindi ko siya nakukuha.
0: Ayan, oo, oh, diba?
4: Anong kuha ba siya?
0: Oo, oh, go. O, oh, sabihin mo kay Neneng G.
3: Neneng G, hanggat hindi kita nakukuha, hindi kita titigilan.
0: Ayan, oo, oh, nakukuha bilang love ano, team.
3: Yes po.
2: Bilang love team.
0: Bilang jowa, ganun.
2: Hindi ko love team.
0: Bilang love team. O, oh, ikaw, Neneng G.
2: Ako po, in your dreams. Ako po.
3: Yan talaga yung gustong-gusto ko sa'yo eh.
0: Ayan.
2: Ako po ano. Ano po?
0: Naku, parang pag ganyan naguguluhan ka sa mga sasabihin, no? Parang iba, may nararamdaman ka na, no?
2: Wala.
0: Okay, sige, bala ako dyan. Oh, go.
2: Ako po. i-observe ko muna si Brian kasi mapili talaga ako sa lalaki.
0: Ano bang ano mo, yung inaay mo sa isang lalaki?
2: Siyempre mabait.
0: Oh, for sure,
2: mabait, family oriented, gentleman. Ganun. Pero ganun naman po si Brian.
0: So you're not closing your doors?
2: Hindi naman po.
0: Ayan, oo, di ba? O, go. I-promote nyo na, nasuportahan kayo sa lahat ng magagawin nyo. Alam ko meron kayong ano eh, series.
2: Yeah. Ayan, everyone. Inaanyanyahan po namin kayo na abangan yung short film po namin na title is
3: The Reunion.
2: Ayan. So, ilalabas po yung
0: Kung ang Prince Lian, yung iba yung title,
4: Tapan sa Puso
0: Ko. Sa inyo naman, The Reunion. Oh, taray. Okay.
2: Yeah, suspense po siya na.
0: Nakita ko parang nagalit yung mga fans nila Shelly na parang horror yung kala Shelly. Ba't ganun daw? So, di ba nakita ko? Nabasa ko, ano ba yan? Si Buntis, si Ate Jason, parang, ano ba yan? Manix ba? Manix Management, bakit naman horror yung kay Shelly? Shelly, yikes! Di ba yung ganun? Go.
2: So, yung suspense short film po namin is yung trailer, lalabas po siya ng September 14. And yung short film po namin is September 19. So, abangan nyo po yan.
3: Yes. Sobrang ganda po nun sa channel po ni Ate Riri Navarro.
2: Yes, yung mga cast po dun, kasama po yung Ace Nick, si Ate Riri, kami pong Bryneng, si Ate Kim Arda, and
3: si Govin.
2: Yan, si Ate Govin.
0: Sa'yo naman, Riri.
4: Siyempre,
0: bakit sinasabing ibalik ang Ace Nick sa Team Riri? Ano ba nangyari?
4: Kasi nga nawala, itinanggal sila ni Sir Manix sa akin. Kasi nga, kailangan ko silang tutukan. Pero ngayon naman, natutukan ko sila. So don't worry, dahil binalik na ni Sir Manix sa akin ang Ace Nick. Ayan. Kaya naman, tuloy-tuloy niyong abangan ang Ace Nick at Brining sa aking YouTube channel.
0: So ito na yung announcement mo.
4: Yeah.
0: Ay, talaga. Ayan na po sa mga Ace Nick. Ayan po ang ayuda natin. Ibinalik na po ng Manix Management ang tambalang Ace Nick sa pangangalaga ni Riri Navarro. Anong pang mga dapat abangan sa'yo, Riri?
4: At syempre, abangan nyo rin ako ay kami sa aming short film. Mapapanood nyo po yan sa YouTube channel ko. Ang title po niyan is The Reunion. Suspense yan at nakakakaba. Kaya abangan nyo yan. At pinaghalo siyang nakakakaba, nakakakilig, at higit sa lahat nakakatakot. Kaya abangan nyo yan sa YouTube channel ko. Kasama ko dyan ang Ace Nick, Bryning, at of course si Kim Arda, at ang aking tagapangalaga na si Cassiopeia. Charot, si Govin. At syempre, gusto ko magpasalamat din pala kay Sir Manix kasi talagang grabe yung support niya sa mga plan ko. Actually, gustong-gusto ko talaga kasi mag-short film sa channel ko, ma. Sinabi ko kay Sir Manix. So, sinuportahan niya talaga kami. Actually, hindi lang ako, kundi kaming lahat. Binigyan niya ng spot.
0: Totoo.
4: And nagpapasalamat din ako kasi nasa harap ko ngayon si DJ Jaiho. Kasi as in, pangarap kong ma-interview niya talaga. Kasi dati pa lang
0: talaga
4: mapanood na kita sa TV, na-interview mo yung mga artista.
0: Yes.
4: Kaya isang karangalan na nandito ako ngayon.
0: Babalik at babalik kayo syempre para pag-usapan natin yung mga up-and-coming projects. Chupa, dahil alam nyo naman, ang 92.3 support tayo sa Manix Management at kay Amanda, syempre.
4: Yes.
0: Diba?
4: Gusto ko rin pala magpasalamat kay Nay Amanda. Kasi talagang
0: si Nay Amanda ang tagapagpalayas, no?
4: Hindi. Ano lang talaga, dinidisiplina niya lang yung mga tao. And of course,
0: kasi siya yung naatasan.
4: Support naman siya kapag meron kaming mga work.
0: Sobrang alagang-alaga kayo ni Nay Amanda nyo. Yes.
4: And nagkakaroon kami ng time management because of her. And of course, guys, thank you so much. Magto 2 million subscribers na ako sa YouTube.
2: Congrats,
4: I love you guys.
0: Mahal
4: ko kayong lahat.
0: Oy, Reeve, sana matapos na yung bahay na pinapagawa. And yung dream house, sana masimulan na, ha? Tuloy-tuloy lang yan. Ikaw, kayong dalawa din, dahil bagong-bago pa lang ang Bryneng, di ba? More success sa inyo at galingan always para sa pamilya, para sa mga pangarap sa life. Okay? Okay. Oras natin, 5:02 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Syempre naman, kayo pa rin po yung nakatutok sa Home of the Stars, ang Banana Crew. I will give you more music. Kaya dyan lang kayo. Dito, hindi nyo na kailangan pang mag-subscribe o magbayad ng any subscription dahil ang mga tugtugin at mga kantahan na gusto nyo mapakinggan, sagot ko na yan. Dito lang yan, syempre, sa Banana Crew, ang oras 5:02 sa buong kapuluan ng Pilipinas.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang best!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello ka-vibes, this is Julie Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
5: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melly Cateras Francisco, ang inyong ko-auntie.
6: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizot, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang look.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: Oras natin mga ka-vibes, 5:19 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Gaya nga po ng aking ipinangako, ito na ang oras kung saan mapapakinggan na po natin ang 10 mga kanta na inyo pong binoto para makapasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Ano-ano kaya ang mga awitin na nananatili sa kanilang pwesto? At ano naman kaya ang mga awitin na bagong pumasok sa ating himpilan? Alamin, sabay-sabay, now na, heto na ang Banana Crew Daily Top 10 Hits.
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mo?

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ka-vibes! Trivia muna! Alam nyo ba na ang huling El Bimbo ay tungkol sa childhood crush ng Eraserheads frontman na si Eli Buendia? Sinulat niya ito sa loob lang ng 5 minuto at pagka-release noong 1995, naging isa sa most iconic OPM songs. At dahil sa kantang ito, Eraserheads ang naging kauna-unahang OPM artist na nanalo sa MTV Video Music Awards bilang International Viewer's Choice Award for Asia noong 1997. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. The Vibes sa Soundtrip.
3: Ang lupet!
4: Hello, Ka-Vibes! Ako si Lala Ford at manatiling nakatutok sa 92.3.
5: Hello, Ka-Vibes! Ako si Mark Bautista.
6: Hello, Ka-Vibes!
7: This is Kyle.
8: This is Kyle.
9: Hello, mga Ka-Vibes! Kami po si Justin Yu.
10: At ako po si Bianca De Vera.
9: At manatiling nakatutok po sa 92.3 FMR.
11: Favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet!
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
14: May

0: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
2: Ang lupet!
3: Mga ka-vibes, ang oras sa FMR 602 ng gabi. At oras na rin para sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Handa na ba kayo para sa programang I, Diva Nights? Kasama ako ang inyong bestie na Gisa Fun at Kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Sinto na duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
4: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: I Diva Nights.
6: Pag-ibig ko
4: I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FM Arc Vibes sa Soundtrip. 6:14 ng gabi at kayo pa rin ay nakatutok sa ating napakapaboritong estasyon, 92.3 FMR. And that song, Sapphire with Ed Sheeran with the song called Sapphire. Yan, di ba? What a way to start our first hour. Welcome mga ka-vibes sa programang iDiva Nights, ang programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. And kasama nyo po ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. And syempre sa mga nakikinig natin dyan, sa mga ka-vibes natin na nasa biyahe, ayan, kamusta naman po kayo, di ba? Sa mga tsuper natin, sa ating mga konduktor, sa mga pasahero, sa mga commuters, isang magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Syempre ngayong Wednesday, midweek na naman, kamusta ang ating mga ka-vibes, no? Ngayong Wednesday, vibe check muna tayo. Usually kasi di ba pag midweek, yan yung parang medyo feel mo or paubos na yung energy mo eh. Parang gusto mo na lang fast forward sa Friday. Pagka Monday, mababa energy. Tuesday, parang pwede tumataas. Tapos pag midweek, parang ala, nakakatamad na naman. And syempre, papunta na tayo sa Friday, parang feel mo, gumagapang ka na lang, di ba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, ayan, ito, pampapawi ng pagod. Dito sa ating programa, pwede kayo makisig along live on air. Yes na yes, mga ka-vibes. Nako, dahil nga midweek ngayon, dito tayo sa mga pop music, pampabuhay ng linggong ito. Kaya naman nananawagan ako sa mga ka-vibes natin na fan at bet na bet ang AGs at Backstreet Boys dahil for tonight, ang kanilang mga popular songs, yan ang featured songs natin. Kaya naman kung ikaw ay fan ng AGs at fan ng Backstreet Boys, tumawag na kayo dahil ang ating mga featured songs for tonight is none other than Halik ng AGs and I Want It That Way ng Backstreet Boys. Both very iconic songs mula sa mga artist na ito, di ba? And both released in the 90s. 1998 for Halik ng AGs and 1999 naman ng I Want It That Way for the Backstreet Boys. Kaya naman, asa na yung mga millennials natin dyan, di ba? Yung mga lumaking, ito yung mga pinapakinggan na kanta. Tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Sintunado man o biritera, welcome na welcome dito sa ating programa. Kaya naman huwag na kayo mahiya mga ka-vibes. Buhayin natin ang linggong ito, diba, with our featured songs at makisig along na tayo. And nga pala, no, sa mga ka-vibes natin all over QC, kamusta naman ang rest day nyo? Holiday today sa QC eh, diba? Yung mga taga Manila sa Abisana, all, diba? It's okay, ka-vibes, dadating din yung araw mo. And fun fact din, no, ngayong August 19, happy birthday naman sa mga Smisky, diba? Imagine nyo, may birthday sila. Kasi nirelease yung Smiskies noong 2015 and ang birthday nila is every August 19. Di ba, ilan taon na sila ngayon? Mag-ano na, 11 years old na sila kung tama yung math ko. Oh, happy birthday sa mga Smiskies and happy birthday sa mga nangolekta ng Smiskies dyan. Kamusta naman yung mga Smisky nyo? Naaarawan ba? Kasi maulan ngayon and ang mga Smisky kailangan binababad sa araw, sa UV light, para mag-glow sila. Eh ngayon na maulan, 'di ba? Paano na? Share niyo naman sa akin yung mga ka-vibes at magsama-sama tayo up until 9 PM dito sa ating programa dahil nandito po tayo for 3 hours mga ka-vibes, naghahatid ng good vibes and good music. Kaya naman kung ikaw hindi ka pa naka-follow sa ating social media accounts, search mo lang 923 FMR Manila, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X at pati na rin sa Spotify. And once again mga ka-vibes, kung gusto niyo makisig along live on air, ang numero natin 0954-406-1967. At sa oras na ito, magbaback to tugtugan na tayo. At sa ating pagbabalik, sisimulan natin of course with our first featured song na Halik by AGs. Kaya kung alam nyo tong kantang to, naku mga ka-vibes, tumawag na kayo dito sa ating programa. At ang oras natin, 6:19 ng gabi. Patuloy lang tumutok sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip. Ang Lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang Lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
0: Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot!
2: At ang baby ng bayan, DJ Main!
4: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FM.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Binaduman o binitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
7: You are a great singer.
6: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: Sintunah duman obir itera. Lahat panalo sa saya.
1: Wala mo nang matutulog.
0: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
0: Diva Nights.
3: Sa pihikmang pag-ibig ko.
0: Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet!
5: The vibes.
6: 92.3 FMR, Kavibe sa Soundtrip. Oras natin, 6:44 ng gabi, at kasama nyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Para sa programang iDiva Nights. Nako sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig magkaraoke, mahilig kumanta. Ayan, nananawagan po ako sa mga ka-vibes natin na fan ng AGs at Backstreet Boys. Dahil ito na nga, pwede kang makising along live on air dito sa ating programa at sa oras na ito. Ayan, ready na ba ang ating mga ka-vibes para bumirit sa kantang Halik ng AGs? Nako, sino kaya ang ating very brave contender for tonight? Nako, ka-vibes ha, whether sintonado man or biritera, welcome na welcome dito sa ating programa. Ang mahalaga, mahal mo ang musika, di ba? Di ba, alin na ayaw niya sa'yo, basta ang importante, ikaw o gusto mo. Again, mga ka-vibes, ang numero natin ha, 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Yan ang ating numero dito sa ating himpilan. At habang nag-aantay tayo ng caller natin for tonight, ayan, syempre, itong kantang to, fun fact muna tayo ha. Ang kantang ito ay nirelease noong 1998. And parte itong kanta ng kanilang iconic debut album, debut studio album, na Halik din ang title. So yung mismong kantang ito, yun yung parang ano niya, kaparehas ng titulo ng album itself. And kasama nito sa album na ito is isa sa mga kanilang popular songs na basang-basa sa ulan, luha, yan. Kung alam niyo yan mga ka-vibes, doon ang galing yung album na yan. And alam mo, napaka-importante ng debut album ha. Syempre kasi ito yung first impression sa inyo ng mga listeners niyo pag lumabas ka as a artist, pag nag-debut ka. And very happy to say na naging success siya. As we all know, syempre yung mga kanta ng AGs, kilalang kilala dito sa Pilipinas. And sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig magkaraoke, alam niyo yan, staple yan sa ating mga playlist. Kaya naman ikaw ka-vibes, huwag ka nang mahiya, tumawag ka na dito sa ating programa. Again, ang numero natin, 0954-406-1967. And mukhang nandito na ang ating unang songerist for tonight, kaya i-welcome na natin siya dito sa programang iDiva Nights. Hello.
7: Hello.
6: Hi. Pangalan at taga saan ka, vibes?
7: Hello. Hi, good evening po. So, I'm Stacy. I'm from Taguig City po.
6: Hi Stacy, welcome sa programang iDiva Nights. At bago tayo magsimula, no. Syempre, tanong ko muna sa iyo is, meron ka bang partner right now? Ikaw ba ay may iniibig?
7: Yes po.
6: Yes. Ay, so ano ka? Hindi ka heartbroken, ganun ba?
7: Ay, hindi po.
6: Pero naalala mo ba? Naalala mo pa ba nung last time na broken-hearted ka?
7: Ayaw po. I think
6: part talaga ng buhay yun, di ba? Ano yan eh? Tawag doon, character development, kumbaga. Ano ang mabibigay mong advice bilang isang tao na naka-move on na at happily in a relationship right now, di ba? Sana all. Anong advice ang mabibigay mo para sa mga ka-vibes natin na nag-move on pa lang at nakaka-relate sa kantang Halik ng AGs?
7: So, advice ko lang po to everyone na yung mga hindi pa nakaka-move on, pray mo yun, surrender mo lang kay Lord. Second one is kailangan mo siyang labanan. Yes. Kasi in everyday life, tayo pa rin naman yung mga para sa sarili natin. Third one is maging busy na po lahat ng pagkakabisihan kasi merong right time para makamove on. May right time to heal.
6: Mm-mm.
7: Those
6: yan.
7: Yung broken natin.
6: So, yun na. Yun lang. So, yun yung tatlo mo na advice, no? So, bali una, ipag-pray mo. Ibigay mo na ipasadjust mo. And pangalawa, yes, diba, keep moving forward. And last but not the least is magpaka-busy ka.
7: Yeah,
6: diba?
7: Yan, that's yan, true. Diba?
6: Palakpakan natin yan. I love that for you, no? And sa mga ka-vibes din natin, mukha namang effective. Kasi itong si Stacy, tingnan mo, in a happy relationship na ngayon. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, kung ikaw, ayan, nandun ka pa sa stage ng pag-move on, ayan, ikanta mo na lang. Part to sa ano eh, part to sa pag-understand ang feelings mo, yung ilabas yung emosyon. So, damdamin din muna natin siya with this song, with our first featured song, Halik by AGs. Ready ka na ba, Stacy?
7: Yes, I am.
6: Yun, mukhang mapapalaban tayo sa kantang to, pero I have no doubt na kakayanin natin to. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, if you know this song, feel free to sing along.
2: 0-0-0-4
6: Inhale, exhale.

0: natin muli, Stacy from Taguig. Nako. Ay, ang galing mo dun, Stacy, ha? Napaka talaga. As in, hindi ko in-expect na talagang gugulatin. Ginulat mo ako, and I'm sure nagulat din ang ating mga ka-vibes right now sa napakinggan natin. Grabe ang talent ni Stacy. Stacy, madalis ka ba talagang kumanta?
1: Yes po. Actually, nag-guesting po ako and nagpa-perform talaga sa mga and also sa mga office, ganyan.
0: Wow! Ang galing! Thank you so much sa pagtawag at sa pag-share ng talent mo sa amin. Nagsusulat ka rin ba ng sarili mong musika?
1: Yes po! Yes, DJ!
0: Ay, baka naman gusto mong i-plug, di ba? Nandito ko na rin naman sa on-air, kaya sa mga ka-vibes natin na nakikinig dyan, baka naman din gusto nyong i-search itong si Stacy. Saan ka ba mapapakinggan?
1: Actually po, working po ako for the, you know, for the release of the song. So, this month, malapit na coordinate na sa production. So, maririnig siya by end of September. So, you can also follow me on social media like my Instagram. It's Stacy and Stacy. And then on Spotify, it's at Stacy Madeline. So, yun po.
0: Wow, mga ka-vibes, ayan na. Nabigay na ni Stacy kung saan siya mapapakinggan. Kaya naman, i-search nyo na, mag-follow na kayo, mag-subscribe na kayo sa isang talented na ka-vibes natin. And syempre, no, bago kita bitawan. Ay, bitawan! Para sa'yo, Stacy, ano mas mahirap? Mawalan ng tao na iniibig mo? O kaya, magmahal ng taong hindi para sa'yo?
1: Hirap naman, Lindy.
0: As someone in a happy relationship, parang hindi mo ma-imagine eh, no?
1: Yes po eh. Kasi medyo matagal na kasi yung ganong stage ko eh. Yung ganong year ko. So right now, I am really happy and blessed.
0: But if makakapili, if papipiliin ka kung alin mas masakit, alin yung for you?
1: Siguro yung ano, yung mahal ng tao. Hindi pa tayo.
0: Because?
1: Kasi ano po eh, di ba? Parang, paano ba siya i-explain? Kapag nagmahal ka ng isang tao na hindi para sa'yo, mahirap ipilit yung bagay.
0: Truly.
1: Mahirap ipilit yung mga situation. So, habang tumatagal kayo, kung ipipilit mo na mahalin siya ng mahalin, mabubroke. Madidig down ka. So, ayun, you have to accept the fact na there is a right person for you, right time for you.
0: Yeah. Talagang wow na wow. Words of wisdom from Stacy. And sa mga ka-vibes natin, palakpakan natin siya muli. And again, thank you so much, Stacy. Baka naman may gusto ka pang batiin sa oras na to.
1: Okay. So, right now, binabati ko po yung aking mga, yung family ko, of course, sa Ortañez and Balut family, and also sa aking mga friends na mga, na nabigyan ko ng balita earlier na mag-watch po ng live and also makinig dito sa Yes Nation. So, thank you so much for your support, guys, and abangan nyo yung first release of Thank you.
0: Thank you so much once again, Stacy from Taguig City, and sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon. Ayan na. Don't you worry, dahil meron pa tayong second hour at dyan naman natin babanatan ang I Want It That Way ng Backstreet Boys. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, yung isave nyo na ang numerong 0954-406-1967. And sa oras na ito, magbaback to tugtugan na tayo mga ka-vibes. Kaya naman, huwag ka na maglipat ka-vibes at tumutok lang sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Mga ka-vibes, ang oras ngayon sa FMR 7:03 ng gabi at kayo pa rin ay nakatutok sa programang I Diva Night. Dito lang yan syempre sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS! Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Kas.
1: Sintuna aduman obir itera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: He's our great singer.
1: I Diva Night.
4: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibe sa Sound Trip. At ang kantang, ayun, ay napakaangas. Nako, that's SB19 with their recent release, Lawless, mga Ka-Vibes, no? Napakaangas ng kanta na to. Pero ayan na, reminder sa mga Ka-Vibes natin, kahit na may kanta tayong Lawless, meron pa rin mga laws sa daan. Kaya naman sa mga chopper natin, sa mga nagmamaneho na oras na ito, pinapaalala ko lamang ang mga traffic signs, mga traffic rules. Obey the traffic rules at all times. And syempre, habang bumabiyahe po tayo, ayan, eyes on the road. Ayan, huwag mag-cellphone. Pwede tayong makinig sa ating istasyon. Pero mga Ka-Vibes, ingat po tayo palagi. Lalong-lalo na ngayon na maulan, di ba, ang weather. Sa mga Ka-Vibes natin dyan, maigi na, magdoble ingat. Kaya naman, sa mga Ka-Vibes natin sa oras na ito, welcome po sa ating second hour ng programang iDiva Nights, kung saan makaka-vibe nyo kahit anong tugtugan. At syempre, welcome na welcome ang ating mga Ka-Vibes. Mahilig mag-karaoke dahil dito sa ating programa, meron tayong mga segment kung saan pwede kayong makisang along live on air. At kanina nga, diba, sinimulan na natin yon with our first featured song na Halik by AGs. And ngayon naman, syempre dito na tayo sa Backstreet Boys. Kaya naman sa mga Ka-Vibes natin na nakakaalam ng kantang ito, ayan na, make sure na isave nyo na ang numerong 0954-406-1967. Just a little bit of fun fact, no, sa kantang I Want It That Way, nirelease ito in 1999. Sobrang sikat, sumikat talaga to. And nag number one siya sa charts in more than 25 countries. Imaginin mo yan, di ba, Ka-Vibes? Pero, isa pa sa mga nagustuhan ko sa kantang ito is yung pwede mo siyang mapakinggan. Yung meaning ng kantang ito ay depende sa mga tagapakinig. Isa sa mga interview ng Backstreet Boys, tinanong sa kanila kung ano ba ang meaning ng kantang to. And actually, fun fact, wala talaga siyang meaning. Kung babasahin mo yung lyrics niya, hindi siya nagme-make sense eh. Diba? Habang kinakanta ko rin siya kanina, sabi ko, ano ba talaga meaning nito? But the beauty of the song is that depende siya sa nakikinig. Kaya ikaw Ka-Vibes, ano ang pagkaintindi mo sa kantang I Want It That Way? Sabi kasi nila eh, sabi ng Backstreet Boys, no, huwag mong alalahanin yung lyrics. Ang importante is yung nararamdaman mo, di ba? Namnamin mo yung emosyon at kung ano yung nararamdaman mo, yun na yung meaning nun. And di ba, sa mga Ka-Vibes natin dyan, na talagang gandang reminder siya and magandang way siya to decipher kung ano yung nararamdaman mo. Madalas kasi, di ba, ino-overthink natin mga bagay-bagay. Pero yung totoo niyan, kung ano yung nararamdaman mo, yun talaga ang meaning nun. Huwag mo nang ano, huwag mo nang i-overthink pa, huwag mo nang i-expound pa, di ba? Take it as it is, ika nga nila. Kaya sa mga Ka-Vibes natin dyan, take the good vibes and good music dito sa programang iDiva Nights at samahan niyo ako up until 9 PM. At sa ating pagbabalik, ayan, kakantahan na natin, babanatan na natin ang I Want It That Way ng Backstreet Boys. Kaya naman isave nyo na ang numerong 0954-406-1967. And tuloy-tuloy lang ang good vibes and good music dito sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
1: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: Music Radio, ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!

0: Kas.
1: Sintunah duman Obin Itera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: He's our great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: Vibes 92.3 FMR Ka-vibes sa Sound Trip.
4: Ang lupet.
5: 7:40 na ng gabi at kasama niyo pa rin ako, DJ ID. It's para sa programang I Diva Nights. At syempre sa oras ito, I'm very very excited para sa ating pangalawang second pa. Ganun ako ka-excited, mga ka-vibes. Excited ako para sa ating pangalawang songwriter for tonight dahil eto na nga, babanatan na natin ang I Want It That Way ng Backstreet Boys. Kaya naman, nasan na ang ating mga 90s babies dyan, diba? Etong kantang ito, mga ka-vibes, ito yung lead single ng Backstreet Boys sa kanilang album na Millennium na nirelease noong 1999. Diba? Sobrang sakto kasi Backstreet Boys defined yung era, no, a certain era ng music. And pagdating sa late 90s, talagang nandyan ang Backstreet Boys, NSYNC, and they defined an era of music. And saktong-sakto, dahil itong album nila, kahit na third album na ito, yung title kasi na Millennium, no, saktong-sakto siya kasi nung nirelease siya ng 1999, papasok na sila ng 2000s, a brand new era, di ba? A brand new millennium. Kaya naman, napaka mind-blowing, no? Ng itong, yung timing na itong kantang ito, ng album na ito, and actually nung era na yon. Napag-usapan ko nga kanina with some friends din, no, na yung sobrang saya siguro maging millennial dahil nandyan yung era nung mga yung music, yung trends, 'di ba? Yung mga yung technology, talagang diyan nagsisimula mag-boom. And if mabibigyan ako ng chance, bumalik sa or pumili ng generation, ang pipiliin ko talaga is millennial. Imagine, 'di ba? Parang lahat ng magagandang bagay na experience nila, lalo na no nung less pollution pa noong mga panahon na 'yon. Kaya ikaw ka vibes, kung ikaw ang tatanungin, anong generation ang pipiliin mo? 'Di ba? Meron tayo nung boomers, meron tayo nung millennials, we have yung mga Gen Z. And ngayon, Gen Alpha, actually Gen Beta na tayo. Sa mga ka-vibes natin para sa inyo, anong era ang pipiliin nyo? And syempre, no, i-comment nyo yan sa ating live stream dahil live din tayo sa 923 FMR Manila Facebook fanpage. And sa oras na ito, tumatanggap tayo ng mga live callers, no, para makisang along dito sa ating programa. Kaya naman, ka-vibes, huwag ka na mas-shy. Tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. 67! O, tama na, yun lang yun. Ayan, sa mga ka-vibes natin, nandito na ang ating pangalawang songwriter for tonight. Kaya naman, i-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello! Ayan, ka-vibes. Parang mahina ang
6: hello,
5: signal. Ayun! Hello! Pangalan na taga saan?
6: I'm Liam po from Sampaloc, Manila.
5: Liam from Sampaloc, Manila. Ayan, isang masigabong palakpakan para sa'yo. Before tayo kumanta, of course, no? Kanina napag-usapan ko on air na yung meaning ng kantang I Want It That Way. Liam, para sa'yo, anong meaning na itong kantang to?
6: Siguro magre-refer ako dun sa nasa bridge kasi ang sabi doon, now I can see that we've fallen apart from mm-hmm. the way that it used to be. So, siguro ang ibig sabihin noon, yung dalawang tao, yung couple, no, may strong feelings sila sa isa't isa. No, pero dumating sa point na, ayun, naging painful na lahat ng nangyayari sa relationship nila. And siguro dumating sa point na impossible na rin para ma-sustain yung relationship.
5: So masasabi mo bang heartbreak song to?
6: For me, yes po. Heartbreak song siya.
5: Totoo. Actually, ako rin, agree ako dyan. Diba? Ako naman, ang basa ko dito sa kantang to, it's more of parang isang tao na nag-yearn, no? Para sa taong mahal niya. At the same time, tinatanong niya, di niya matanggap na hindi na sila. Kasi nga, tell me why, diba? Ain't nothing but a heartache. Ain't that true pagdating sa love? Ay! Humugot pa nga. So, ayan na nga. Are you ready, Lian, para makikanta sa ating programa ngayong gabi?
6: Yes po.
5: Yon, I like that energy. Kaya naman sa mga ka-vibes natin. If you know this song, feel free to sing along.
0: 0 0 4 5
5: Here's a defining song ng late 90s, I Want It That Way, Backstreet Boys.

0: Grabe. I want it that way. There we have it, mga ka-vibes. Napanakpakan natin si Lian na ng Sampaloc, Manila. Ayan, at Lian, thank you sa pag-ano, kasama na, pagsama sa amin, kumanta itong kantang
1: thank
0: ito.
1: Ayan,
0: are you, ano, a big Backstreet Boys fan? Pinanganak ka ba sa 9? Gen Z ka ba or millennial?
1: Nasa boundary na lang po.
0: Ah, nasa boundary ka.
1: Yeah.
0: Ng ano. So, bali, mga na, I'm assuming nasa late 90s ka din.
1: Yes po.
0: Yung. So, ibig sabihin na abutan mo rin talaga yung peak, no, ng ano, na itong mga bandang ito. Para sa'yo, what about the 90s? Yung namimiss mo at gusto mong ibalik ngayong 2020s?
1: Okay, siguro marami makaka-relate dito, no? Kasi napapansin ko nung 90s, kapag may fandom, talagang ano eh, nag-e-effort yung mga tao na bumili ng CDs,
0: yes,
1: ng posters. Yung talagang mararamdaman mo, makikita mo, makifeel mo na fan talaga sila. Kasi ngayon, ang dali na lang i-access, so
0: ng music,
1: hindi
0: no?
1: Ka, oo, hindi ka gaya dati na ma-appreciate mo talaga yung effort ng tao.
0: Yan, tama ka dyan, no? Alam mo, napansin ko rin yan ngayon, ha? In the present, napansin ko yan sa mga ano, naging fan ng K-pop. Diba?
1: Mm.
0: Yung mga albums, kaso ngayon na meron na rin mga photo cards. And nakikita ko rin siya sa P-pop currently, no? With Beanie especially. Diba? Kaya ibalik ang ano, mga ganong klaseng fandoms, no? And sa mga ka-vibes natin dyan, para kay Lian, baka may gusto kang batiin sa oras na to.
1: Okay, binabati ko yung family ko na nasa Pangasinan ngayon. And shout out din pala sa Zelda community. So, group kami ng mga indie artists mostly. So, andun lahat ng mga singers, songwriters na ayun, active sa pag-join sa open mics and pag-share ng talent with everyone. Thank you rin sa 92.3 FM, no, kasi yung first guesting ko ay noong March, no, sa program na Sessionistas.
0: Naging kay, point ka rin ng Sessionistas!
1: DJ Seidel and DJ Kim.
0: Kaya pala, ang galing mo kumanta! Sabi ko, ano eh, bakit tunog boy band tong si Lian? Ayan, sa mga ka-vibes natin, pwede niyo po siyang hanapin sa mga social media accounts niya. Ayan, baka naman gusto mong i-share kung saan ka pwedeng mapakinggan, Lian.
1: Okay, so ayun, you can follow me on Instagram. So, it's Lian, Lima Echo Echo Alpha November _ music. And sa TikTok naman, _ Lian Music. So, nag-upload ako doon ng covers, ganyan. And you can stream also my songs on Spotify. So, ang artist name ko ay Lian din. So, yan. L-E-A-N. So, ayun po.
0: Ayan, thank you so much, Lian, sa pag-share sa amin ang iyong talent. And of course, no, sa pagtawag dito sa ating programa. Thanks for singing along with us. And sa mga ka-vibes natin, sana nag-enjoy rin kayo. Palakpakan natin muli, Lian from Sampaloc, Manila. Thank you so much! Ayan, sa mga ka-vibes natin, ayan, sa oras na ito, magbaback tutugtugan na tayo. Ayan, kung nabitin kayo, don't you worry, dahil dito pa naman sa ating programa ay talaga namang yung mga kanta natin makakasing along at makaka-vibe nyo. Kaya ikaw, kung meron ka din gustong i-dedicate, no, sa special someone, be it friends, family, or partner mo, pwede ka ulit tumawag dito. Ang numero natin, 0954-406-1967, para sa ating segment na tinatawag nating I Dedicate Kate for you. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, again, ang numero 0954-406-1967. At sa oras na to, magbaback tutugtugan na tayo. Kaya naman ito, ang next song natin is something naman that defined the 2010s. Kung noong mga late 90s, meron tayong NSYNC and meron din tayong Backstreet Boys. Noong 2010s naman, we have One Direction. Kaya sa mga ka-vibes natin na nakakaalam ng kantang to, feel free to sing along. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Sintunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya.
1: Wala munang matutulog.
0: Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
2: He's our great singer.
0: I Diva Night.
3: Sabihin mo ang pag-ibig ko.
0: I Diva Night with DJ ID.

0: 92.3 FM Arc, Vibes Sound Trip, and that was Ben and Ben with the song called Paninindigan Kita. Diba? Sana all pinaninindigan. Sa mga ka-vibes natin, welcome sa third and last hour ng programang iDiva Nights. Dito yan syempre sa 92.3 FM Arc, Vibes Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Vibes. Once again, ang oras natin 8:22 ng gabi at mga ka-vibes, paninindigan ko kayo. Ako nang bahala sa good vibes and good music niyo up until 9 PM ngayong gabi. Kaya naman samahan niyo ako sa mga ka-vibes natin na tumawag kanina at nakikanta dito sa ating programa. Naku, maraming salamat. And kung ikaw ka-vibes na inspire ka sa mga songaris natin kanina, kahit na tapos na ang ating mga featured song segment, meron pa din tayong isang segment na tinatawag na I Dedicate for You. Kung saan pwede kayong tumawag dito sa ating himpilan, ang numero 0954-406-1967. At pwede kayong mag-dedicate, kumanta live on air at mag-dedicate ng kanta. Kahit kanino nyo man gusto, di ba? Sa iyong loved ones, sa family, sa friends, pwede rin sa kapitbahay. Whatever your heart desires na kantahin, pwedeng-pwede. Kaya naman ikaw ka-vibes, kung meron ka naiisip sa oras na ito, naku, saktong-sakto ito para sa iyo. And syempre, no, sa mga ka-vibes natin dyan, tuloy-tuloy pa rin ang good vibes and good music dito sa programang iDiva Nights. Kasama niyo po ako, DJ ID, sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip. Ang oras, 8:23 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
1: Ang look.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ikaw ba ay single? Taken? May ka-talking stage o waiting stage? Healing era na ba? O moving on na? Yan ang usapan na pupusuan ni DJ Alex.
2: DJ Alex.
0: Sa Heart Speaks. 9 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Sa 92.3 FMR. Ang inyong kabay sa South Trip.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Night.
6: You are a great singer.
5: I-Diva Night.
7: Sa pihikmang pag-ibig ko.
5: I-Diva Night with DJ ID.

0: Sintunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya.
1: Wala mulang matutulog.
0: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: Kavibes! FMR Kavibes sa Sound Trip. Oras natin 8:44 ng gabi. At kamusta naman ang ating mga Kavibes all over Metro and Mega Manila sa oras na ito? Ayan, nakauwi na ba ang lahat?
5: Oh.
4: Siyempre yung mga chopper natin, mga konduktor at siya, mga ilang commuters dyan sa biyahe pa ngayon, lalong-lalo na yung mga graveyard shifties natin on the way na sa trabaho. Ayan, ingat kayo mga Kavibes, and alam ko nagsisimula pa lang inyong araw, kaya naman simulan nyo na yan with 92.3 FMR. Nako, sa mga ka-vibes natin dyan na gusto ipagpatuloy, lalo na sa mga commuters natin na gusto ipagpatuloy ang pakikinig dito sa ating stasyon. Ayan, hindi lang syempre sa inyong mga sasakyan o kaya naman sa jeep, sa bus, patayoy napapakinggan din of course sa ating FMR app. I-search nyo lamang search nyo lang ang FMR Philippines sa ating Google Play Store, at nandyan kami para naman mapakinggan nyo kami anytime and anywhere. And as for our program mga ka-vibes, magbabalik po ang programang iDiva Nights tomorrow 6pm to 9pm, same time, same frequency. Maraming salamat sa mga ka-vibes natin na tumawag, sa mga songers natin ngayong araw na ito. Thank you for making my midday ngayong midweek very, very, very fun. Siyempre, nag-enjoy ako kumanta ng mga hits noong 90s, dahil ang kinanta natin is I Want It That Way ng Backstreet Boys at Halik ng AGs. Napakamamaw na mga tumawag sa atin ngayong gabi. Kaya naman maraming salamat at isang malakas na palakpakan! And tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music, dahil up next na po ang programang Heart Speaks kasama ng pretty girl Alex Baltazar. Kaya naman ka-vibes, huwag na kayong maglipat ng stasyon. Dito na tayo up until 12 midnight for more good vibes and good music. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang oras natin, 8:46 ng gabi. Iyat!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
7: ACS
8: 92.3 FMR,
9: favorite music radio.
8: Ka-Vibes!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR.
2: Ka Vibes sa Soundtrip.

0: ba?
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
4: Yup!
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
2: Ang

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
1: Ang lupet!
4: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Peebo Bryson with Love Always Finds a Way. Naniniwala ka ba dyan? If there is a will, there is a way. Lalo na kapag mahal mo ang tao. Dahil kahit na anong hirap pa yan, talaga namang hahamakin mo. Parang itong baha na talaga namang naranasan natin sa maraming parte ng Metro Manila at iba pang karatig na probinsya, no? Susungin mo, masundo lang yung jowa mo. Wait ka, Vibes, ang oras natin, ha? It's 9:16.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
0: ACS! At syempre sa pagpapatuloy nga natin, Ka-Vibes, ikaw pa rin ay nakatutok dito sa ating programa, This is Heart Speaks. Kasama mo ako, I'm Alex Baltazar, and we have 3 hours para magkwentuhan kung ano-anong kwentuhan ito, kung meron kang nais i-confess sa atin. O, hindi naman kailangan kasalanan, pero pwede rin naman dahil hindi ka namin huhusgahan. Nasa ang party ka man ngayon ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao, syempre napapakinggan mo kami ng live. At ito na nga ang safe space mo kung saan pwede kang maglathala ng kung ano man ang iyong nararamdaman. Uy, na-elas estuloy ako kay Peebo Bryson. Kamakailan lang, diba, siya nga po ay pumanaw na. But kahit na siya ay wala na sa mundong ibabaw, his songs remain alive. Dahil talaga namang minahal natin yung mga Pilipino, di ba? Ano pa ba? Ang pinakapaborito natin, If Ever You're In My Arms Again. Favorite na favorite yan, mapalalaki ka, mapababae ka. Yan ang go-to karaoke song mo. Di ba? Bakit ba kasi gusto nyo nakikipagbalikan sa mga ex nyo? Bakit kasi nauso yung kantang yan? Yan tuloy, ang daming nagka-comeback. Nagka-comeback kahit na maling tao. Nagka-comeback kahit na ang toxic-toxic naman. Bakit ba tayo naiipit sa ganong cycle? Diba? Kasi siguro, no, yung utak natin, naka-wire siya na mag-hold on doon sa relief, doon sa sarap ng pakiramdam na naibibigay sa atin kapag nag-sorry na yung tao o nagkabati na kayo. Aminin mo, pagkatapos mag-away, pagkatapos magkatampuhan, tapos maulan ng ganito, diyan mas masarap magmahal. Diyan mas masarap hagka ng iyong minamahal. Dahil konting away, tampuhan, pero babawiin mo naman ng sobrang kilig at syempre sobrang pagkaligalig. Pero kung ako sa'yo, huwag ka na dyang maghintay ng away, huwag ka nang gumawa pa ng pag-uusapan at pag-aawayan dahil sa dami ng problema ng lipunan ngayon. Kalimutan mo na muna yung mga selos-selos na wala naman talagang ebidensya. Ini-stress mo lang ang sarili mo, ha? Di ko sinasabing huwag mong problemahin yung issue nyo ng jowa mo o ng asawa mo. Pero ang akin lang, baka naman kasi ini-stress mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi pa naman kumpirmado kung totoo. Dami kasi nating nakikita sa social media, no? Oras na pag-usapan mo lang yung selos, cheating, magugulat kayong algorithm mo, lalabas na dyan yung mga pinag-usapan nyo ng friend mo. O di yung utak mo tuloy ngayon na nag-overthink. Ano nangyayari? Lalo kang nafe-feed na mag-isip ng mga masasaba at negatibong bagay. Pero sa akin lang naman, paalalang kaibigan, bago mo siya awayin, screenshot ka muna ng ebidensya. Hindi pwedeng nakabase lang sa intuition, doon sa gut feeling o pakiramdam. Sa mundo ngayon, nauso ang fake news, dapat palaging may ebidensya. Ayun na nga, kaya huwag ka muna dyang mang-away hanggat wala ka pang pieces of evidence. Hindi evidences, ha? Although wala namang mali kung evidences ang sinasabi mo. Kasi parang ano, no? Parang pangalan ng banda yan, Bring Me to Life, Evidences. Hindi naman wala yun. Oh, the pieces of evidence. Diba? Para alam nung jowa mong nag-research ka talaga. Anong evidences ka dyan? I have pieces of evidence. Meron ako mga screenshots. Dati, no, hindi naman uso yung mga screenshot. So, ang tanong ko, dun sa mga kananayan, paano nyo nalalaman? na niloloko na pala kayo ng mister nyo, wala namang screenshot nung araw. Ay! Oo, mas ano daw noon, mas lantaran dahil mahuhuli mo talaga. Wag naman, sakit noon. Pero hindi ko kayo sasaktan ngayong gabi. Syempre magsasama-sama pa tayo up until 12 in the morning. Kaya naman for now, let's head back to more of the songs, Boyzone, with this song called... Ito na. Kailangan mo ako dito sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes sa Soundtrip.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Solid Kaban
0: 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio
0: Ka-Vibes.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, Sound Trip, Jordan Hill with Remember Me This Way. Sana nga, no, maalala ka pa rin ng taong minsan eh sinabihan mo ng I love you, hindi yung pagkatapos ng lahat-lahat. Pagkatapos mo ibigay sa kanya ang alin, ang property mo sa Bataan. Hindi. Pagkatapos ng lahat, di ba, para bang nakalimutan ka na. Minsan it's crazy pag inisip natin na ang tao, ang relasyon natin sa iba, pwedeng we can go from strangers to friends, from friends to lovers, and eventually from lovers, laga pa kayo bigla sa strangers. It's as if hindi kayo nag-exist sa buhay ng isa't isa. Pero dapat nga ba ganoon talaga ang pagkalimot? Ganoon ba talaga dapat ang pag-move on? That you have to forget the person. You have to really cut your ties with the person para daw ikaw ay tuluyang makausad. Because if not, at patuloy pa rin ang inyong communication, it will be hard for you na bumitaw ng tuluyan sa kanya. Ako, naniniwala ako dyan. Diba? At ang mga eksperto din naman, yan ang sinasabi na if you really want to completely move on from someone, kailangan putol na yung communication. Kasi, di ba may mga pag-aaral na it takes 21 days to develop a certain habit. So, ang hindi pagkausap sa taong mahal mo can also be developed as a habit. So, let's say, bigyan mo yung sarili mo ng 1 month. No contact kayo, di ba? Dahil nag-move on ka, iniwan ka, nakipag-cool off sa'yo. Pero ikaw, you've decided to go on and just move on. Pwede yun, epektibo yun. Pero ang tanong kasi dyan, paano mo sisimulan? Eh palaging yung first step ang pinakamahirap. Yung desisyon na bibitaw ka na, yung desisyon na bukas, wala ka ng good morning na marireceive sa kanya. Yung desisyon na, kaya ko ba to? Talaga ba? Final na? Eh isang text lang niya, iba yung payapang nadadala niya sa buhay mo. Alam mo, the next time na ma-feel mo yung comfort at relief after niya mag-cool off, after niya mag-sorry sa'yo, pero pakiramdam mo, para bang paulit-ulit na lang yung toxic cycle, ask yourself, is this the kind of life that you want to live? Oo, nararamdaman mo yung relief. Masaya ka, nag-sorry na eh. Masaya ka kasi nagkabati na kayo eh. Pero ano, uulit lamang din ito. Ibig sabihin, nag-hold on ka lamang doon sa pakiramdam na may sense of comfort siyang naibibigay sa'yo kapag nagkabati na kayo. Pero doon sa mga pagkakataon na nagiging toxic kayo sa isa't isa, do you even realize na paulit-ulit na lang at naaapektuhan na rin yung ibang aspeto ng buhay mo? Okay lang naman ang magmahal eh. Pero yung aksayahin natin yung panahon at oras natin sa maling pagmamahal. Doon siya nagiging risky. No? Kasi baka mamaya, sa halip na you're busy doing something else, something productive for yourself, eh baka nabihag ka na ng tuluyan ng maling tao na ang dulot lamang sa buhay mo ay saktan ka at sayangin ang oras mo. So tingnan mo, humarap ka dyan sa salamin. Pag naghilamos ka, nag-toothbrush ka. Kasi dapat inuugali mo talaga mag-toothbrush gabi-gabi. Para dyan, haharapin mo yung sarili mo, di ba? Ngingiti ka, yung ngiting tagumpay pagkatapos mong makiskis lahat ng ipin mo. Humarap ka sa salamin, tapos sabihin mo, this is my time to shine. O, porque yung ngipin mo, di ba? Shining, shimmering, splendid. Hindi, pero real talk, no? Harapin mo yung sarili mo sa salamin. Yan ba yung gandang gusto mong masayang sa maling tao? Harapin mo yung sarili mo at kausapin mo yung sarili mo. Ate, kuis, yan ba ang gusto mo? Yung pinapaasa ka ng maling tao? Hindi, hindi mo yan gusto because you are more than that. At siguro, no, isa ring paraan talaga para tayo ay completely makamove on. Alamin mo yung value mo. Sabihin na nilang mayabang ka, sabihin na nilang maere ka, sabihin na nilang masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. But sometimes you have to own it. Diba? Fake it till you make it. Ang atake mo dyan. Maski alam mo sa sarili mo, emotionally you're vulnerable, emotionally you're still longing for his or her presence, pero panindigan mo yung desisyon mo. Dahil kung hindi,
Wala namang ibang bubuhat sa'yo. Wala namang ibang aakay at tutulong sa'yo. Your friends, nandyan sila, mapapagkwentuhan mo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Good thing we're here sa Heart Speaks. This is Alex Baltazar at ako ang iyong mga kasama up until midnight. Kaya naman, balik muna tayo to more of the songs. In sync with this, I promise you. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Oy, ma-in-love tayo ha! At sabayan nyo yung music na to if you know the song. Huwag mo ko iwan, dyan ka lang. Ka-Vibes, ang oras natin.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Fest!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes sa Saldre!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes. Sa sound trip from Christian Bautista. Sa kanya awiting The Way You Look At Me. Ikaw ba? Sino ba ang katitigan mo ngayon? Wala, ito, sarili ko pa rin. Okay lang, at least, ba? Diba? Sa pagtitig mo sa sarili mo, nakikita mo. Yan yung ganda, yan yung guwapong hindi dapat sinasayang. Kaya stop wasting your time on the wrong people. At matuto kang maniwala sa sarili mo that you're worth it. Kaya, ba? Diba, huwag mo kabulin masyado. Kaya lumalakas ang loob eh. Kapag kasi nakita ng iba na masyado mong hinahabol, eh masyado nilang bet yan. Nako, speaking of bet, syempre, ito naman talaga yung pinaka-inaabangan natin kaya ito na ulit yung ating sound system. Ayan. Dahil magbabasa na tayo ng mga komento nyo sa ating official Facebook page sa 92.3 FMR Manila. And it says here, meron tayong anonymous sender na comment, hello, DJ Alex, I'm a guy truly wanting to court someone. Ay, gusto manligaw. Pero shy type ako. And then I got hold of her socials. Gusto ko sana siyang i-chat or i-message. Pero hindi ko alam kung paano kung sisimulan. Side note, hindi po pala siya pala post and hindi rin siya nagno-notes. Any tips po, DJ Alex? Ayoko naman kasing matag as a creepy guy kapag bigla-bigla na lang po akong nag-DM or message. Thank you, DJ Alex. Alam mo, totoo yan. Diba, yung bigla na lang may magme-message sa'yo, hindi mo alam saan nila nakuha yung lakas ng loob. Hey, baby, ganun na agad? Pero siguro naman, kuya, hindi ka naman siguro ganun na hello, baby, hello, gorgeous. Because while other women might appreciate that, karamihan talaga makikripihan. Pero itong sabihin ko sa'yo, alam mo yung creepy na yan, minsan nakadepende yan sa perception ng tao, sa perception ng babae sa'yo at kung paano kanya tingnan. Oo, sad to say, no? Medyo may katotohanan yung sabi nila, bakit ganun kapag guwapo o macho yung nagpapacute sa'yo? Aw, kilig! Pero kapag hindi mo bet, parang hindi pasok sa banga, physically, di ba, yung appearance niya, eh, hindi mo masyadong tipo, parang stalker ang labas. Parang ang creepy ng labas, yung tipong ipapabarangay mo, maski wala namang ginawa sa'yo, nag-high lang. Oo, alam mo, minsan unfair talaga ang mundo pag inisip mo, di ba, na base lang ba sa itsura, ganito mo ko mapoperceive, ganito mo ko itatrato. Diba? Makikripihan ka sa akin. Kaya, kung yung sinasabi mo sa akin na nanghihingi ka ng tip kung paano kang hindi magka-come off as creepy, sa totoo lang, ikaw lang ang pwedeng makasolusyon dyan. Diba? Dahil hindi naman ako ang may control ng perception sa'yo ni ate or kung paano kanya titingnan. Pero ito nga ang sasabihin ko sa'yo ng buong katapatan, madalas, kung makripihan yan sa'yo, ibig sabihin hindi kanya tipo. Oo, medyo diretso, no? Sorry. Baka parang masakit. Hindi ko sinabing porke hindi ka tipo o hindi ka pasok sa banga, eh, nget pa ka. Hindi ganon. Wala namang nget pa sa mundo. Sa totoo lang, sa sobrang high-tech ng science ngayon, lahat kayang gumanda, lahat kayang gumwapo. Huwag ka mawawala ng pag-asa. At saka alam mo, pinaka nagpapaganda sa lahat, yung puso mo talaga, dahil kahit gano'ng kakaartistahin, kung wale yung ugali mo, wala, talagang hindi ka din lalapitan ng tao kung saan kang lalayuan. Pero sa'yo, no? No? Talagang shoot your shot. Yun lang ang masasabi ko. Shoot your shot because kung mag-come off ka as creepy, at least alam mo na, hindi kanya tipo. Diba? Pero kung mag-high ka dyan, syempre wag naman yung parang creepy na stalker na, hello, I've been stalking your socials. Pero minsan nga, kahit ganun ang atake mo, kung bet ka talaga ng girl, oo, talagang re-replyan ka naman. Pero marami at ang probability na hindi kanya replyan ay mataas kapag hindi kanya tipo. I'm sorry kung medyo harsh, no? Pero again, paalala lang, hindi ko sinasabi na wala kang itsura. Hindi lang nagmamatch kung ano yung standards na sinet niya for herself, hindi niya sa'yo yun nakikita doon sa physical appearance mo. Kasi may mga tao naman talaga na gusto, di ba, moreno, gusto chinito. Eh paano kung hindi ka nga talaga pasok sa banga? Ibig sabihin, kailangan mong mas mag-effort. Paano niya makikita yung ibang aspeto pa ng katangian mo? Kasi pwede naman yun eh, kung hindi mo makuha sa itsura, kunin mo sa ugali, kunin mo sa pakisama. But the problem is not all the time
meron tayong privilege or meron tayong opportunity to do that. Parang opportunity. O, tandaan mo yung opportunity. O, hindi all the time meron tayong pagkakataon na gawin yun. Diba? Kasi hindi mo naman siguro yung kasama sa trabaho. Unless na lang talaga, eh meron kayong common ground. Meron kayong iisang lugar na napupuntahan. Alam mo, magka-run club kayo. O, nagkakasama kayo sa homeowners association. O, nagchichismisan kayo sa tindahan. Diba? Yun lang talaga. Pero kung sa chat lang ang puhunan mo, eh medyo malabo-labo talaga. Kung hindi niya tipo yung itsura mo, hindi ganyan re-replyan at magka-come off ka as creepy. Kasi ako may mga ganyan din ako experience, di ba? Makapunta ka sa spam, sa message request, magugulat ka talaga lahat ng klase ng lalaki. Di ba? Mag-hi sa'yo, mag-hello sa'yo. Hindi ko sinasabing ang haba ng hair ko. Parang ganun lang. Hindi. Nag-hello sila, di ba? Pero ako aamin ako sa inyo, kapag medyo may pogi, hindi naman nire-replyan ko kasi ayoko rin talaga nakikipagkilala online. Ako, preference ko yun, no? Pero pag nakita ko, ay medyo gwapo ha, mapapastok ako ng konti. Konti lang. At kahit naman gwapo, hindi pa rin ako magre-reply. Siguro thumbs up lang. Ah! Konti lang. Oo, wag mo nang give na give, ba? Diba? Pero meron. Kung baga mapapastok ka ng konti, makukuha yung attention. Pag talaga, ano ka, gipo ka, ba? Diba? Pogi ka. May itsura. Malungkot no, parang sa itsura lang tayo lahat tumitingin. De, based on psychology naman talaga, even if you ask Cherubim na ating psychologist dito sa roster ng ating mga talents, ano talaga, sa itsura talaga, unang natitingin ng tao. Pero again, no, hindi ito long-lasting. It can fade, lalo na kung ang ugali mo ay talagang hindi ka aya-aya. Diba? Kasi paano mo pakikisamahan ng tao na sobrang swapang ng ugali, sobrang sama, gwapo nga, yayakapin ka nga, pero imagine mo, hahagkan mo yung taong, diba, binabastos ka, tao na hindi ka nire-respeto, parang hindi mo kaya, parang hindi ka rin maano dun eh, hindi mo rin mararamdaman yung init dun, mas masarap yung alam mong bubulungan ka sa tenga mo, mahal kita, sabay haplos, diba? Yun lang naman lahat ang gusto natin. Bukod sa mapanagot ang mga may kinalaman sa baha, ang gusto talaga natin is yung mahalin tayo, yakapin tayo. Wala na nga sa requirement ang itsura. Oo, gusto mo lang mayakap ka. Dahil pag naman umikit ka, di ba? Pag ginawa nyo na yung mga ganyang bagay, kinis mo, hinag mo, di naman mulat yan eh. Hindi ka naman dilat, di mo naman titingnan, macho ba to, hindi mo naman titingnan, gwapo ba to, chinito ba to, nakapikit mong ginagawa yan. Kasi ganun ang pagmamahal. When you express love, you don't look at the person's physical appearance, you feel the love inside. Nararamdaman yan sa loob, di ba? Kaya kapag hinagkan mo ang tao at dinama mo yung presensya ng pagmamahal niya, pumipikit ka sa sarap. Kasi ang sarap lang damhin ng pagmamahal. Oo, 'di ba? Eh kung pogi pala, ba't ka pumikit? Sinayang mo itsura ng pogi, 'di ba? Kasi it doesn't matter. Pogi ka? Hindi kita bet, pero pag nakuha mo ang puso ko, sayong-sayo ako. Oh, minsan, oo, minsan hindi, grabe. Ano nga yung kantang 'yon? Silent Sanctuary, oo, sayo, 'di ba? Oo, pag naging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Ang ganda nun. Parang gusto ko tuloy patugtugin yun. Pwede ba? Magre-request ako sa sarili ko. Oo, sige. Kasi gusto ko yun eh. Oo, ako na yung nag-decide, diba? Ang ganda kasi nung song na yun. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. O ikaw kuya, try mo na rin, diba? Baka sakali na pag nagtapat ka sa kanya, maging kayo. Tapos, sayong-sayo na siya. Sana nga. Kaya para sa iyo itong next song natin, Kuya. And good luck sa inyo. Sana ma-shoot mo yan sa banga. Pero pag na-shoot mo, gentle lang ha. Ay! Ay, ang oras natin, it's 10:24. At ikaw ngayon nakadutok pa rin sa 92.3 FMR Manila. Dito pa rin sa Heart Speaks. With yours truly, I'm Alex Baltazar. And here it goes! Silent Sanctuary with sayo. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, Ka Vibes, sa Soundtrip. This one's for you, Kuya. Kuya.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes
1: ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR Ka vibes sa Saldrin.
3: At ka-vibes, ikaw nga'y nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, ka-vibes sa Sound Trip. Ang oras natin, it's 10:45 at tayo'y nagpapatuloy. Siyempre, dito pa rin naman sa ating programa. Kumusta ka ba? Ito pa rin ang Heart Speaks with yours truly. I'm Alex Baltazar. At ka-vibes, sa ating pagpapatuloy ay atin nang babasahin. Ito na naman ang liham natin. Sige, it says here, ayan, magandang gabi po sa iyo, DJ Alex. Sino po sa tingin mo ang unang nakakausad? Yung taong piniling bitawan ka or yung taong binitawan? Ayun naman, so ibig mo ba sabihin yung nang iwan o yung naiwan? Aray, ang sakit naman yan. Well, parehas na masakit, hindi natin may pagkakailayan, no? And I think hindi naman na tayo para ikumpara pa sino ba ang mas nasaktan. I think yung masakit na fact na kailangan nating harapin at tanggapin, tapos na, wala na. At regardless kung sino unang makamove on sa inyo, wala na eh. Tapos na, so wala nang bearing yun. Kahit na ikaw umaasa pa dyan, pero kung yung isa naka-move on na, wala ka magagawa. But since the question is, sino ba yung nauuna? Is it yung nang iwan or yung naiwan? Well, ang sabi nila, no, napapanood ko lang din naman to sa mga reels, na kung sino raw ang nang iwan, sa umpisa siya talaga yung masaya. Kasi nakuha niya yung freedom na gusto niya eh. Diba? Halimbawa na lang si lalaki, matagal na palang gusto makipag-break kay babae, diba? Pero hindi niya matimingan. Hindi niya masabi yung totoo niyang nararamdaman. Kasi ang hihinayang din naman dun sa taon na pinagsamahan, pero ang totoo alam niya sa sarili niyang hindi siya handa na i-take to the next level yung kanilang relasyon. To make it something more serious. Something na magko-commit na talaga na panghabang buhay. Kasi yung iba okay sila dyan eh, jowa, okay ako, diba? Pero yung, teka lang, bakit biglang may kasal na yung gusto? Nag-iiba ang timpla nung iba minsan. Diba, parang sila yung kusang tatakbo, narinig lang yung salitang kasal, napag-usapan lang yung wedding gown, napag-usapan lang ang kasal ng mga kaibigan nyo. Pakiramdam niya, nagpaparinig ka. Ang tao kapag walang plano talaga sa'yo, iisipin niyan. Gugustuhin niya na kumawala at tumakbo dun sa ideya na ini-introduce mo sa kanya, which is yung kasal. So sa inyo, no, halimbawa na lang, kung si lalaki matagal nang gusto makipag-break, he's been yearning for that. Gusto niya yon. Di niya lang alam paano niya gagawin sa'yo, di ba? Paano niya sasabihin sa'yo how he's gonna break your heart. At least, di ba, kahit papano, iniisip pa rin niya, ayoko masaktan. Oo, pero pinaplano niya na yan. So pag nag-break kayong dalawa at iniwan ka na niya ng tuluyan, sa umpisa masaya, 'di ba? Nakuha yung gusto eh. 'Di ba? Kung ano man ang dahilan kung bakit siya umalis at nang iwan, siguro may third party or kahit nawala. Kahit papaano, parang may sense of relief na finally. Nasabi ko na, 'di ba? The hard part is over. Tapos ikaw naman 'tong naiwan. Ang sakit, diba? Hindi mo alam kung saan mo pupulutin yung lakas ng loob na magpatuloy. Kailangan mo pa rin magtrabaho, kailangan mo pa rin magpabibok, kailangan mo pa rin mag-provide para sa pamilya mo dahil breadwinner ka. Kailangan mo magpakatatag, basically. Pero kasabay nun yung pangungulila mo dun sa taong bigla ka na lamang iniwan. Ganun kasi yun eh, kapag abrupt ang pag-alis ng tao sa buhay mo, para bang ang utak mo hahanapin. Asa na yun? Asa na yung taong nagbibigay sa akin ng comfort? E paano pa pag ginawa mong tahanan yung taong yan? Diba ang team song nyo pa, Tahanan by Adi? Adi ano na, yung tahanan mo bigla kang naging homeless, parang ganun ang dating. Saan mo hahanapin? Saan ka uuwi? Pakiramdam mo you're lost because nawala yung tahanan mo na itinuturing sa buhay mo. Paano pag nangyari yun na bigla na lang, diba? Sino nga ba ang mas nasasaktan? Sa umpisa, ikaw, syempre. Ikaw na naiwan, ikaw ang mukhang kawawa, ikaw ang iiyak, ikaw ang maghahanap ng mga kaibigan na makakausap. Actually, hindi nga iyak ang ginagawa, ngawa ang ginagawa. Diba? Iyak lang ng iyak. Hanggang sa eventually you realize, after a few months of crying, of keeping it to yourself, of talking to your friends about it, marirealize mo na lang, suddenly it gets better. Every day you wake up with no tears, umiyak ka man, pero hindi na ganun kadami. Yung pag-iyak mo, yung pagluha mo. Dahil nare-realize mo unti-unti, yung void na nawala sa buhay mo when he left you, sa pamamagitan ng mga bagong tao, bagong aktibidade sa buhay mo, napupunan yung iniwan niyang void, yung iniwan niyang gap, yung iniwan niyang space sa puso mo, until eventually, you're able to recover. Habang siya, again, no, hindi man natin alam ano rason, pwedeng may third party, di ba? And eventually, kung may third party, ma-realize niya, oh, hindi naman pala to ganun kasaya as I imagined. Di ba? Hindi naman pala siya yung mahal ko. Pwedeng oo, wala na siyang, syempre, pakiramdam na he wants to reconcile his relationship with you. Pero yung realization lang na, wait lang, iniwan ko yung taong nagmamala sa akin, yung taong mahal ako for this, eh hindi ko naman pala mahal. Then suddenly, it hits you. Regret comes rushing in. Tama ba yung decision ko? Na pinagpalit ko yung panghabang buhay sana para sa pansamantalang kaligayahan. Di mo nga matawag na kaligayahan eh. Nasa gitna ka lang pala ng sarap. Kaya ka napasabi ng wow, ang sarap magmahal. Uy, kaya next time ah, kapag nagmahal ka, tapos parang puro ang adjective na ginagamit mo, ang sarap. Ang sarap magmahal, ang sarap mo magmahal. Teka lang, ano ba talaga yung tinutukoy mong sarap? Kasi baka mamaya nasa gitna ka lang talaga ng literal na kasarapan. And you don't realize, you're not actually in love with that person. Pero in love ka lang dun sa thrill. In love ka lang doon sa pakiramdam na nagtatago kayo. May challenge eh, diba? Eh paano kung wala na? Ayan na, iniwan mo na yung tao na nagmahal sa'yo, tumanggap sa'yo, iniwan mo para dyan sa may thrill. Tapos after a few months, marirealize mo, ay, di ko pala masyadong type. Kaya ang sagot ko dyan, kung sa perspective ko lang naman, talagang unang makaka-move on yung naiwan. Tsaka pansin mo, diba pag nag-move on ka, aminin mo, mas madaling mag-move on kapag meron kang pilit na inaalalang paulit-ulit sa utak mo, nakapangitan ng ugali. Lahat, yung utak mo para lang makasurvive, para lang makapag-move on, iisipin mo, ano ba yung pangit dito? First few weeks, iiyakan mo yan eh. Pero eventually, yung utak mo to survive, to cope, ang iisipin niyan, sa bagay, di naman siya kagwapuhan, sa bagay, hindi nga niya ako binibigyan ng flowers, at dyan na, unti-unti mo nang mauungkat lahat ng mga pangit at negatibo dun sa karelasyon mo. Sa bagay, iniwan nga niya ako. Sa bagay, hindi nga niya inisip na masasaktan niya ako. Sa bagay, pinagpalit nga niya ako. Madaling mag-move on. Kapag merong pangit na bagay kang aalalahanin tungkol sa ex mo na nang iwan sa'yo. Pero imagine, di ba? Moving on from someone who didn't do you wrong. Walang ginawang mali sa'yo. Anong iisipin mo? Wala. Puro panghihinayang lang ang mararamdaman mo in the end. Kasi manghihinayang ka na sayang. Mabuting tao pala yung pinakawalan ko. Madaling mag-move on. Kapag aalalahanin mo yung mga bagay na pangit, yung mga bagay na nakapagdulot ng sakit sa'yo. Pero siya, paano siya mag-move on? Yung akala niyang nakawala siya sa'yo. Sa huli, sa kanya marirealize, hindi pala tama yung naging desisyon ko. Walang ginawang mali sa akin tong taong to para ma-deserve niya na masaktan ng ganito. Kaya yun na lang yung panghawakan mo. Naging mabuti kang tao sa relasyon, minahal mo siya ng totoo, dun sa span ng time na binigay sa inyo ng tadhana ng Diyos para maging magkasintahan at maging magkasama sa buhay. Tinodo mo ang pagmamahal At yun ang isipin mo sa tuwing may in love ka, sa tuwing papasok ka sa relasyon. Alam mo, marami nagsasabi, wag mo daw ibigay ang lahat-lahat mo. Marami nagsasabi, magtira ka daw ng konti para sa sarili mo. Totoo yan. Pero wag mo rin naman pagkamalian na baka mamaya hindi mo masyadong ipakita or itodo yung expression mo ng love. Kung ikaw yan, ikaw yan. Mahalin mo ng todo. Para sa huli, iwan ka man yan, lokohin ka man yan, wala yung ibang maaalala, kundi yung kabutihan at pagmamahal na binigay mo sa kanya. Tingnan lang natin kung baka move on yan sa'yo. Saway ganun eh, no? Parang sumumpa. Uy, grabe, nag-alawitch tayo. Hindi naman. Yun lang naman ang katotohanan. Mahirap talaga mag-move on. Kaya sana nasagot yung katanungan mo. Unang nakaka-move on yung iniwan. Kasi diba, dami kong iisipin na pangit sa'yo. Daling mag-move on pag ganun. Pero ikaw, wala kang maisip na pangit sa akin kasi pinakita ko lahat ng pagmamahal na pwede kong ibigay sa'yo. Kaya pag nagmahal ka next time, ibigay todo mo na rin. Oo, pwedeng yung ibang tao may masabi sa'yo. Masyado kang mapagpatawad, masyado kang martir, masyado ka, OA ka. Pero yung ex mo, yung taong minahal mo, ni isang kapintasan, walang masasabi yan sa'yo. Ay nako, sana naman, ka-vibes, ganun nga ang inyong pagmamahal, no? Yung hindi tumitingin doon sa kapintasan eh. Kaso, anong gagawin mo? Kailangan mo mag-move on, kailangan mo alalahanin, kailangan mo mag-cope up. Kaya, good luck na lang kung ikaw man ay dumadaan sa ganyan. Things will get better soon, no? Kagaya na lang ng sunod-sunod na pag-ulan, tingnan nyo naman ngayon. Sunshine. Sunshine na ulit ang buhay natin, diba? At narito na nga ulit. Nagliliwanag. Sana naman, no? Pero kasi bukas nag-announce sila nang wala na naman ulit na napasok, no? Oo. O sige, mag-comment ka lang sa ating official Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At aking babasahin yung inyong mga komento. Sige, hihintayin ko yan, ha? Oo, hintayin ko po yan. And thank you so much for tuning into the show. Siyempre sa mga listeners natin, nakikinig sa atin sa Bulacan, talaga namang antitibay nyo. Diba? Maski may katubigan na. Saan? Sa paa? Bukong-bukong? Tuhod? Saan ba? Oo, para tayong ano eh, no? Para tayong nagmistula na resort dyan. Kasi ako ay dyan din nauwi. Oo, nauwi. Oo, dyan din ako nauwi. Kaya nadadaanan ko din po talaga. Mag-ingat po tayo ha. At kung kayo man ay nalusong sa mga basang parte ng kalye nyo, lubog. Eh kung meron kayo open wound, make sure po na magkonsulta kayo ha sa inyong mga doktor para marsitahan kayo ng tamang gamot. Kasi uso po ang leptos kapag ganyan na baha. Ha? Kaya mag-iingat tayo. Pero ngayon, balik nga muna tayo to more of the songs. Nawa ang kinabukasan ay magdala sa atin ng pag-asa. Kagaya na lang ng song na ito from Mandy Moore, It's Only Hope, dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Sa Soundtrip. Ang lupit naman talaga. Here it is. Enjoy the song.

0: favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

mga paraan para mapanatili siya sa iyong buhay. Aray, ang sakit naman nung song na yon. From Side A with So Many Questions, dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio ka-vibes sa Sound Trip. Ano man ang iyong katanungan? Aba, we'll try our best to answer your questions. At dinami-rami ng tanong tungkol saan ba yan? Sa pag-ibig? Sa pera? Sa trabaho? Ano man yan, pag-usapan natin dito. This is your safe space. This is Heart Speaks. And I am Alex Baltazar at ako nga inyong makakasama for another hour ngayong gabi. Kumusta ba so far ang inyong Wednesday evening? Nakakakalahati na tayo ng Linggo. Diba? Ng pagtatrabaho. Eto na naman, kayod ng kayod. Pero marami sa mga nagdaang araw, wala rin naman tayong pasok. Walang pasok yung iba sa atin. Bukas, di ba, nagdeklara na naman ng PCO kanina na walang pasok sa government offices sa NCR. At syempre, yung ibang mga karatig din na probinsya, I think in Bulacan, no, yung nanay ko, wala rin silang pasok. Kaya mag-iingat po tayo. Ano man ang plano nyo tomorrow? Plano nyo mang maglaba? Eh sana nga, matuyo na yung mga lalabahan ninyo dahil lately, napakahirap talagang maglaba. No? At ang hirap din naman pumunta sa mga laundry kasi paglabas mo, may baha. So, saan ka ba talaga lulugar? Ano bang gusto nila? Laban na lang ba natin ang mga damit sa baha? Huwag naman ganon. Diba? Eh, sana nga, eh, maging maayos na po ang panahon nang sa gano'n naman. Hindi ka matawag sa opisinang outfit repeater. Sino ang nagpauso noon? Sa Mean Girls, diba? Sa Mean Girls ba yun? Oh, you're an outfit repeater. Oo, kasi pagpaulit-ulit daw ng damit. Yung iba sa atin ayaw na nag-uulit-ulit ng damit, di ba? Kasi nga gusto mong mapanatili yung imahe mo na very cool, di ba? Mayaman, may kaya, pasyonista. Pero pansin nyo, yung mga talagang mayayaman, talagang may kaya, mga nakasimple lang yan, mga basic tees, naka-t-shirt lang yan, itim, puti. Pero saan mo makikita na mayaman yan? Sa relo. Mga mamahalin, taging milyon ang relo. Pero pansin mo, di ba, kapag daw new money, dyan yung mga sobrang magarbo. Alam mo, wala namang masama eh. Kung bibili ka ng mamahalin, kung bibili ka ng branded, kasi yan din minsan yung palatandaan. Hindi para sa ibang tao eh, para sa sarili mo that you made it already. Minsan kasi kailangan mo rin ng paalala to motivate yourself more. Na nagawa mo nga to, oh. Yan pa kaya, kakayanin mo rin yan. Minsan yung pagpoporma, pagja-japorms, hindi naman yan para sa mata ng ibang tao. Hindi para tayo ay magpasikat. Kaya I understand some people why they're so fond of buying branded clothing, branded bags. Hindi naman yan para sa ibang tao. Minsan para yan sa sarili mo. Nakapag hinawakan mo, alam mo na nabili mo to gamit ang malinis mong pera. Alam mo na nabili mo to dahil pinaghirapan mo. Pinangarap mo ng minsan pero ngayon you've made it big. Diba? Minsan nga, sa totoo, original versus class A, hindi mo naman masasabi talaga agad-agad at first glance kung alin ang peke, alin ang original. Pero ikaw mismo sa sarili mo, pag sinalat mo yan, alam mo yung kalidad. Alam mong totoo. Kaya hindi na ito para sa ibang tao. Hindi na ito pagpapasikat lang sa society yung ginagalawa natin. Pero para yan sa sarili mo to keep on motivating yourself. Kaya next time na makakita ka ng tao na ano ba yan, puro branded ang suot, akala mo naman, napakayabang, huwag ganun ang mindset. Matuwa ka sa kanila kasi ibig sabihin, reminder yan sa sarili nila na magpursigi pa sila, di ba? Kasi kapag ganyan mo tiningnan yan sa lente ng pangungutsa, sa lente ng panghuhusga, ang labas niyan parang naiinggit ka. Ayaw mo naman nun, di ba? Ayaw mong masabihan na inggitera ka, inggitero ka. Kasi madalas ganun, di ba? Kapag ang ibang tao, sad to say, kapag sila ay umaasenso, hahanap-hanap yung ng paraan yung utak mo para pag-isipan sila ng masama. Bakit? Dahil ba masamang tao ka? Hindi. Kasi ang hirap tanggapin sa sarili mo na bakit sila nagawa nila, eh same lang naman kami ng effort. Alam mo, totoo yan eh. Gets ko rin naman yung himutok ng mga taong inggitero at inggitera.
Diba? Kasi tama naman eh, lumalaban sila ng patas, nagtatrabaho sila, lahat tayo nagpapakabasa sa ulan, pero ang labas, bakit parang may ibang taong mas suwerte? Bakit may ibang tao na parang mas binibiyayaan kaysa sayo? Pero alam mo, okay lang naman magtanong yan. Pero huwag mong i-feed yung sarili mo ng ganyang negativity. Ang isipin mo palagi to counter that feeling, oras nila to. Darating din ang oras ko. Matuto ka lang munang maghintay. Kasi baka kaya wala pa sa mga kamay mo. Dahil baka kapag nabigay ng advance ng universe, baka hindi mo kayanin, mawaldas lang. So siguro, no, tratuhin natin na parang ito yung oras na inihahanda tayo for that huge blessing. Pero syempre, not all the time. Ano, resiliency, titiisin natin ang kahirapan. Hindi naman po sa ganun. Diba? Minsan iisipin mo rin, baka ibang tao talagang may pandaraya, may cheating na rin na involved, kaya nila narating yung rurok ng tagumpay. Pero may ganyang kanta sa ano eh, di ba sa simbahan, doon sa mga Catholic? Anong song yon? Yung huwag mong kaingitan ang gumiginhawa. Sa ganong paraan, umunlad man sila. Ano yun? Sa likong paraan, umunlad man sila. Ibig sabihin, may iba talagang tao, let's accept it, kaya sila nakakabili ng mas maraming branded. Kasi nga, oo, may kaya nga. Pero liko naman ang paraan kung bakit nila yan nakuha. Pero huwag ka agad judger, ah. Hindi lahat ng naka-branded, agad-agad ikukonekta mo sa pagiging contractor. Teka lang! Hoy, ano ba kayo? Baka may iba pa dyan, di ba? Nangangarap na mag-inhinyero, mag-engineer, pero naaano sila, di ba? Nato-turn off, o di kaya na-discourage. Huwag naman ganun, no? Marami pa rin po yung talagang may dignidad at maganda yung kanilang kinalalabas ang trabaho. Alam mo, ako nga, kung meron akong isang wish, siguro kung hindi ako napunta sa pagbo-broadcaster, baka doon ako sa engineering. Kasi pumasa ako, second option ko siya. Actually, first option ko nga yan nung college pala. O, pumasa naman ako. Pero talagang ito ang pinili ko because this is where my heart is. Pero kung doon pala ako pumunta, ang daming lalaki. Hindi ko sinabi na, jojowain ko lahat ha, parang ang ratio daw ng lalaki ito babae sa engineering, 4:1 nung time namin, nung 2014 nung ako'y pumasok sa kolehiyo. And usually kapag ikaw ang babae, ikaw ginagawang presidente, ikaw ang queen bee nila. Di ba parang ang saya nun, ikaw lang, ikaw ang special dahil ikaw ang reyna. Oh, speaking of special, we have something special for you sa pagpapatuloy ng ating programang Heart Speaks with yours truly. I'm Alex Baltazar. Here is MYM with especially for you. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Sound Trip. Hey!

baka ang tanong mo dyan, eh DJ Alex, kung may forever, bakit kailangan natin magbabay ngayong gabi? Dahil narito na nga tayo sa pagtatapos ng ating programa this Wednesday evening. Pero hindi nangangahulugan na wala tayong forevermore. Kagaya na lang ng song and version na yan ni Juris. Alam mo, meron pa rin naman, di ba? Iba-iba ang ating interpretasyon ng forevermore. Kasi minsan maski hindi mo marinig ang isang tao, hindi mo siya makasama ng pisikal, malayo man ang inyong syempre proximity or distance sa isa't isa, pero mananatiling buhay yung pagmamahal. Minsan nga kahit, di ba, mawala na yung tao, hindi mo na alam kung saan siya mahahagilap or talagang lumisan na, mananatiling buhay yung iyong pag-ibig at pagtingin para sa taong yun. Kaya maski tayo po ay mamamaalam pansamantala tonight, syempre para magbigay daan naman muna sa kapahingahan, eh bukas naman din, syempre mananatili tayo dito sa istasyon na ito, ang 92.3 FMR Manila. Kaya I expect na mapapakinggan niyo ulit kami bukas. Uy, huwag mo ko paasahin ha. Gusto pa kitang makasama at marinig ang iyong kwento. Pero before anything else, gusto ko lang batiin yung FMR Squad Official. Na talaga namang syempre nakikinig sa atin palagi at nagsa-sound trip. At gayon din, eto basahin ko lang din ha, si Julda May Nugpo na nakikinig daw sa atin sa General Trias, Cavite. Maraming salamat also to Miguel Maranya. Uy, yun pala, inay pa lang nakikinig sa atin. Salamat. At syempre yung mga nag-comment sa ating live stream kanina, we are also live sa ating socials sa 92.3 FMR Manila. If hindi mo pa yan nalalike, please gawin mo naman, dahil sa ngayon, meron na tayong tumataging ting na 255,000 followers. Batiin natin ha, kasi medyo marami yung comments dito. Si Roque Asuncion, si Audrey Sofia Mendoza at si Prinzilian Pobato, si William Mortel, si Welia and si Gerald Mishano. Thank you! Dahil kayo ay syempre nag-spend ng oras kasama ako dito. Uy, kahapon ha, wala tayo kahapon because nag-visit po tayo sa Iloilo City. Actually, in particular, nasa La Paz tayo. Ang sarap ng bat choy. Alam mo, gantong panahon, gantong maulan, yung masarap kumain ng bat choy. Kung hindi sopas, di ba, meron kang ilonggo na kapitbahay, baka naman, ate, kuya, di ba, ang bat choy talaga, pinaghalo-halo na yan. May chicharon pa sa taas, sa ibabaw. Pero yung sabaw talaga panalo, sabaw pa lang, yummy na. Oh, nagutom ka pa. Baka mag-midnight snack ka pa niyan ha. Uy, paalala lang sa mga gusto pa dyang chumibog. Eh, magpababa kayo ng kinain bago kayo matulog ha. Total, marami naman yata sa inyo ang walang pasok bukas. Pero sa FMR, meron pa rin tayo. Kasi ganun kapag ikaw po ay broadcaster, ikaw ay nasa media. Diba, hindi man tayo performer, pero meron pa rin tayong tinatawag na the show must go on. Pero tayo hindi naman na mag-go on ngayon kasi mag-go to sleep na tayo sabay-sabay, no? Kaya kung wala mang ka-goodnightan, yung kapatid mo, sabi mo makinig sa atin. Ako na mag-goodnight sa'yo. Ikaw kuya, ba't hindi ka pa umuwi? Anong oras na ha? Talaga bang ganyan yung iyong pagsusumikap sa buhay? Ito todo mo kahit pagod ka na? O basta ha, kapag hindi na kaya, kung ikaw ay nagmamaneho, tumabi sa gilid. Huwag mo nang ipilit. Hindi sa lahat ng pagkakataon, yung pinipilit palaging masarap ha. Kapag pagod na, pag inaantok na, huwag na. Muwi ka na or magpahinga ka muna sa gilid at mag-recover ka muna dyan sa antok mo at sa pagod mo. O siya, salamat ha. Salamat dahil nandyan ka, ka-vibes. At bukas ulit, same time, same frequency. Gusto ko rin pala pasalamatan yung mga nag-comment sa ating Facebook page. Oo, anonymous man kayo, alam nyo kung sino-sino kayo, sana kahit papaano ay nabigyan natin ng kasagutan yung inyong mga tinanong, yung inyong mga pina-advice. Pero ngayon, ako, totoo na to. Let's make it real. Ang ating pagpapaalam tonight, bukas ulit ha. For now, here's the Jets with Make It Real. Ang ganda ng song na to. Intro pa lang, talaga namang aantukin ka na. Ay, tuto ka lang dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka Vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka vibes. Sa Saldrin.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.

0: Good mood siya.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 3:25. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. 3:59. Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya. Every morning!

0: Nigga Shirley.
1: Pagpapalitan yung pampapagising DJ Mamma Mia at Yoko Loko.
2: Gog-gog-gog-tong, tari-tong, people,
3: my friend,
2: Mama.
3: Really?
1: Yes. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
3: It's gonna be me or it's gonna be you. Hindi tayo sure dyan ka-vibes, pero ito ang sure na sure. Kasama mo na bet kasi ang lupet. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa soundtrack! Siyempre kasama mo na ang iyong favorite pampagising, ang programa, ang vibes, good morning! Na-miss nyo ba to, ha, ka-vibes? Dahil kasama mo na rin ang inyong favorite na kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero nagbabalik na DJ Mamma Mia! At syempre maya-maya lang din, makakasama natin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, nawag-nawag mo lang haharutin. DJ Yoko Loko is his name! Ngayon ay Webes, August 2026. Grabe, ilang araw na lang talaga, 10 o 11 days na lang ay matatapos na ang buwan ng Agosto at sasalubungin na natin ang hudyat. Hudyat talaga na malapit na talaga ang Kapaskuhan. O diba, sa lahat ng mga dinanas natin na ano man yan, na negatibo man yan, pag-ulan na pagbaha, diba? Parang kapag sumapit ang bear months, talagang napapalitan lahat yan ng pag-asa, ng good vibes talaga. As in a bonga good vibes! O diba, sa oras sa ito, 4:18 ng umaga, shoutout na muna sa lahat ng mga ka-vibes po natin na nakatutok na, ha? Kanina pa nga, alas 3:30 sa ating mga paunang musika, no? Lalo na po dyan sa may bandang 97.5 FMR Jensen. At ganoon din po sa may 102.3 FMR Bacolod at 102.3 FMR Baguio! Sa inyo mga ka-vibes at sa lahat din ng mga ka-vibes natin sa mga palengke, sa mga panaderya, ganun din po sa mga bumabiyahe na sa oras na ito, sa mga ka-vibes natin na chuper, na mga driver, driver ng bus, ikaw man ay driver din ng tricycle o kaya naman na padyak ng pedicab. Magandang umaga sa iyo, huwag mo nang ilipat yung radyo mo dahil marami tayong nakahain ngayon na Webes na tugtugan at Webes na chikahan. Para lang sa inyo yan, ka-vibes. At syempre ha, marami tayong aabangan, hindi lang mga segmenta, mga update, kundi syempre pati na rin ang inyong hulaan, dugtungan, at hindi mawawala ang inyong puksaan. Kaya naman mag-comment ka na kung gusto mo magpa-shoutout, maghanapin nyo lamang po ang 92.3 FMR Manila or 923 FMR Manila sa lahat po yan ng platform, sa Facebook, YouTube, IG, Instagram, sa Instagram, sa TikTok, ganun din po sa X. Kung gusto mong magpa-shoutout, comment po na yan dahil pwede nating mabalikan yan sa pagbabalik syempre ng inyong favorite pabagising ang program ang good vibes good morning with your one and only kulit tandem sa umaga ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maa-arriba si mama at syempre maya-maya lang din si DJ Jocloco dito lang yan si Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes sa soundtrip ang oras 4:20 na ng umaga.
1: Good vibes, good morning.
0: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
4: J-Lo! Ya tu sa, no hay más na. Mr. Worldwide! Dale, get on the flow, dale.

bibig ang tawa at saya. Every morning!

0: Edgar Shirley.
1: Pabagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog, talagang people.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Ito na nga.
0: Ano bang meron?
5: Oo, ang latest.
0: Akala
5: mo chismis, ano?
0: Lakit ka dito, dali. Alam mo ba si ano? Buntis pala. Ay,
5: hindi.
0: Ay, di pala. Iba pala.
5: Alam mo, ito nga, no, speaking of buntis, wala lang, masabi lang natin yan. Pero kasi, di ba, ang daming LPA sa labas ng par ngayon.
0: Ah, yung LPA?
5: Oo, parang hindi mo malaman Akala mo buntis, ano? Hindi naman sila nanganganak din, pero dumadami. Pero syempre nga kasi, dahil nga tabing karagatan nga ho tayo, ano, mga ka-vibes, kaya naman normal lang talaga tuwing season na ito na namumuo talaga yung mga sama ng panahon.
0: Oh, diba?
5: Diba? Kaya naman na ito ha, kahapon po, iniulat po ng pag-asa na yung isang sinasabi natin o binabanggit natin nga LPA nung nakaraan po ay tuluyan na nga po nga nag-develop into tropical depression.
0: Oh, wow.
5: At isa na po siya nga bagyong neneng.
0: So bagyong neneng na siya. Tropical depression yung kategory
5: Totoo.
0: Niya.
5: Totoo.
0: Kasi 45 kilometers per hour yung ano niya. So ngayon, yung gustiness niya, yung bugsong hangin, 55.
5: Correct.
0: So sabi dito, Mamma Mia, Joko Loko, ayan, pasabi na lang sa mga nakikinig.
5: Sige po.
0: Yung takbo nito, Joko tsaka Mia, sabi niya, 15 kilometers lang, mabagal lang siya. Mabagal. Parang yung ikaw, magtrabaho ngayon, mabagal ka, di ba, kabayos?
5: Huwag mo naman siyang ganun.
0: Ay, sorry.
5: Nakikinig na siya ng balita.
0: Nakikinig lang pala.
5: Pero ayun nga ho, ano, mga ka-vibes, ewan ko kung dito ba kahapon sa QC ay umulan din ng napakalakas. Pero doon kasi sa amin sa may Muntinlupa, ano, nung pagkatapos ideklara na bagyo na itong sineneng, biglang grabe talaga yung hangin. Akala mo signal number 2 na doon sa amin.
0: Ay, talaga?
5: Tapos sobrang lakas ng ulan.
0: Ang bilis naman ang epekto sa inyo.
5: Kaya nga, sabi ko,
0: habagat pa ba to?
5: Bagyo na ba to? Sabi ko, ano ba to? Wala pa ba tayong storm signal number? Pero wala naman nangyaring storm signal. Hindi naman itinaas ang mga signal number, no, sa ilang mga lugar. Pero ayan nga, meron talagang epekto dahil nga sa habagat.
0: Oo. So ayun nga, habagat pa rin yung magpapawalan sa buong Luzon.
5: Correct.
0: Diba? Ngayong August na to. Pero ilang ano na lang din naman, patapos na yung August.
5: Setyembre. Setyembre tuloy. Setyembre na.
0: Bare months ka na.
5: Gusto nang tapusin lahat.
0: Ayan, anyway, basta tayo ay dapat ready lang tayo sa mga ganyan.
5: Correct.
0: Dahil alam natin na ano yung act of God.
5: Tama, wow, my God.
0: Yun na lang, no, para maano yung ano, ma-divert yung iniisip. Mga ano yan ito, dahil yan siya ano eh.
5: Natural ano po kasi talaga ito, 'di ba? Natural calamities, mga ka-vibes. Kaya naman wala talaga, ayan po ay labas sa ating control. Hmm. Pero 'di ba, ito ang makokontrol ninyo, yung pakikinig sa amin.
0: Oh, naman.
5: Sa Good Vibes, Good
0: Tsaka yung pagchichismis mo, makokontrol mo yan, tigilan kasi masama.
5: Pero ito ha, share lang din namin kahit hindi niyo tinatanong, mga ka-vibes. Alam niyo po ba na extended din daw po hanggang Biyernes ang libreng towing, libreng paghatak para po sa mga sasakyang nalubog, nabalahaw o naipit po sa baha. Ayon po yan sa MMDA.
0: Ah.
5: So kung yung mga sasakyan nyo ano ay 'di ba parang na biktima kayo ng baha.
0: Ah, nalubog sa baha.
5: O nalubog sa baha yung inyong sasakyan at hanggang ngayon hindi niyo alam kung paano niyo sisimulan ayusin yan. Pwede po kayong tumawag ano sa himpilan po ng MMDA para po mapahatak ang inyong mga sasakyang na damay po sa baha na iyan.
0: Oo,
5: ha? Hanggang Biyernes o hanggang bukas, libre po ang patowing na iyan.
0: Libre, yan. Tsaka pag nag-park-park ka sa gilid, oh, libre naman, papatow ka na.
5: Pati yung sa kapit-bahay mo, ipatow mo.
0: Patow ka na, nakamba na yan. Mamataw natin ito, libre. Pinataw.
5: Ipahatak mo, di ba? Yung kapit-bahay mo na nagpapark sa harap ng gate mo, ipahatak mo sa sasakyan.
0: Libre naman eh. Punta mo na, samantalin mo na. But wait, there's more. For every three cars na to, meron kang libre. Naka-promo.
5: May libreng motor din na pwedeng pahatak. Diyos ko po, di ba? Damay-damay na talaga ito.
0: Damay-damay na. Pero naku, mukhang bababa ngayon yung benta ng mga second hand na sasakyan.
5: Totoo.
0: Kasi yung ibang manalabog doon.
5: Magulat kayo, ano? Uy, wow! Ang mura nitong
0: wow,
5: second hand na sasakyan na to.
0: Too good to be true. Hindi totoo yan, sir.
5: yung pala nalabog sa baha.
0: Pag-check mo ng carpet na, uy, may baha. Siguro na.
5: Alam mo, nakabuena maano ka, ano,
0: oo,
5: hindi
0: sa jackpot,
5: pala.
0: Ah.
5: Oo, hindi pala. Pero ayun mga ka-vibes, tuloy-tuloy lang ang ating kasiyahan dito sa ating programang Good Vibes!
0: Good morning!
5: With you are one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama Mia!
0: Kasama na ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag mo lang haharutin! Joko Loco is my name, baby!
5: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio,
5: Ka-Vibes Soundtrip! Ang oras!
0: Oras natin mga Ka-Vibes! 4:47 na, perfect!
5: Para krope!
0: Tama!
5: Really?
0: Yeah!
1: Hey. Good vibes! Good morning!
3: Chismis na naman, ang Lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 4:58. Ang lupet.
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: Sugar Shirley.
1: Samahan pa po ito yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Lolo.
2: Gokong, gokong, tarikong, kipo.
0: Perfect!
3: Perfect!
0: Tama!
3: Really?
0: Really? Yes!
1: Good vibes! Good morning!
0: Yeah! Ang lupet! Ay, Ape Almusal, what? Ame, ano, kapit pandesal, yun.
3: Ah, kapit pandesal. Yan talaga yung the best na pares sa umaga. Parang kulit tandem lang
0: diba?
3: Yan.
0: Diba? Oo, kahit nga kapit lang, tapos kami na yung kasama nyo. Okay, wow. Wow.
3: Ang mahalaga, hindi ka mabubulunan, na, diba? Habang ikaw ay kumakain ng pandesal at hinihigop mo yung mainit-init na kape.
0: Tama.
3: Kami ang inyong kasama. Patatawaning at paliligayahin ka lang namin.
0: Tama, o, kami ang inyong konsensya.
3: Kami ang inyong
0: kaya
3: konsensya
0: magbago
3: na rin.
0: Ka na. Bago ka.
3: Pero eto na ha, bago ka pa namin makonsensya, ito na muna ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa hulala!
0: Ito na ang inyong hulala for today, August 20, 2026. At sa mga nag-aabang dyan, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at manginig. Eto na nga, Aries, sumasobra ka na.
0: Oy!
3: Sumasobra ka na sa mga pagkaing bawal naman sa'yo talaga.
0: Nako!
3: Abay, kahit minsan daw, dapat maging health conscious ka, sabi ng mga tao.
0: Oo, kahit pa minsan-minsan lang, mga katulong na yan.
3: Oo.
0: Kasi dadiretso ka sa mga bawal sa'yo, di ba, na pagkain.
3: Oo, bigyan mo naman ng pahinga yung sarili mo sa mga unhealthy na mga pagkain siguro.
0: Oo, kung kumain ka ngayon ng mga, halimbawa nga, sinigang na may ano, mataba, o kaya naman yung nilaga, di ba?
3: Iba na,
0: kinabukasan dapat healthy ka, dapat crispy pata, gano'n, tapos ano, baka, gano'n.
3: Talaga binawian.
0: Maaga ka talaga niya.
3: Taurus, hindi sukatan ng tibay sa buhay ang pagpapakamartir sa isang bagay. Abay, huwag mong hintayin na ika'y bumigay.
0: Tama.
3: Tama naman. O, Gemini, magbabago na naman ang iyong isipan ng biglaan. Magbigay ka ng sapat na dahilan para kahit papaano ay maintindihan ng iyong mga ininja.
0: Oh, di ba?
3: At hinindian.
0: Oo, oh, diba? Hinindian.
3: Oh, Cancer. Makakagat mo ang sarili mo.
0: Wow.
3: Okay lang yun.
0: Sarili mo ano?
3: Oh, sarili mo. Siguro labi.
0: Ah, pangit diba? Kukuna. Kagat mo na.
3: Mahirap yan. At least hindi aso mangagat sa'yo.
0: Oo, at least ikaw.
3: Oo. Leo! Huwag mong kampihan ang maling gawin ng iyong katrabaho dahil sa susunod, babalikta rin ka nito.
0: Diba?
3: Really?
0: Babalikta rin. Iba ko siya binabalikta dyan.
3: Ah, talaga ba?
0: Hindi ko siya binabalikta sila ng ano, alam mo yan, yung magandang, ano, yung akala mo, pero magaganda pa lang, ano, sinabi pala siya.
3: Tama naman, oo.
0: Nabaliktad siya.
3: Nabaliktad. Minsan kasi yung
0: ikaw ba? Gusto ba yung binabaliktad ka? Siyempre, minsan nakakainis
3: yun. Sa akin, okay lang yun. Kasi kaya ko naman depensa ang sarili ko.
0: Sa bagay, tama. Tapos,
3: ano? Virgo.
0: Virgo,
3: magtatawanan ng mga tao sa paligid mo. Eh di makitawa ka rin para sumaya
0: buhay. Tama, ano ba?
3: Tama naman siya.
0: Parang sa tayo.
3: Correct. May ganun point siya, ha? Oo. At yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung babaligtarin rin ka pa rin, aba, hindi na mo namin kasalanan yan.
0: Ikaw na yan, no?
3: Oh. At ito kami ni DJ Joe. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang. So, wag
0: hindi naligtad with consent. Hello na kamals! Shoutout muna! Ito mga mamaya nakikinig kasi sa atin sa farm ng Resurrection Farm dyan sa may Magdala na Laguna. Sina Jason, Reyes de Jesus, tsaka syempre si Tita LV.
3: Na
0: Resurrection na nakikinig dyan sa ano, siya, Magdala na Laguna. At Uncle Sunny, maganda umaga din. Maraming salamat sa pakikinig dito sa FMR. Kavibes!
3: Magandang umaga po sa inyo dyan, ha? Sa lahat po ng mga taga Laguna. Tita LV, at salamat po sa pagtutok ninyo.
0: Oh, hinanap ka niya kahapon. Nasa
3: talaga
0: ka
3: ba? Ayun lang, bedridden tayo.
0: Oh.
3: Ang ano kasi, ang lalano sinuko eh.
0: Oh.
3: At syempre sa lahat po ng mga taga Kalamba, Laguna rin, ano, kay Kuya Catalino San Gabriel, na umaga pa lang talaga ay nakatutok na at nagbabagsakan na sila doon.
0: Wow,
3: di ba? Maraming salamat po. At syempre sa lahat po ng mga kavibes natin na bumabiyahe na rin sa mga bus, sa mga pasahero, ano, lalo po sa mga sakay-sakay ng chair transport, ng metro transport, ng De La Rosa Transit, gano'n din po ng St. Rose and GPS Transit. Diyan po yan sa may south of Metro Manila. Biyahing Ayala, Pasita po sila ha. Magandang umaga po at salamat sa inyong pakikinig. Gano'n din sa Johans at sa mga bus diyan sa may Alabang.
0: Ay, yun ba? Mga nakatutok na yan sa FMR ngayon. Marami sila. Padami na sila.
3: Tama! Talaga naman na tayo na. Ang beat na beat.
0: Ang bago niyong paborito.
3: O siya mga ka-vibes. May ikalawa kamada pa ang inyong mga kapalaran. Kaya tutok lang ha. Dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pang pagising. Ang programa. Good vibes.
0: Good morning.
3: With your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa. Pero ang aura maariba. Si mama
0: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, pero huwag mo lang haharutin. O, nakikinig si Paula. Hello,
3: oy,
0: good morning.
3: Good morning,
0: Joke lang is my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet na 92.3 FM.
0: Favorite music radio, Kavai sa Sound Trip.
3: Ang oras?
0: 5:23, perfect.
3: Well, grabe.
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
4: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: Red. 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes. Sound Trip.
1: Ang lupet!

Ang tawa't saya every morning.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Pero ang mahalaga, hindi magdidilim ang iyong paningin, ha?
0: Oo.
3: Kasi iba na yan, ha?
0: Totoo, pag nagdil, baka gutom yan. O kaya naman baka may nararamdaman ka hindi maganda.
3: Baka vertigo yan, kailangan mo na magpa-check up,
0: eh. Dumidilim ang paligid. Oh, may humawak.
3: Ha? Ha? May humawak sa...
0: May tumawag lang pala. Ba't humawak na advance?
3: Oh, eto mga ka-vibes, ha? Hindi naman magdidilim ang paningin nyo dito sa ating kapalaran dahil ibibigay na namin ang huling kamada ng inyong mga kapalaran para sa hulala.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, ang kukumpleto sa inyong hulala.
3: Sa inyong umaga!
0: Para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
3: Makinig at makinig! Oh, Libra. Si Brownie nagwawala na. Libra, may makukuha kang 500 peso sa bahagi ng inyong bahay nang hindi mo inaasahan. Tipirin mo ito dahil hanggang next cut off na yan. Ha? Grabe naman.
0: Akala ko naman, huwag mo gagastusin kay ano yan.
3: Mali mo, sa kanya rin yun. Nalaglag lang.
0: Oh, sa bagay.
3: Oh, diba? Oh. Scorpio, ha? Idadaan mo na lang sa sulat ang damdaming hindi mo maisiwalat.
0: Wow!
3: Gawin mo kung ano ang iyong matitripan na basta huwag kang magkakalat.
0: Ah, ganun pala yun.
3: Abay ba? O, Sagittarius.
0: Oh.
3: Madidisappoint ka sa iyong malalaman tungkol sa iyong kaibigan. Pero bago mo siya husgahan, isipin mo na lang na ngayon kanya mas kailangan.
0: Oh, actually, minsan.
4: Kung kailangan mo ako.
0: Sa or.
3: Capricorn, masyado mong seseryosohin ang bagay na dapat biru-biruan lang.
0: Oh.
3: Wow. Abay eh, sabi easy ka lang dahil nakakatanda yan.
0: Oo.
3: Nga naman.
0: Totoo.
3: Oo. Walang, may gamot naman dyan.
0: Ano
3: kaya
0: ba?
3: Lang mahal. Oh. Yung mga paturok-turok.
0: Oo.
3: Diba? Mahal yan.
0: Ganon yun. Oo. Kailangan na yung meron kang budget.
3: Tama. Kaya para hindi mangulubot yung balat mo agad, diba? Abay, tumawa ka lang ng tumawa.
0: Oo, tulad din sinasabi ni Mamma Mia.
3: Oo.
0: Na kailangan, kung gusto mo nang bumata ka, bata ka talaga, kailangan mo lang kumain ng mga healthy.
3: Healthy. Crispy pata.
0: Yun, tama. Mga nilaga, mga hipon, maaga. Babata ka talaga, mabawala sa mundo.
3: Ay, Diyos ko po, Aquarius. Naku po, Aquarius. Gagaling ka sa isang bagay kahit pa walang magtuturo sa'yo. Abay, ganyan talaga ang buhay. Kapag inaraw-araw mo ang isang bagay, gagaling kang tunay.
0: Gagaling ka ng tunay. Tara, totoo yan, ha? Pag araw-araw mong ginagawa, hindi mo namamalayan na nagiging close to perfection.
3: Wow!
0: Masyado na nga na magaling ka na.
3: Correct.
0: Hindi mo namamalayan.
3: Sabi nga nila, practice makes a perfect.
0: Tama. Sino ba nagsabi niya na nila?
3: Hindi ko rin alam . Feeling ko siguro mga ninuno
0: nila,
3: natin.
0: Sabi siguro.
3: Oo, diba? Back from 180.
0: Tagal na wala.
3: Tagal na, no? Oo. Naka-manuscript pa sila, no?
0: Ay, grabe yan.
3: Pisces, sasadyain kang talsikan. Talsikan. Ng putik ng makakasalubong mong sasakyan.
0: Oh.
3: Abay, walang remedyo ang mga tala dyan, kaya saluhin mo na.
0: Totoo. Minsan yung iba natutuwa pag natatalsikan.
3: Oo.
0: Pero yung iba talagang pag natalsikan, grabe.
3: Totoo talaga.
0: Grabe. Hindi ako pagka nakakasalubo ko yun. Tapos pag ang tama, yung naka-helmet, buti naka-helmet na sa
3: kamay
0: ko. Tama talaga yung putik sa helmet.
3: Tama.
0: Tapos pababa. Uy, wow, ang saya.
3: Lalo nung mga nakakaraang bumaba, ha? Diba? Mm. Parang yung iba sa mga ka-vibes natin, hirap na nga sila na wag sanang sumuong sa baha. Eh kaya lang yung mga malalaking sasakyan, arriba pa rin talaga sila. Kaya nagtatalsikan sa kanila lahat ng tubig baha. Eh di lalo silang nabasa.
0: Diba? Yung iba, gusto talsikan mo ako. Ganun yung iba. Kasi
3: Grabe.
0: Naliligo naman sila. So wala silang pakialam kahit matalsikan. Nag-i-enjoy pa sila.
3: Totoo naman. Diba? Lahat naman yan ay nadadaan sa ligo ka vibes.
0: Oo, ligo mo na yan. Grabe.
3: Sikretong malupit. Pwedeng pabulong. Ay, naku, baka saan ba tayo mapunta? At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran.
0: Sabi ng pusa, maw.
3: Tandaan ng mga bituin na gabi. sabay lamang, pero mapapahama ka pa rin na ba hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joe, ako lang ako, ako naman si DJ Mama Mia, ikis mo na lang, sabwa ka!
4: Grabe, grabe! Grabe, grabe!
0: Sigurado mo. Eto ka vibes, mamaya babalikin namin. Meron akong gustong i-share na, alam mo ba yung social media ban daw, wala pa 16 years old, di ba? Bata pa kasi. Ewan ko lang ha, mamaya tingnan natin kung
3: alam mo sa ibang,
0: gusto mo ba ngayon ha?
3: Hindi, alam mo sa ibang Southeast Asian countries, yung mga kapitbahay nating bansa, ibinawal na rin talaga or ibinan sa mga edad 16 pababa ang paggamit ng social media. Dahil nga po yan, para nga iniiwasan nila na mas marami yung screen time ng mga bata kaysa yung sa mga activities na talagang mas nakakapagpalinang ng kanilang mga skills. Kagaya ng mga panahon natin. Wow, panahon natin!
0: Diba? Yung nagtatampisaw sa baha.
3: Yan, nagtatampisaw sa ulan.
0: Yung mga naglalaro ng mga larong lahi. Oh, diba? Mga shato, ganun. Yung papapawis yung amoy, pawis talaga. Yung gabi na, may araw pa din.
3: Iba talaga yun eh. Yung mga bata ngayon, parang bihira na lang talaga natin silang makita na nasa labas at nakakapag-interact sa mga tao. Mostly kasi talaga nasa screen na, may kanya-kanyang buhay na, may kanya-kanyang realidad, may kanya-kanyang mundo talaga. Yan yung iniiwasan din ng iba sa mga alam mo yun, yung mga otoridad sa ibang bansa. Bukod doon, marami din kasi talagang mga bagay sa internet na kahit ipagbawal mo sa bata, ay talagang nabubuksan pa rin nila. Mga explicit content.
0: Totoo, kasi minsan pag tinipe mo yung close doon sa pangalan ng yung lalabas siya, masasuggest agad siya.
3: Totoo.
0: So ganun ka yung internet. Kaya tawag dito, mahirap sa mga bata na siyempre makukikure sila, then pag click nila, ay, tapos yun na. So yan. Sana kahit papano na natin nalilimitahan.
3: Tama.
0: O nararegulate natin, hindi lang yung todo from umaga to gabi. Mahirap yun. Medyo yun, nakaka-affect yun sa nila. Irritable sila pagka taglalaro sila ng mga war games. Bukod doon sa mga iba't ibang website or nasasuggest na yung mga games
3: yan.
0: Na talaga ng mga
3: At saka, totoo yun na, nakaka-apekto po talaga sa kalusugan kasi imbis na makatulog ng maaga, hindi talagang yung kanilang isipan ay naukupa na ng laro na nilalaro nila.
0: Kahit tulog na nga, nagaganan pa sila. Uy, nakita mo, may mga bata na
3: hitaw. Totoo yan ha, may mga bata talaga.
0: Tablet pa siya, tulog na yung bata.
3: Yung ano niya, galaw ng kanyang mga kamay, parang tulog na pero akala niya naglalaro pa rin siya. At kahit kapag tulog na, napapanaginipan pa. Di ba, nag-i-sleep talk. Yung mga karakter doon sa laro na yon, yun ay kanilang nababanggit habang sila'y tulog. Nakikita at na-experience po yan ng ibang mga magulang.
0: Okay, nag-slip talk sila. Maria. Ba't mababae siya na sabi nito? Patay ka mo eh.
3: Pero ayan mga ka-vibes ha. Yan yung mga isa sa mga paunang isi-share lang namin. Pero yan yung mga isa sa mga ginagawan din ng gobyerno ng paraan.
0: Si Senate President Sherwin Gatchelian, yan yung panukaling inaano niya yan.
3: Yan yung gusto niyang ipasa.
0: Konektado to doon sa nangyari nga sa Sambuaga na ganun nga. So yun nga. So kung pwede naman gawin sa atin, bakit hindi? Parang maraming aalma, di ba?
3: Totoo yan. Maraming aalma. Pero kung makikita nyo naman yung magiging mabuting epekto nito, 'di ba? Bakit hindi natin gawin? Yung mga bata nga noon, ay talaga na mga nabuhay naman sila, nakagraduate naman sila nang walang mga ganyan-ganyan dati.
0: Eh sasagutin ka ng mga bata. Iba naman yung panahon niyo noon sa panahon namin ngayon.
3: Wala ka sa panahon namin.
0: Oy, wala ka sa lolo ko. Dami yung lolo. Hindi, ganoon yung mga bata yung sasagutin talaga. Iba naman yung kinamulatan niyo sa kinamulatan namin.
3: Correct naman.
0: Kami sa nene, well, hindi naman natin minimenos yung kinamulatan nila, pero maganda din sana ipa-experience din sa kanila yung mga naranasan natin doon na mga sa laro. Mm-hmm. Sa ibang bagay na mayroon palang ganito. Hindi lang pala sa digital world, sa mga games or ano.
3: May alternatibo na mga activity na hindi lang makakatutok sa digital, kundi yung mga, alam nyo yun, humarap naman kayo sa mga 3D na tao. 3D talaga. Hindi mga 2D lang. Pero ayan mga ka-vibes ha, kami hindi kami 3D ha. Hindi rin kami, 3D kami, pero hindi kami 2D ha. Pero ito mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang inyong mapapakinggan na kasiyahan at good vibes dito sa inyong favorite pampagising. Ang programa ang Good Vibes.
0: Good morning!
3: You are one and only Kulit Tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aura maariba si mama.
0: Kasama na ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FM.
0: Favorite music radio.
3: The Vibes Soundtrip. Ang oras.
0: 5:53. Perfect.
3: Parang
0: tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
0: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: Uutang ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6 in punto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
2: Ang

0: que Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pa-pa-pa-pagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: 线 DJ 妈妈咪呀，阿 Joko Loco， 咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚
1: 咚咚咚Eto na nga mga ka-vibes, magandang umaga sa inyo sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao.
2: Oh, saan ba sulok ng mundo?
1: Makakasama yun, magbibigay saya sa bawat isa. Pag-ahatid ang kakaibang ligaya.
2: Hindi
1: ko alam, pinapanood ko siya ng lola ko nung bata ko. Oo, paborito niya yan.
2: Oo, dami naman talaga yung nagugustuhan doon.
1: Lahat ng senior, di ba? Yun ang kanyang network.
2: Network! Kaya kanyang market.
1: Correct. Pero ito na nga, may iba tayo mga ka-vibes. Ito pa rin ang bet na bet. Kasi ang lupet. 92.3 FM on
2: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes the sound trip. At kasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programa Good Vibes.
2: Good morning!
1: With your one and only Kulit Adam sa umaga. Ang mama mo ko makaripas ang tawa pero nagbabalik na.
2: Ah, nagbabalik na mula sa matinding sinok na naranasan kahapon.
1: Yes, grabe yung sinok ko eh. Parang akala ko, gaganan siya. Tuloy-tuloy siya. Parang ano eh, 120 beats per minute. Si Mama Mia.
2: Kasama na ng DJ na pwede mo kulitin, wag mo lang ha-routine. Joko Loco is my name, baby.
1: At ka-vibes, ngayon po ay live tayo sa ating Facebook page at sa ating rin pong YouTube channel. Kaya naman, kung gusto nyo makita yung aming mga pagmumukha, no, kung trip nyo lang naman, wala naman po itong sapilitan.

0: ha? Hindi po required, pero medyo required na rin. Ay, hanapin nyo na rin po 923 or 92.3 FMR Manila sa YouTube at sa Facebook po yan. Para hindi kayo mahuli sa Good Vibe Happy.
1: Ito, para naman nakikita mo yung pagbuka namin at kung anong update ng mga paborito mong DJ sa FMR.
0: Tama. Kaya naman na sa ating oras na ito, 6:39 na ng umaga. Narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama bilang bahagi ng ating serbisyong publiko.
1: Mukhang na naman talaga. Wow.
0: Ito na. Ang buksan sa agahan!
2: Buksan sa agahan! Buksan sa agahan!
1: Yung tawa mo, Mama Mia, yung parang pag, pag Halloween, paangat, may dalang, ano yan, yung walis, tapos lumilipad niya. Tapos dadaan sa tamat na bahay. Ganyan yung tawa.
0: Wait, huwag ko ipamangking ko dyan sa tawa ko na.
1: Ay, talaga ba?
0: Oo, hindi ko rin alam kung bakit.
1: Eh, syempre, huwag ko rin naman yung tawa. Ikaw lang gumagawa.
0: Ito na nga.
1: Sino ba yung nagpadala?
0: Ito kasi, medyo misteryoso yung kanyang nga katanungan.
1: Ah, si Mr. Yoso.
0: Mr. Yoso. Hindi siya si Yasmin. Hindi niya binanggit
1: yes,
0: kung...
1: Ano, Yasmin?
0: Yasmin. Hindi niya binanggit kung...
1: Isopagot.
0: Ako si Yasmin Curtis.
1: Iba ba?
0: Ang kanya kasi nga katanungan ay babaluktutin o tutuwirin?
1: Babaluktutin o tutuwirin?
0: Tutuwirin, ha? Mag-ingat tayo dyan.
1: Tutuwirin,
0: ha? Pero ikaw pa, DJ Jokolok, alam mo pala isipan sa akin,
1: ano?
0: Siya lang talaga nakaisip na ito, eh. Hindi ko alam kung bakit o ano ba pinagdadaanan niya sa buhay, bakit ito natanong niya. Pero ikaw ba kung mamimili ka, ano ang isasagot mo kay Yasmin?
1: Sa akin siguro tutuwirin na lang kasi tutuwirin. Pag tuwid talagang ramdam mo yung tama.
0: Oo, nga.
1: Na, kasi puro mali yung ano, kailangan mong tuwirin.
0: Tama naman.
1: Diba? Para alam mo yun. Minsan kasi ano eh, yun kailangan tuwirin ang mga kamalian.
0: Tama, may point ka dyan. Pero syempre dahil pinili mo na yung tutuwirin, sa akin naman ay babaluktutin.
1: Ay, gusto mo baluktot.
0: Tama, para safe.
1: Wow!
0: Para safe. Babaluktutin na lang. Oo.
1: Sige.
0: Sabi nga kasi nila, di ba, yung sa lumang kasabihan.
1: Ano yung lumang kasabihan?
0: Na kapag maikli ang kumot,
1: baka
0: matutong...
1: Tawel yun. Ano?
0: Baka bimpo.
1: Ano ba yun?
0: Matutong mamaluktot.
1: Ah, okay.
0: Yun, sabi nila. Pero yun na lang, dun ko na lang hinango ang aking puksaan.
1: Oy.
0: Pero sige, ano, puksay na natin itong...
1: Sige, puksay na natin.
0: Oh, yung Yasmin. Katanungan na, hindi si Yasmin, okay? Oh, ito naman, palakpakan na muna para kaya Yasmin ng Narnia. Ito na ang beat para sa'yo.
1: Yasmin!

0: Mahintayin wag mo naman hitayin tadhana ang gumawa. Baka biglang ikay magsisi at mapangawa. Break it down, yo.
1: Break it down, yo.
0: Yo,
1: yo, break it up, yo.
0: Nakabulun.
1: Yeah. Uy,
0: grabe naman yun.
1: In fairness, ha, challenging yung tanong niya.
0: Bambaluktutin o tutuwirin.
1: Correct. Oh. Kasi parang feeling ko, kapag nagkamali lang kami ng isa dito talaga, talo talaga kami parehas.
0: Oh.
1: Pero ikaw ba, DJ Jokoloko, bakit mo napili na lang na tutuwirin?
0: Tutuwirin. Kasi kung sa tingin mo naman makakatulong sa kanya at sa karamihan, tuwirin mo yung kanyang kamalian.
1: Tama.
0: Diba? O kasi pag minsan kasi pag hindi mo tinuwid, yung isang bagay na akala nila tama sa kanilang paniniwala, tuloy-tuloy lang sila sa paggawa ng ganun.
1: Ang ending pero sila kung, rin naman na mapapahama.
0: Oo. Pero kung sasabihin mo naman o itutuwid mo sa maayos na paraan, yung isang bagay na yan na sana maintindihan, di magiging okay yun sa kanyang ano. Pero kung talaga matigas ang ulo niya dahil feeling bathala siya, so mahirap yun.
1: Oo nga, diba? Yun nga. Tatanong ko pa lang sana, paano kung ayaw naman magpatuwid?
0: Kaya nga, diba?
1: Diba? Paano kung gusto niya
0: talaga? Mananatili siyang ganun.
1: Ayun nga.
0: Diba?
1: Diba? Hanggang pagtanda na yun. Oo. Wala nang gamot yun.
0: Wala nang gamot yun. Mahirap yun. Dahil ang feeling niya, siya lang ang magaling.
1: Correct. Kahit mag-amok sisilin ka, hindi magagamot
0: yan. Diba?
1: Oo. Pero sa akin naman, babaluktutin. Kasi ang pangit pakinggan kung babaluktutin mo ang alin katotohanan. Diba? Parang ang pangit. Pero diba kung pagbabasihan natin yung kasabihan na kung maikli akumot, matuto kang mamaluktot, siguro sa mga ganung angulo, medyo madedepensahan pa natin itong babaluktutin talaga. Sa mga ganung pagkakataon, ano ka vibes, hindi naman laging masarap ang nararamdaman natin sa buhay. Hindi naman laging, sabi nga nila, smooth sailing. Kung tawagin, o ibig sabihin, parang wala tayong nararanasan na uno sa buhay. E paano kung, di ba, kung lagi na lang doon tayo sa convenience sa atin, paano kung dumating yung pagsubok, tapos hindi natin alam, di ba, hindi natin napagdaanan yung hirap na iniiwasan natin. Di ba, binibigay na nga sa atin yung pagkakataon na para matuto tayo, pero ayaw pa rin natin. E di, kung dumating ka dyan sa punto na yan, na ikaw ay hahamunin ng kapalaran, edi wala ka, bokya ka.
0: Oo, wala
1: diba?
0: Ka, ano,
1: nga ka, ngangi. Diba? Kaya naman sabi, kung sa mga ganitong pagkakataon na tiis-tiis, matutong magtiis, matutong mamaluktot sa mga pagkakataon na hindi ka ganun na kayaman sa resources o hindi ka ganun kasagana sa mga pagkakataon na ito, dahil hindi naman habang buhay, diba, na puro paghihinagpis na lang ang mararanasan mo. Sabi nga, ang buhay ay parang gulong lang din naman. Minsan ikaw ay nasa itaas, minsan ikaw ay nasa ibaba. Diba? Parang minsan ikaw ay nasa top, minsan ikaw ay flop. Wow, ikaw ay nasa bottom, diba?
0: Totoo naman yun. Kaya parang gulong lang din naman. Kaya kung ano man sitwasyon mo ngayon, hindi man maganda at hindi umaayon sa'yo yung tadhana, pero darating ang araw na magiging okay din niya. Ikaw naman yung, pag umikot na yung gulong, ikaw naman yung aangat. At dun, pag angat mo na yun, matuto ka dun sa mga mali o mga hindi maganda nangyari sa'yo nung nasa baba ka.
1: Tama. Minsan nga din, ayan, dahil nabanggit mo yan na minsan matuto ka sa mga nakikita mo na kamalian ng iba. Totoo yan, minsan hindi mo na kailangan pang maranasan sa sarili mo para lang matutunan mo kung paano ba dapat gawin ng isang bagay. Minsan kapag nag-o-observe ka lang din, ano, makikita mo yung ginagawa ng ibang tao, hindi man mangyari sa'yo, pero at least natuto ka. Dahil nakita mo kung paano nila hinarap yung pagsubok na yun.
0: Kung paano yung epekto sa kanila ng ganong sitwasyon,
1: diba? Yes, diba? Maging attentive, magbigay ka ng attention. Hindi sa pangyayari alam, pero yung alam mo yung aware ka, diba, na ganito pala yung nangyayari sa ibang tao. Ganito yung nangyayari sa ating paligid. Ito ha, may kasagutan at hirit yung mga ka-vibes natin. Ay, hindi. Ay, ito si William Mortel.
0: Sabi
1: niya, tutuwirin na lang para tumino naman kahit papaano. Sabi niya.
0: Tutuwirin naman.
1: Tutuwirin.
0: Diba? Maganda din kasi yun. Kasi minsan yung ginagawa niyang baluktot na ginagawa niya, hindi niya alam na yun pala ay na hindi na maganda.
1: Correct.
0: So kailangan mo nang tuwirin. Baka naman, kumbaga paalala lang din naman na nice way mo sasabihin yun. Baka makatulong sa kanya at sa karamihan.
1: Tama. Uy, ito ha. Nagpapa-shoutout sa atin all the way from San Pedro, Laguna, Barangay Langgam, si Jomel Diaz Pandaan.
0: Sa Barangay Langgam, uy, alusin nyo dyan ha. Pag dadaan ka papunta na, di ba? Tama ba? Dadaan ka sa Vicente.
1: Pataas yun eh. Oo, pataas yun. Tama.
0: Papunta bayanan ba yan?
1: Hindi ko alam eh. Basta alam ko lang Barangay Langgam.
0: Basta ganun eh.
1: Shoutout daw sa kabataan na 360 from Barangay Langgam, San Pedro, Laguna.
0: Oh, hello! Mga taga San Pedro.
1: Magandang umaga sa'yo, Jomel ha? Jomel and kabataan 360.
0: Jomel!
1: Jomel! Ganun din si Natoy, si Daniel Padilla. Wow, Daniel Padilla.
0: Ako po si Natoy.
1: Wow.
0: Yung mahal na mahal ko.
1: Ito naman si Jessa sabihin, nakikinig din sa atin sa oras na ito, si Gerard Michano, si Colectol, na sabi, tuwiran na sana ang public service sa Pinas. Sabi niyang ganon. Yun daw ang kanyang hiling, tutuwirin. Tapos si Wela naman, nakikinig din sa atin, na Star Racer, Linda Untala, na Cabigon. Ay,
0: hello! Diyan sa Palatio, Pasig.
1: Correct. Magandang umaga sa iyo, Ate Linda, si Arlene Aspira Sakitanya, at si John Ray De Guzman, na nakikinig all the way from Oriental, Mindoro.
0: Ay, nakalama. Ito din nakikinig sa atin all the way from Gen 3, si Raymond Medina, 4-3, tsaka si Jason Verso sa ano yan, Speed Flow. Wow. Marahay na aga sa Indubi. Kulanay ng duwa. So marahay na aga tabi sa Indubi, Raymond Medina and Jerson Verso sa Speed Flow. Salamat sa pagdawag digdig sa FMR. Tapos sa mga pariyantes din doon sa Bicol, marahay na aga man tabi.
1: Oo, magandang umaga sa inyo. Ganun din kay Holly na nakikinig from Gimbal, si Zahara, si Juna, at si Mr. M. Magandang umaga
0: si
1: po Juna? Sa inyo lahat. Juna.
0: Junatan?
1: Junatan. Ako po si Junatan.
0: Juna B.
1: Si Juni B. Oo.
0: Si
1: magandang umaga sa inyo mga ka-vibes. Kayo ba? Ano ang hirit nyo rito sa ating katanungan na ito? Kayo ba ay sa team babaluktutin o team tutuwirin? Wow! Abay, mag-comment na kayo sa ating Facebook Live at sa ating YouTube Live din, dahil pwede pa nating mabasa at mahabol yan sa pagbabalik, syempre, ng inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only Kulit Tandem sa umaga. Mama mo kumakaribas ng tawa, pero ang aura maariba si Mama Mia.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang hahanutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet, kasi ang Bet 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
1: Ka-Vibes sa soundtrack. Boy, wait lang. Ay, shout out nga pala kay Sir Nino Abelgas at kay Ernesto at sa kanyang buong pamilya, kay Cal, kay Ate Hazel Ann at sa kanya pang isang baby boy. Shout out sa inyo.
0: Ay, marahay na aga pala.
1: Correct, ang oras.
0: Oras natin. Ka-Vibes, 6:50 na. Perfect.
1: Parang grobe.
0: Tama.
2: Good vibes. Good morning.
3: Sahod niya na ang lupet.

0: Next, pawis na pawis sa Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio 6:58 Ang Lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag-asidik. Sinisipura ako kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Ruben at Distin, nakatulong sa akin.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng skin.
1: 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio
1: Vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks. With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kavibes sa sound trip.
0: Ang lupa!

0: Jessica Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: May pasok ka. Kala mo wala.
3: Ha, may pasok ba? Ay, pasok. Pwede suspendido na yung iba.
0: Ay, pasok yung iba. Yung iba kasi ang
3: sarap kasi ano.
0: Oo, yung mga empleyado. Yung iba kasi ano, sa ibang, iba yung empleyado. Di na, nag-leave na sila ngayon kasi bukas holiday.
3: Oo, tama nga naman. Sakit-sakitan leave. Sakit-sakitan leave. Tapos holiday kinabukasan. Oo. Yun ay para-paraan lamang. Hindi naman suggested, pero ginagawa ng karamihan.
0: Napag-uusapan. Ito ay hindi. Chismis. Napag-uusapan. Ito na ang inyong hulala for today. So, tapos na pala
3: tapos to. Na. Ito na muna.
0: Ano tayo? Tapos na din.
3: Ito na muna. Sagutin na muna natin at basahin ang hirit ng ilan sa ating mga ka-vibes sa pagdating sa dugtungan. Kaya ito na ang ating...
0: Dugtungan.
3: Kumakatch up pa ako. Nagugulat ako sa'yo.
0: Yan na yung laban.
3: Yun na pala yung feeling kapag minamadali ko siya. Pero ito na nga mga ka-vibes.
0: Ano sabi?
3: Nanginginig kapag...
0: Nanginginig kapag blank. Yan. Nanginginig kapag sobrang lamig, syempre. Yung iba naman, nanginginig kapag galit.
3: Oo, nanginginig kapag galit. Oo. Nanginginig kapag galit na galit. Pero wag ganyan, baka mamaya, masama rin naman sa puso ho yan. Oo. Ano ha, yung sobrang galit.
0: Oo.
3: Baka mamaya, pumailalim kayo.
0: Pag sobrang galit na galit ka, talaga namang magre-react yung mga kalamnan mo. Tama. At ayun nga.
3: Di ba nga minsan, di ba kapag sa sobrang galit, nagdidilim yung paningin?
0: Oh,
3: literally. Literally.
0: Totoo naman yun. Pag nagdilim na ang paningin, nako naman, mahirap yun.
3: Correct. Baka, kaya naman, ingatan natin ang ating puso, ang ating mga damdamin.
0: Papakalang-papak ng crispy pata.
3: Correct. Kung ako sa'yo, pabarang muna lang yun. Ay, di pala. Hindi mo.
0: Di ba di yun?
3: Hoy, mali yun. Mali.
0: Oh, eto.
3: Mali.
0: Eto na lang. Ipakula pa. Hindi yun. Gano'n mali yung ano. Eto na mga kasagot ng mga ka-vibes natin sa ating Facebook page.
3: Correct. Si William Mortel, sabi niya, nanginginig ako kapag nilalamigan. Hindi kumutan. Di ba? O di naman si Lawrence Manipor, nanginginig kapag namimit ko ang dalawang DJ ng FMR, si DJ Mamma Mia at DJ Jaja. Taray. Mahirap yan na. Wala pa naman kami stretcher dito.
0: Nanginginig. Uy, nanginginig siya. Nakita niya si Mamma Mia.
3: Ay, ito naman si Sari Lerma, nanginginig kapag sobrang hangin.
0: Ay, wow. Nanginginig sobrang hangin.
3: Parang double meaning yan, ha?
0: Ay, oo.
3: Oh, ito naman si Jeff Tan Soliveros, nanginginig ako kapag tinatawag ng kalikasan, tapos yes, success.
0: Ay, di ba? Nanginginig, pero success.
3: Tama. Ito naman si Coats Everyday, nanginginig ako kapag sobrang ding lamig. Si Jebby Tiong de la Cruz, sa sobrang malamig ng hangin ngayong habaga at sa oras na papasok ang hanging amihan, at sa oras na magkakaroon ng nakami ng aircon sa bahay. Ah, okay. Oo.
0: Diba?
3: Shout out daw kay Mari Ocampo, kay Naomi Tiburcio, at kay Justin Ignacio ng PRTV News.
0: Ayun, you know, shout out. Eto si Joel Jason, nanginginig ako kapag nakahipon ng live wire. Talaga manginginig ka nun. Baka nga mamit and greet mo pa si Lord.
3: Tama, di ba?
0: Pagkanawa.
3: Mapa-factory reset ka niyan, di ba? O ito naman, si Ella Mata, nanginginig po kapag sobrang lamig. Ang pangako po ay naninigas.
0: O di ba? Naninigas pa nga na lang yung naninigas.
3: Grabe naman yan. Ito naman si Veron Ebisa, nanginginig kapag gutom.
0: Ay, gutom. Nanginginig kapag gutom.
3: O ito, hindi kayo manginginig dito sa Ines. Manginginig lang kayo katatawa siguro. Dahil magbabalik po rin naman ang inyong favorite pabagising ang programa ang
0: Good Vibes. Good morning!
3: Uy, papasahin pa natin mamaya yung ilan yung mga kasagutan na. Oo, kaya tuto ko lang dahil makakasama mo pa rin kang alas 8 ng umaga. Ang inyong kulitande, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama.
0: Damn! Kasama na lang DJ na pala mong kulitin, pala mong karuting, huwag mo lang ha-haruting. Joko Loco is my name.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3
0: FMR. Favorite music radio,
3: ka-vibe sa sound trip. Ang oras?
0: Oras natin 7:22, perfect.
3: Acrobat?
0: Tama.
3: Really?
1: Yeah! Good vibes, good morning!
2: Pangiting-ngiti lang ah. Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang

0: Rebecca Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Good morning.
3: O siya, uwi na tayo.
4: Ay, talaga.
3: Ay, papasok pa kala. Papasok pa lang pala siya.
4: Di pa, maaga pa.
3: Ah, ganun ba? Kala ko kasi uwian na.
4: Yung iba, umaga na.
3: Oo nga, umaga uwian. Uwian pala nung iba, 7:48. Ano na yung mga night shift, ano? O yung mga nasa graveyard shift kanina. Abi, maganda pong umaga sa inyo. At sana, eh, habang nasa biyahe kayo kanina, nabuhayan kayo, ano? At naging alerto kayo.
4: Sa boses ni Mama Mia, hindi kayo mabubuhayan o magigising, di ba? Ibang klase yung ano, yung energy binibigay ni Mama Mia at Chocoloco. Kaya naman!
3: Pero eto na nga ka-vibes. Abay, habol natin yung ilan sa mga kasagutan ng ating mga tagapakinig sa ating dugtungan.
4: Uh-huh.
3: Dahil may kanya-kanya pa lang talaga silang hirit, ano? O eto ha, siya para sa ating dugtungan, nanginginig kapag... Eto si James Eldridge Perfecto, nanginginig kapag nabibitin sa kape kasi malamig.
4: Ah!
3: Malamig talaga dyan sa Baguio ngayon, ano? Dahil taga Baguio itong si Kuya James.
4: Ayaw,
3: maraming salamat,
4: pala,
3: ha?
4: Hello and pagkanda umaga sa mga nakikinig sa atin dyan sa Baguio.
3: Baguio! At ito naman si Rome Medina Santos, nanginginig kapag malamig. Si J Vibes, nanginginig kapag may pera. Wow, ano ba ito? So, sobrang tuwa, ha? Dahil may pera. O ito naman si Mitzi Garcia, nanginginig kapag nasobrahan sa ML. Ayan,
4: oh, diba?
3: Mo talaga yan.
4: Tapos bigla, kaka-ML mo, nakailang game ka, anim na game, tapos hugas ka ng kamay. Naku, talaga manginginig talaga yan.
3: Pasmado talaga yung kamay mo niyan, di.
4: Ay,
3: oh, ito naman.
4: Lalo kong korka.
3: Ito naman si Kathleen. Nanginginig kapag umaalis ako sa bahay na hindi nagpaalam kasi sigurado lagot ako sa mama ko pagdating ko.
4: Oh, nanginginig sa takot. Oh, baktay ka talaga. So, nanginginig. Saan ka ba nanginginig? Kapag hindi mo man na-comment dito at nasa isip mo yan.
3: Correct. Ikaw ay nanginginig man sa oras na ito. Ang mahalaga, ikaw ay nakakapakinig sa inyong favorite pampagising. Ang programang Good Vibes.
4: Good morning! At may papasadala ko nakikinig sa ating Mama Mia.
3: Correct.
4: Good morning, Evelyn Oy. Tinamisan. Ay, nanginginig sa isang sutsut ni Mrs. Sabi ni, ano, ni Sir Kicks. Mukhang Miss Pam to eh.
3: Ay, grabe.
4: Ano ba? O, nakikinig si Miss Pam tapos si Sir Kiko.
3: Si Sir Kicks.
4: Oo. Nanginginig sa isang sit-sit.
3: Diba? Wala ka kay Miss Pam pala.
4: Ayan, good morning.
3: Lakas mo, Miss Pam!
4: Iba talaga si, ano, si Miss Pam. Isa siya ngayon, Disney Princess ulit. Dalihan natin siya ng kanyang prince.
3: Yeah.
4: Sa kanyang work.
3: Wow! Thanks
4: naman talaga. Hello kay Jericho Ferrer, nakikinig din. Si William, si Girlie de Guzman,
3: mm-hmm.
4: Also to Ate Linda, and batiin ko na din si, ano, si Arlene, and also to Emmy Hernandez. Uy, nakikinig din sila. Lagi araw-araw. Thank you so much!
3: Oh, maraming salamat mga ka-vibes. Ganun din po sa Jurpes na sana Muntinlupa City. Kay Collectol, kay Star Racer, kay Kuya Randy Esplanang, all the way from Cavite. Kay Louie Basco, kay Whale Ilaga na taga Las Piñas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay at pagtutok sa ating himpilan. At syempre kung nabitin kayo sa apat na oras nating paghuhuntahan, itutuloy po yan ng inyong paboritong vitamina sa umaga, ang programang Favorite Vibe with DJ Kiko Kaliko.
4: At syempre DJ May.
3: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, sila po ay inyong makakasama. Kaya naman na bukas ulit ha, ka-vibes. Pagpatak ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong kabanding, ang inyong favorite pampagising, ang programang Vibes.
4: Good morning!
3: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
4: Kasama na ng DJ na gusto batiin ng mga taga-Santo Niño, Bulacan. Sampu na mga kasama ni Enzo Vibes sa tawag dito, mga LGBTQIA+ dyan. Nakikinig din sa atin ngayon. Ay, dumadami na. Maraming salamat. Ako DJ na pwede mong kulitin. Pwede mong kurutin. Huwag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet. 92.3 FM.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes sa sound trip. Ang oras.
4: Oras 7:51. Perfect.
3: Agropec.
4: Tama. Really? Yeah!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
1: Good vibes! Good morning!
0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Kabibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka-vibes. Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagdeklara ng alternative work at learning arrangements ang palasyo sa Metro Manila at 17 probinsya ngayong Huwebes, August 20 dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot naman ng habagat. Sa ilalim ng Memorandum Circular Number 131, sakop nito ang mga ahensya ng pamahalaan at mga paaralan sa National Capital Region at 17 probinsya kabilang na ang Abra, Benguet, mga probinsya sa Ilocos Region at ilang lugar sa Central Luzon at Calabarzon. May mga otoridad din na mga local chief executive sa ibang lugar na magpatupad ng suspensyon batay sa kondisyon ng panahon habang maaaring magpatupad ng kaparehong hakbang ang mga pribadong kumpanya.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala sa iba pa mga balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbubunga na ng mabuting resulta ang mga flood control intervention ng pamahalaan sa kabila ng mga pagbahang dulot ng habagat. Ayon sa Pangulo, bagamat may mga lugar pa rin binabaha, mas mababa na ang antas ng tubig at mas mabilis na itong humuhupa kumpara noon. Ipinagpapatuloy din ng pamahalaan ang dredging, pag-upgrade ng mga seawall at iba pang flood water management efforts, kabilang na ang pagtukoy sa 30 posibleng lugar sa Metro Manila na maaaring gawing cistern para sa imbakan ng tubig. Samantala, umabot na sa 3.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 1.4 billion pesos sa agrikultura dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ang Habagat. Ayon yan sa Office of the Civil Defense.
6: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, nakapagtala ang Health Department ng pagbaba ng kaso ng sakit na leptospirosis. Ayon sa DOH, nakapagtala ng higit 3,000 kaso mula January hanggang nitong August 8 kung saan 220 dito ang namatay. Mas mababa ito kumpara sa higit 5,000 kasong naitala sa kaparehong panahon nung nakaraang taon. Pero nanawagan pa rin sa publiko ang DOH na mag-ingat sa malawakang pagbaha. Kung hindi maiiwasang lumusong, magsuot ng bota at kapote at takpan ng mga sugat. Kung na-expose sa baha, maligo agad at kumonsulta sa health center o doktor sa loob ng 2 araw. Kahit may libreng doxycycline sa health centers, ugaliing magpakonsulta muna para sa tamang dosage. Bawal naman ito sa buntis at sa mga may allergy sa doxycycline.
6: FMR Newsbreak.
7: At iyan mga ka-vibes ang buong kalibunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
6: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
9: Ang lupet!
8: Mula Lunes hanggang Biyernes.
9: Wow!
8: Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
10: I can't cover up my feelings in the name of love.
8: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
11: Yeah.
8: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
12: Grabe na to!
8: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
9: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan.